0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da mummunan hari kan kasar. Kungiyar G100 da ke fafutukar ganin 'yan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zabe mai zuwa ta ba da shawarar amincewa da wadi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaba. Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa uku da harin sojoji masu bore ya rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkunsu. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da munanan hare-hare kan Iran. Wannan na zuwa ne yayin da shugaban Iran din ya ce Tehran za ta mayar da wukakenta nan take kube. Muddin Amurka ta sake komawa kan yarjejeniyar da aka cimma watan Yuni. Da yake magana a taron kungiyar Shanghai, shugaba Masoud Pezeshkian ya ce a shirye Iran take ta ɗauki duk wani mataki daidai da yadda Amurka za ta ɗauka. Idan kule za ta ce mata cas, idan kuma sulhu ne a shirye take. Adadin mutane da suka rasa rayukansu sakamakon mummunar ambaliya da ta biyo bayan narkewar kankara a yankunan Nepal da Tibet ya haura 1,000, yayin da har yanzu ake ci gaba da aikin ceto da neman mutane da suka ɓace daidai lokacin da hukumomi ke gargaɗin cewa bala'in na iya ƙara muni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da 4,400 da har yanzu babu labarinsu tun bayan aukuwar ambaliyar, yayin da har yanzu aka gaza isa wasu yankuna da lamarin ya fi kamari a Nepal. Fiye da mutane 5,000 ne aka kiyasta sun mutu a Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta tun watan Yuni. Kasar na fuskantar ɗaya daga cikin lokutan yanayin zafi mafi tsanani, lamari da ya ƙara haifar da damuwa kan illa da ake dangantawa da sauyin yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. A Najeriya, jami'un adawa sun fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar ta wajen haɗakar da za ta fitar da ɗan takara ɗaya mai ƙarfi da zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027, inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan haɗaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne kacal na shekaru huɗu. To, hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta gayyaci tsohon gwamnan Bayelsa Timothy Silva domin amsa tambayoyi kan zargin almundahanan sama da dala miliyan 14. Ana zargin tsohon ministan man na Najeriya da karkata kudade a zamanin tsohuwar gwamnati. Gayyatar EFCC na zuwa ne 'yan lokuta bayan da Mr. Silva da ake neman ruwa a jallo bisa zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba ya sanar da ficewa daga jam'iyyar APC mai mulki, sannan ya sha alwashin cewar 'yan Najeriya ba za su zaɓi Tinubu a zaɓe mai zuwa ba. To, gwamnatin mulkin sojin Nijar ta karrama wato jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa uku da a lokacin jana'iza da aka yi yayin wani bore da sojoji suka gudanar a Yamai a ƙarshen makon jiya. Sai dai har yanzu mahukunta ba su yi ƙarin bayani kan makomar sauran sojoji da ake zargi da dama sun mutu a yayin wannan boren ba. Wani rahoton bincike ya nuna cewa kungiyar Boko Haram na ƙara mayar da hankali wajen tabbatar da cewa ta sanya 'yan asalin Kamaru don jagorantar mayakanta a wasu yankunan ƙasar da ke iyaka da Najeriya da tafkin Chadi. Hakan na nuna cewar kungiyar na ƙoƙarin amfani da mutanen cikin gida ne wajen samun bayanai da kuma sauƙaƙa ayyukanta a yankuna da take da tasiri. Shugaban kasar Zambia Hakainde Hichilema ya sake shan rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban kasa domin yin wa'adi na biyu. A jawabin da ya gabatar bayan shan rantsuwar, shugaba Hichilema ya yi alkawarin ci gaba da kokarin bunƙasa tattalin arzikin kasar da kuma inganta rayuwar al'ummar Zambia. Wasu gamayyar kungiyoyin farar hula 20 daga Afirka sun yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da gano kabarin bai ɗaya a Guinea. Kungiyoyin sun ce akwai buƙatar a gano waɗanda aka binne da kuma tabbatar da musabbabin mutuwar su ko waɗanda suka kashe su. Fiye da mutane 6000 ne aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kamar yadda alƙaluman gwamnati suka nuna. Hukumomin lafiya na ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar da kuma kula da waɗanda suka kamu. Labaran kenan a hali yanzu ga kuma wannan.
2: Zamu fara labarin nishadin na yau da masana'antar Nollywood dake kudancin Najeriya inda shahararriyar director nan Funke Akindele ta dauki hankulan masoya fina-finai bayan fitar da hotunan farko na sabon film dinta mai suna The Four No One Fight Alone wanda ta sanar cewa za a fara haskawa a gidajen kallo a watan Disamba na bana. Anan kuma rikici ya sake barkewa tsakanin Jeremy Charles Okocha da mawaki Portable inda Okocha ya fito fili ya musanta zargin da Portable yayi masa na cewa ya tafi da kasansa na kudin damban da suka fafata a birnin Lagos. Wannan dambarwa ta sake dawo da cece kuce tsakanin masoyan mawakin da na jarumin a shafukan internet. Idan muka leka masana'antar Hollywood dake can kasar Amurka kuwa, wato bayan shafa kusan shekara 30 ana bincike. Kota a birnin Las Vegas ta samu Duane Kefe wanda aka fi sani da D Davis. Da hannu dumu-dumu a kisan da aka yi wa mawaki Tupac Shakur a 1996. Masu shigar da kara sun tabbatar da cewa Davis ne samar da bindigar da aka yi amfani da ita domin daukar fansa bayan wani fada da aka yi. Kuma a halin yanzu yana fuskantar hukuncin daurin rai da rai ba tare da damar neman beli ba. Bugu da ƙari, kamfanin Google na ƙara matsa lamba don kulla alaƙa da manyan kamfanoni kamar Disney da Warner Bros. Don yin amfani da fina-finansu wajen horas da fasahar basirar ƙirƙira ta AI. Sai dai wannan yunƙuri na ci gaba da fuskantar tarjiya da damuwa daga ƙungiyoyin ma'aikatan fina-finai game da makomar ayyukansu. A can kasar India kuwa babban labarin Bollywood na yau talata ya mayar da hankali ne kan sanarwar rabuwar auren shahararren mawakin rap wato Badash da jarumar Punjabi Isha Rikki bayan watanni 5 kacal da yin auren sirri, lamarin da ya girgiza masoya musamman a kafafen sada zumunta. Haka zalika jaruma Suwara Beskar ta sake janyo cece kuce bayan da ta dawo da tsohuwar rigima game da film din Padmavat, inda ta sake caccakar yadda aka nuna al'adar jauhar da kuma kare darajar mata da aka yi wa fyaɗe. A gefe guda kuma an fito an kare jaruma Katrina Kaif daga masu kushe sauyin halittarta bayan haihuwa, inda jaruma Shivalika Oberoi ta yi kira ga mutane da su girmama sahihiyar surar iyaye mata maimakon nuna musu kyama. Sannan fannin shirya fina-finai ya ɗauki zafi yayin da aka saki tallan fim ɗin faɗa na Kareena Kapoor Khan mai suna Daira, sai kuma sabbin shirye-shiryen waƙoƙi na fina-finan Haivan na Akshay Kumar da Mirzapur wato The Movie dake shirin fitowa a wannan watan.
0: To madalla an gaida Shamsiya Haruna.
3: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda rashin yi wa yara rajistar shaida domin samun takardar haihuwa ke ci gaba da zama babbar barazana a wannan ƙasa, inda miliyoyin yara ke rayuwa ba tare da samun ko kuwa su mallaki irin wannan takarda ba. A cewar UNICEF wato asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kidaya ta ƙasa a Najeriya, duk cewa suka yi a bullo da sabon tsari da ke bayar da damar yin wannan rajista ta yanar gizo. Amma har yanzu al'ummomin yankin Niger Delta musamman a yankunan karkara da dama ne ke fuskantar kalubalen yin rajista. Daga yankin Niger Delta ga wakilinmu wato Murtala Adamu.
4: Sai dai yanzu hukumar kidaya ta ƙasa ta bullo da tsarin rajistar takardar ta yanar gizo wanda ke baiwa iyaye damar yi wa ƴaƴansu rajista cikin sauki ba tare da zuwa ofishin rajista ba. Okoro Joseph wani uba ya shaida mun yadda matsalar ta shafe shi kai tsaye, sai dai ya samu yin rajista ta hanyar sabon tsari.
5: Took me very easy
3: 2 to 3 minutes.
5: Ya dauke ni kusan mintuna 2 zuwa 3 kacal na kammala register ta hanyar amfani da tsarin digital da ake amfani da shi a yanzu wajen shigar da bayanan haihuwa.
4: Teresa Godwin na cikin iyaye mata da basu yi wa ƴaƴansu register a baya ba, na ganin sabon tsarin zai taimaka wajen rage yawan yara da basu da takardar shaidar haihuwa.
6: I think it's very okay.
7: Ina ganin yana da matukar sauki, a kowane lokaci zan iya shiga cikin tsarin cikin sauki sannan in samu takardar shaidar lokacin da nake bukata. Ba kamar takardar da ake bayarwa a baya ba wadda za ta iya bacewa ko lalacewa cikin sauki, amma wannan kuwa an riga an adana shi ta hanyar zamani.
4: A yankin Niger Delta, inda yara da dama musamman a yankunan karkara ke fama da rashin takardar shaidar haihuwa, ga abin da shugaban hukumar gidaya rashin jihar Delta Blessing Brume Atago ke cewa,
8: "We have supposed to be using manual in the past."
9: Ada muna amfani da tsarin register na hannu, amma yanzu mun koma tsarin cikakken digital inda kusan dukkan ayyukan mu ake gudanar da su ta computer. Wannan ya hada da register haihuwa, fitar da takardar shaidar haihuwa, da kuma yin gyare-gyare ko kuma sabunta bayanan register.
4: Kamar Gabriel Martin, masani kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, ya ce rashin fahimtar muhimmancin takardar na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar, yayin da wasu ke neman register ne kawai lokacin da suke bukatar takardar.
10: One reason is that hard to reach areas. Two, most of people do not take the birth registration as very important.
11: Babban kalubale guda shine yadda wasu al'ummomi suke cikin wurare masu nisa da wahalar zuwa, wanda ke sa samun damar yin register shaidar takardar haihuwa ya kasance da wahala. Wata sala kuma ita ce mutane ba sa daukar register takardar da muhimmanci sai lokacin da suka shiga wani yanayi da suke bukatar takardar. Saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya da ta samar da hanyoyi masu sauki ga mutane ke zaune a yankunan karkara da wurare masu wahalar zuwa, yayin da mutane da ke birane za su iya yin register cikin sauki ta yanar gizo.
10: Yes, those in the urban areas can register online.
4: Hukumar asusun talafawa yara ta majalisar dinkin duniya UNICEF tare da masu ruwa da tsaki ina kira ga kafafen yada labarai da su kara mi wajen wayar da kan al'umma musamman iyaye game da muhimmancin yi wa yara rajistar takardar haihuwa. Sun jaddada cewa takardar shaidar haihuwa ba takarda ce kawai ba, illa muhimmancin bangare ne na kare haƙƙin yara tare da ba su damar samun wasu muhimman ayyuka da hidimomin gwamnati da kuma biyan bukatun yau da kullum. Yayin da gwamnati ke faɗaɗa tsarin rajistar takardar haihuwa ta yanar gizo, ana kira da a ƙara mayar da hankali kan yankunan karkara da wuraren da ke da wahalar isa domin tabbatar da cewa babu wani yaro da aka bari ba tare da an yi masa rajistar takardar haihuwa ba. Murtala Adamu, Kalaba RFI.
0: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
12: Rayuwata.
1: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Yau shirin Rayuwata ya tattauna wata matsala da ta shafi mata da ke shiga harkar siyasa, wato yadda da dama daga cikinsu ke shiga a dama da su amma a jahilce, wanda a dalilin hakan ne akan yi watsi da su da duk wani alƙawalin da aka yi musu da zarar zaɓe ya kammala, duk wanda su daukarwar da suke yi yayin zaɓe. Wannan ne dalilin da ya sanya ba a gajiyawa wajen wayarwa mata kai da kuma faɗakar da su game da sanin muhimman abubuwa kafin shiga harkar zaɓe, musamman a ƙasa irin Najeriya. Sanin kowa ne cewa a lokutan zaɓe mata kan taka muhimmiyar rawa wajen jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyya ko ɗan takara. To sai dai, duk da irin gudunmawar da suke bayarwa, bayanai na nuna cewa ana gama zaɓe ake rage damawa da su a wasu al'amuran. Ko menene dalilin haka? Shirin Rayuwata ya tattauna da wata 'yar siyasa da ta fuskanci wannan matsala, Lami Abdullahi. Haka kuma shirin ya tattauna da mai sharhi kan harkar siyasa, Muhammad Misbahu Basirka. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
12: Rayuwata.
2: A lokutan zabe, mata kan taka muhimmiyar rawa wajen yada sakon yan takara, shirye taruka da kuma jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyyu ko dan takara. Sai dai wasu na ganin cewa duk da wannan gagarumar rawar da mata ke takawa, wasu daga cikin su kan shiga harkokin siyasa ba tare da isasshen ilimi da fahimtar tsarin siyasa ba, lamarin da ke iya sa a yi amfani da su wajen cimma muradin siyasa. Khadija Sidi, shugabar Zawarawa ta jihar Jigawa, ta bayyana abin da ta fuskanta.
3: Bana gani lokacin da nake harkar kantin, a lokacin an ce mini karuwa, an ce ina da fada, lokacin da aka samu canji a wannan lokacin kuma sai ya dawo, ai tunda mai gidana baya yi da ni, to kowa ma baya bukata ta.
2: Hajiya Hawwa Gumel ta bayyana cewa
12: cikin kashi 100 kashi 85 mata ne ke zaba, amma kuma da an ci zaban sai a manta da mata. To ni ina ganin cewa laifin shugabannin ne su zaba ko in short sai hanyoyin da ya kamata abu, tunda akwai kungiyoyi misali su matan su yi making irin powerful kungiya
3: ai layin complete na matsalar cewa mata mu muke zabi, amma kuma an ci zabe ga shi ana we are behind.
2: Honorable Fatima Suleiman, tsohuwar kansila ce, ta bayyana cewa
13: sai mutun ya sha wahala kuma bai tsinana da komai ba, kaman woman leader ta rumfa aku ta sha wahala a rayuwarta, katangarta ma an kasa daga mata ita. Manyan mu yan siyasa idan aka gama campaign din nan, tunda mu mata mu muke jajircewa a wurin harkar zabe, a nemi mata a tallafa musu da jari, ba wai ka dauki kudi ka bawo mace 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 duk wannan ba zai kai ba.
2: A gefe guda, shugaban mazabar gagulmari da ke Hadeja a jihar Jigawa, Malam Isa Ibrahim, cewa yayi
14: gaskiyar magana, rashin ilimi yana dankwafar da mata a harkar siyasa, a cikin su akwai jajirtattu kuma suna iya yin duk abin da wani namiji dan siyasa bai, ba za ka iya ba su takara ba, ba duk mace sai kake iya ba ta kwamishina ba sai wacce ta yi karatu, sai dai su zama yan rakiya, yan mata waɗanda Allah ya sa suka yi karatu da su yi hakuri su zo su shiga wannan harka.
2: A ƙarshe, masana na kira ga mata da su jajirce wajen neman ilimi domin sanin hakokinsu, ta haka ne gudunmawarsu a siyasa za ta kasance mai amfani a lokacin zabe da kuma bayan zabe.
15: RFI Toma Dalla an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Lami Abdullahi, wata 'yar siyasa da lamarin ya shafa.
16: Na yi wa APC wahala to lokacin madar jaman ɗansu samu rabon ma gaskiya, amma a wannan tafiya gaskiya ba mana adalci ba, haka da an ga baci na batta na dawo ADC. Ni human leader ce, na yi wahala iya wahala, amma ban ji daɗin ta ba, sai taimako ka je ka ce a maka ba za a maka hi ba.
2: To an ce an sha gwagwarmaya, ya abin ya kasance
16: gwagwarmaya ya ga tawanti saboda lokacin gaman na zage, kowa ya san Lami Sullo na gwagwarmaya mulki zan tsaya mun mata wahala, amma an tsaya da tahi bata mana adalci ba, rashin adalcin ta yasa maka batta. Idan kamar mu da muka yi gwagwarmaya, ai ana dan bayar da suna SA misali, me zai hana mu da muka sha wahala a mu matan nan kutukutun mu goma sha ɗaya ne fa, me zai hana ko a cikin mu ko mutum biyu ko uku a dan dauko amma na SA to ba amana ba, ya ka dauko wasu aka yi wa maza ma san biyu, amma can ma ba mu san ta ba, wata kungiya aka bawa aka mata SA din mu mun yi wahala banza, dole ran mu ya baci kowa yana a siyasa dan ya samu. To mu gaskiya APC ba ta mana adalci ba, ni dai haka an tayi baran batta ni a nawar ai wannan tafi gunda ka san daraja ta zai nayi wahalar da zan je nayi.
2: Idan muka duba batun tsammani kuma, wani irin abu ne kika yi tsammanin zaki samu bayan campaign, amma kuma daga baya aka zo kuma ba a samu ba?
16: Misali ai akwai

0: kallon mata a matsayin waɗanda ba su kamfen kawai ba masu jagoranci ba, ma'ana ba masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da sha'anin al'umma ba. Wasu lokuta ma ana ganin mace a matsayin ta tare jama'a ne ko ta shirya taro. Tasirin tsarin siyasar yana da tsada sosai gaskiya. Kusan mata ba za su iya daukan nauyin kansu wajen tsayawa takara, kashe kuɗin kamfen da wainiyar zabe. Sai matsaloli na al'ada da tsarin zamantakewar mu gaskiya, wanda kusan ana ganin har yanzu a wasu guraren a tsarin shugabanci da siyasa ana ganin haƙƙin maza ne kawai, mace ba ta da wani tasiri ko wani haƙƙi na ta shigo a dama da ita a fannin shugabanci. Yadda jami'un mu suke gudanar da tsarin mulkin su da tsarin shugabancin su, ba su yiwa da yawa daga cikin mata adalci ba. Bayan an kafa gwamnati, yawancin jami'un ba su da wasu tsari da suka ajiye a ƙasa a ainihin rabin mukamai da za a samar da daidaito tsakanin maza da mata. Akwai matsala ta rashin ainihin ci gaba da hulɗa bayan zaɓe. Wasu daga cikin matan sai kiga sun yanke alaƙa, ba wai ɗan siyasa ne yanke alaƙa da su ba. Ana kafa gwamnati sai kiga suna jin a ransu cewa ba za a yi da su ba, kuma wanda suka zaɓa ko suka mara wai kai nasara ya yi nisa da su yanzu, inda suke ja baya don gudun wulakanci ko ƙasƙanci.
1: Shin ana amfani da su ne kawai wajen samun ƙuri'u?
0: Eh, haka ne, ana amfani da mata gaganan gaskiya. A yi amfani da su wajen samun ƙuri'a bayan zaɓe, kuma a wofantar da su ma. Ya kamata a ce wannan ya zama tarihi a tsarin tafiyar da siyasar mu a wannan lokacin.
2: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Muhammad Misbahu Basirka, mai sharhi akan harkokin siyasa da ke tarayyar Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To, ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
2: Masu saurare, wace shawara za ku bai wa matan da ke shiga harkar siyasa a jahilce? Wani jan hankali za ku yi don gane da yadda ake watsi da wasu mata da suka sadaukar da kawunansu bayan an kammala zaɓe? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
4: To, an gaida Zainab Ibrahim.
5: RFI.
4: Sai kuma shirinmu na gaba.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International, tare da naku Nasiru Sani. Kamar ta yadda kuka ji a cikin labarin namu, a Najeriya cikin makonni biyu an fuskanci hauhawar farashin man fetur sau da dama, tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati har ma da matatar Dangote mai zaman kanta. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da saƙon Awwal Idris, inda yake cewa Allah Sarki talakawan Najeriya 35K lokacin Buhari shine 256,500 yanzu. Don lokacin Buhari muna sayan man fetur lita 175 zuwa 185, yanzu kam sai kana da 1,350, sannan a baka lita guda. Wai don Allah, wannan shine ci gaban tattalin arziki. In dai haka ne, Allah ya rusa shi. Sai kuma saƙon Suleiman Yusuf da ke cewa jiya ni ne ƙarshe a gidan mai da daddare a gadar Lado Zaria Road da ke Kano a Najeriya, aka canza litar bayan an zuba mun. Sai kuma wannan saƙo da ya fito daga Anas Rabilu Muhammad daga Funtuwan jihar Katsina ta Najeriya, tare da Shamsu Foti Dandume da Marwan Dadi. Tsokacin da zamu yi dai shine zamu iya cewa wannan ba sabon al'amari bane a Najeriya. Fatanmu anan Allah ya kawo mana sauki na wannan lamari na tsadar man fetur. Sai kuma saƙon Abdulrashid M. Sani da ke cewa babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kawo mana fita alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan shi kuwa a nashi saƙon Hassan Yakubu da ke cewa Tinubu ne babban maƙiyin Najeriya, don haka ya tattara nasa inasa a shekarar 2027 ya yi waje. Sannan a saƙon Ahmad Muhammad mai Silva kuwa bakin kasuwar Dukku, cewa ya yi a gaskiya abin kam ba a cewa komai, don tun da shugaba Tinubu ya cire tallafin mai, kullum abubuwan sai ƙara ta'azzara suke. Farashi yana hauhawa maimakon gwamnati ta baiwa.

0: shekara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da mummunan hari kan kasar. Kungiyar G100 da ke fafutukar ganin ƴan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zabe mai zuwa ta ba da shawarar amincewa da wadi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaba. Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa uku da harin sojoji masu bore ya rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkunsu. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da munanan hare-hare kan Iran. Wannan na zuwa ne yayin da shugaban Iran din yace Tehran za ta mayar da wukakenta nan take kube. Muddin Amurka ta sake komawa kan yarjejeniyar da aka cimma watan Yuni da yake magana a taron kungiyar Shanghai. Shugaba Masoud Pezeshkian yace a shirye Iran take ta dauki duk wani mataki daidai da yadda Amurka za ta dauka. Idan kule za ta ce mata cas, idan kuma sulhu ne a shirye take. Adadin mutane da suka rasa rayukansu sakamakon mummunar ambaliya da ta biyo bayan narkewar kankara a yankunan Nepal da Tibet ya haura 1,000, yayin da har yanzu ake ci gaba da aikin ceto da neman mutane da suka bace daidai lokacin da hukumomi ke gargadin cewa bala'in na iya ƙara muni. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da 4,400 da har yanzu babu labarinsu tun bayan aukuwar ambaliyar, yayin da har yanzu aka gaza isa wasu yankuna da lamarin ya fi kamari a Nepal. Fiye da mutane 5,000 ne aka kiyasta sun mutu a Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta tun watan Yuni. Kasar na fuskantar ɗaya daga cikin lokutan yanayin zafi mafi tsanani, lamari da ya ƙara haifar da damuwa kan illa da ake dangantawa da sauyin yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. A Najeriya, jami'un adawa sun fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar ta wajen wato hadakar da za ta fitar da dan takara ɗaya mai ƙarfi da zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027, inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan hadaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne kacal na shekaru hudu. Hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta gayyaci tsohon gwamnan Bayelsa Timothy Silva domin amsa tambayoyi kan zargin almundahanan sama da dala miliyan 14. Ana zargin tsohon ministan man na Najeriya da karkata kudade a zamanin tsohuwar gwamnati. Gayyatar EFCC na zuwa ne 'yan lokuta bayan da Mr. Silva da ake neman ruwa a jallo bisa zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba ya sanar da ficewa daga jam'iyyar APC mai mulki, sannan ya sha alwashin cewar 'yan Najeriya ba za su zabi Tinubu a zabe mai zuwa ba. To, gwamnatin mulkin sojin Nijar ta karrama wato jami'an tsaron fadar shugaban kasa uku da a lokacin jana'iza da aka yi yayin wani bore da sojoji suka gudanar a Yamai a ƙarshen makon jiya, sai dai har yanzu mahukunta ba su yi ƙarin bayani kan makomar sauran sojoji da ake zargi da dama sun mutu a yayin wannan boren ba. Wani rahoton bincike ya nuna cewa kungiyar Boko Haram na ƙara mayar da hankali wajen tabbatar da cewa ta sanya 'yan asalin Kamaru don jagorantar mayakanta a wasu yankunan ƙasar da ke iyaka da Najeriya da tafkin Chadi. Hakan na nuna cewar kungiyar na ƙoƙarin amfani da mutanen cikin gida ne wajen samun bayanai da kuma sauƙaƙa ayyukanta a yankuna da take da tasiri. Shugaban kasar Zambia Hakainde Hichilema ya sake shan rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban kasa domin yin wa'adi na biyu. A jawabin da ya gabatar bayan shan rantsuwar, shugaba Hichilema ya yi alkawarin ci gaba da kokarin bunkasa tattalin arzikin kasar da kuma inganta rayuwar al'ummar Zambia. Wasu gamayyar kungiyoyin farar hula 20 daga Afirka sun yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da gano kabarin bai daya a Guinea. Kungiyoyin sun ce akwai bukatar a gano waɗanda aka binne da kuma tabbatar da musabbabin mutuwar su ko waɗanda suka kashe su. Fiye da mutane 6000 ne aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kamar yadda alƙalaman gwamnati suka nuna. Hukumomin lafiya na ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar da kuma kula da waɗanda suka kamu. Labaran kenan a hali yanzu ga kuma wannan.
2: Zamu fara labarin nishadin na yau da masana'antar Nollywood dake kudancin Najeriya inda shahararriyar director nan Funke Akindele ta dauki hankulan masoya fina-finai bayan fitar da hotunan farko na sabon film dinta mai suna The Four No One Fight Alone wanda ta sanar cewa za a fara haskawa a gidajen kallo a watan Disamba na bana. Anan kuma rikici ya sake barkewa tsakanin Jeremy Charles Okocha da mawaki Portable inda Okocha ya fito fili ya musanta zargin da Portable yayi masa na cewa ya tafi da kasansa na kudin damban da suka fafata a birnin Lagos. Wannan dambarwa ta sake dawo da cece kuce tsakanin masoyan mawakin da na jarumin a shafukan internet. Idan muka leka a masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka kuwa, wato bayan shafa kusan shekara 30 ana bincike. Kota a birnin Las Vegas ta samu Duwan Kefe wanda aka fi sani da D. Davis. Da hannu dumu-dumu a kisan da aka yi wa mawaki Tupac Shakur a 1996. Masu shigar da kara sun tabbatar da cewa Davis ne samar da bindigar da aka yi amfani da ita domin daukar fansa bayan wani fada da aka yi. Kuma a halin yanzu yana fuskantar hukuncin daurin rai da rai ba tare da damar neman beli ba. Bugu da ƙari, kamfanin Google na ƙara matsa lamba don ƙulla alaƙa da manyan kamfanoni kamar Disney da Warner Bros. Don yin amfani da fina-finansu wajen horas da fasahar basirar ƙirƙira ta AI. Sai dai wannan yunƙuri na ci gaba da fuskantar tirjiya da damuwa daga ƙungiyoyin ma'aikatan fina-finai game da makomar ayyukansu. A can kasar India kuwa babban labarin Bollywood na yau talata ya mayar da hankali ne kan sanarwar rabuwar auren shahararren mawakin rap wato Badash da jar mar Punjabi Isha Rikki bayan watanni 5 kacal da yin auren sirri, lamarin da ya girgiza masoya musamman a kafafen sada zumunta. Haka zalika jar Maswara Beskar ta sake janyo cece-kuce bayan da ta dawo da tsohuwar rigima game da fim din Padmavat, inda ta sake caccakar yadda aka nuna al'adar jauhar da kuma kare darajar mata da aka yi wa fyaɗe. A gefe guda kuma an fito an kare jaruma Katrina Kaif daga masu kushe sauyin halittarta bayan haihuwa, inda jaruma Shivalika Oberoi ta yi kira ga mutane da su girmama sahihiyar surar iyaye mata maimakon nuna musu kyama. Sannan fannin shirya fina-finai ya ɗauki zafi yayin da aka saki tallan fim ɗin faɗa na Kareena Kapoor Khan mai suna Daira, sai kuma sabbin shirye-shiryen waƙoƙi na fina-finan Haivan na Akshay Kumar da Mirzapur wato The Movie dake shirin fitowa a wannan watan.
0: To madalla an gaida Shamsiya Haruna.
3: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda rashin yi wa yara rajistar shaida domin samun takardar haihuwa ke ci gaba da zama babbar barazana a wannan ƙasa, inda miliyoyin yara ke rayuwa ba tare da samun ko kuwa sun mallaki irin wannan takarda ba. A cewar UNICEF wato asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kidaya ta ƙasa a Najeriya, duk cewa suka yi a bullo da sabon tsari da ke bayar da damar yin wannan rajista ta yanar gizo. Amma har yanzu al'ummomin yankin Niger Delta musamman a yankunan karkara da dama ne ke fuskantar kalubalen yin rajista. Daga yankin Niger Delta ga wakilinmu wato Murtala Adamu.
4: Sai dai yanzu hukumar kidaya ta ƙasa ta bullo da tsarin rajistar takardar ta yanar gizo wanda ke baiwa iyaye damar yi wa ƴaƴansu rajista cikin sauki ba tare da zuwa ofishin rajista ba. Okoro Joseph wani uba ya shaida mun yadda matsalar ta shafe shi kai tsaye, sai dai ya samu yin rajista ta hanyar sabon tsari.
5: Took me very easy
3: 2 to 3 minutes.
5: Ya dauke ni kusan mintuna 2 zuwa 3 kacal na kammala register ta hanyar amfani da tsarin digital da ake amfani da shi a yanzu wajen shigar da bayanan haihuwa.
4: Teresa Godwin na cikin iyaye mata da basu wa yayan su register a baya ba, na ganin sabon tsarin zai taimaka wajen rage yawan yara da basu da takardar shaidar haihuwa.
6: I think is very okay.
7: Ina ganin yana da matukar sauki, a kowane lokaci zan iya shiga cikin tsarin cikin sauki, sannan in samu takardar shaidar lokacin da nake bukata. Ba kamar takardar da ake bayarwa a baya ba, wadda za ta iya bacewa ko lalacewa cikin sauki, amma wannan kuwa an riga an adana shi ta hanyar zamani.
4: A yankin Niger Delta, inda yara da dama musamman a yankunan karkara ke fama da rashin takardar shaidar haihuwa, ga abinda shugaban hukumar gidaya rashin jihar Delta Blessing Brume Atago ke cewa.
8: Ada muna amfani da tsarin rajista na hannu, amma yanzu mun koma tsarin cikakken digital inda kusan dukkan ayyukan mu ake gudanar da su ta computer. Wannan ya hada da rajistar haihuwa, fitar da takardar shaidar haihuwa, da kuma yin gyare-gyare ko kuma sabunta bayanan rajista.
4: Kamar Gabriel Martin, masani kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, ya ce rashin fahimtar muhimmancin takardar na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar, yayin da wasu ke neman rajista ne kawai lokacin da suke bukatar takardar.
9: One reason is that hard to reach areas. Two, most of people do not take the birth registration as very.
10: Babban kalubale guda shine yadda wasu al'ummomi suke cikin wurare masu nisa da wahalar zuwa, wanda ke sa samun damar yin rajistar shaidar takardar haihuwa ya kasance da wahala. Wata matsala kuma ita ce mutane ba sa daukar rajistar takardar da muhimmanci sai lokacin da suka shiga wani yanayi da suke bukatar takardar. Saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya da ta samar da hanyoyi masu sauki ga mutane ke zaune a yankunan karkara da wurare masu wahalar zuwa, yayin da mutane da ke birane za su iya yin rajistar cikin sauki ta yanar gizo.
9: Yes, those in the urban areas can register online.
4: Hukumar asusun talafawa yara ta majalisar dinkin duniya UNICEF tare da masu ruwa da tsaki ina kira ga kafafen yada labarai da su gara mai wajen wayar da kan al'umma musamman iyaye game da muhimmancin yi wa yara rajistar takardar haihuwa. Sun jaddada cewa takardar shaidar haihuwa ba takarda ce kawai ba, illa muhimmancin bangare ne na kare haƙƙin yara, tare da ba su damar samun wasu muhimman ayyuka da hidimomin gwamnati da kuma biyan bukatun yau da kullum. Yayin da gwamnati ke faɗaɗa tsarin rajistar takardar haihuwa ta yanar gizo, ana kira da a ƙara mayar da hankali kan yankunan karkara da wuraren da ke da wahalar isa, domin tabbatar da cewa babu wani yaro da aka bari ba tare da an yi masa rajistar takardar haihuwa ba. Murtala Adamu, Kalaba, RFI.
0: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
1: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A yau shirin Rayuwata ya tattauna wata matsala da ta shafi mata da ke shiga harkar siyasa, wato yadda da dama daga cikin su ke shiga a dama da su amma a jahilce, wanda a dalilin hakan ne akan yi watsi da su da duk wani alƙawalin da aka yi musu da zarar zabe ya kammala, duk kuwa da su daukarwar da suke yi yayin zabe. Wannan ne dalilin da ya sanya ba a gajiyawa wajen wayarwa mata kai da kuma faɗakar da su game da sanin muhimman abubuwa kafin shiga harkar zaɓe, musamman a ƙasa irin Najeriya. Sanin kowa ne cewa a lokutan zaɓe mata kan taka muhimmiyar rawa wajen jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyya ko ɗan takara. To sai dai, duk da irin gudunmawar da suke bayarwa, bayanai na nuna cewa ana gama zaɓe ake rage damawa da su a wasu al'amuran. Ko menene dalilin haka? Shirin Rayuwata ya tattauna da wata 'yar siyasa da ta fuskanci wannan matsala, Lami Abdullahi. Haka kuma shirin ya tattauna da mai sharhi kan harkar siyasa, Muhammad Musbahu Basirka. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
11: Rayuwata.
2: A lokutan zabe, mata kan taka muhimmiyar rawa wajen yada sakon yan takara, shirye taruka da kuma jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyyu ko dan takara. Sai dai wasu na ganin cewa duk da wannan gagarumin rawar da mata ke takawa, wasu daga cikin su kan shiga harkokin siyasa ba tare da isasshen ilimi da fahimtar tsarin siyasa ba, lamarin da ke iya sa a yi amfani da su wajen cimma muradin siyasa. Khadija Sidi, shugabar Zawarawa ta jihar Jigawa, ta bayyana abin da ta fuskanta.
3: Bana gani lokacin da nake harkar kantin, a lokacin an ce mini karuwa, an ce ina da fada, lokacin da aka samu canji a wannan lokacin kuma sai ya dawo, ai tunda mai gidana baya yi da ni, to kowa ma baya bukata ta.
2: Hajiya Hawwa Gumel ta bayyana cewa
11: cikin kashi 100 kashi 85 mata ne ke zaba, amma kuma da an ci zaban sai a manta da mata. To ni ina ganin cewa laifin shugabannin ne su zaba ko in short sai hanyoyin da ya kamata a bi, tunda akwai kungiyoyi misali su matan su yi making irin powerful kungiya
3: na matsalar cewar mata mu muke zabi, amma kuma an ci zabe gashi ana wala bihai.
2: Honorable Fatima Suleiman, tsohuwar kansila ce, ta bayyana cewa
12: sai mutum ya sha wahala kuma bai tsinana da komai ba, kaman woman leader ta rumfa aku ta sha wahala a rayuwarta, katangarta ma an kasa daga mata ita. Manyan mu yan siyasa idan aka gama campaign din nan, tunda mu mata mu muke jajircewa a wurin harkar zabe, a nemi mata a tallafa musu da jari, ba wai ka dauki kudi ka bawo mace 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 duk wannan ba zai kai ba.
2: A gefe guda, shugaban mazabar Gagulmari da ke Hadeja a jihar Jigawa, Malam Isa Ibrahim, cewa yayi
13: gaskiyar magana, rashin ilimi yana dankwafar da mata a harkar siyasa, a cikin su akwai jajirtattu kuma suna iya yin duk abin da wani namiji dan siyasa zai, ba za ka iya ba su takara ba, ba duk mace ce kake iya ba ta commissioner ba sai wacce ta yi karatu, sai dai su zama yan rakiya, yan mata waɗanda Allah ya sa suka yi karatu da su yi hakuri su zo su shiga wannan harka.
2: A ƙarshe, masana na kira ga mata da su jajirce wajen neman ilimi domin sanin hakokin su, ta hakan ne gudunmawar su a siyasa za ta kasance mai amfani a lokacin zabe da kuma bayan zabe.
14: RFI. To madalla, an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawar ta da Lami Abdullahi, wata ƴar siyasa da lamarin ya shafa.
15: Na yi wa APC wahala. To lokacin madar neman dan su samu rabon mu gaskiya, amma a wannan tafiya gaskiya ba mana adalci ba. Haka da an ga baci na batta na dawo ADC. Ni human leader ce, na yi wahala iya wahala, amma ban ji dadin ta ba. Sai taimako ka je ka ce a maka ba za a maka hi ba.
2: To an ce an sha gurmaya, ya abin ya kasance.
15: Gurmaya ya ga ta wanda sabon gurmaya na zage, kowa ya san Lami Sullo na ya gurmaya. Mulki zan tsaya mun mota wahala, amma an tsaya sai tahi, bata mana adalci ba. Rashin adalcin ta yasa maka batta. Idan kamar mu da muka yi gurmaya, ai ana dan bayar da suna SA misali. Me zai hada mu da muka sha wahala a mu matan nan? Kutukutun mu goma sha ɗaya ne fa. Me zai hada ko a cikin mu ko mutum biyu ko uku a dan dauko amma nan SA? To ba amana ba. Ya ka dauko wasu aka yi wa. Maza ma san fiyo amma can ma ba san tabbata wata kungiya aka bawa aka mata SA din mu manyo hayar banza dole ran mu ya baci kuwa ina a siyasa dan ya samu. To mu gaskiya APC ba ta mana adalci ba. Ni dai haka inta ne baran batta ni a nawar ai wannan tafi gwanda kasan daraja ta dai nayi wahalar da zan je nayi.
2: Idan muka duba batun tsammani kuma wani irin abu ne kika yi tsammanin zaki samu bayan campaign amma kuma daga baya aka zo kuma ba a samu ba.
15: Eh misali ai akwai lokacin da za a ce za a yi ruso kuka tangarkar ta lalace damuna ya ce mun gidajen mu gidan kasa ne gaskiya za mu iya kai za a ce to za a mana amma daga baya ya yaki mana kamar jinya kamar yara za su dan samu matsala zaka je kai ma kai kuka a taimaka maka anan ba za a maka ba wannan zai zo sai ku an masa abu amma mu halaltattun cikin ta ba a mana to me zai sa mu yi ta wannan mu ba su suggestion wanda suke so.
2: Wace irin shawara zaki ba wa mata musamman wanda suke ba da karfin su da lokacin su idan aka zo batun campaign?
15: Ni dai mata shawara da zan ba ku, kun gane zumunci kuna so kai zumunci babu dama. Peter yayi wahala gune zaka je ka ka biya naira 2,000 ka je ka zai ka biya 5,000 dole ma mu saki shi ka mu koma wani go Allah ya ba mu jagoran da zai ka mu fitar abubuwan nan.
16: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba.
19: Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
18: kowa zai nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
14: Tabbas ganin sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Musbahu Basirka mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya.
19: A kananan hukumomi da kauyuka da lunguna zaki tabbatar da cewa mata ne suke taimakawa kusan kina cewa 90% wajen wayar da kan al'umma da bi gida gida domin yada manufa ta dan takara ko jam'iyya. Ina iya tabbatar miki da cewa a mafi akasarin lokuta mata ne ke taka muhimmiyar wajen karfafa iyalai su fito su yi zabi amma da zara an yi zabi sai kiga an yi shakulatin bangaro ko watsar da su bayan an cimma nasara an kafa gwamnati ba wai saboda rashin ilimi ne kawai ba amma gaskiya a wasu lokuta kina iya kallon wasu dalilai kamar akwai matsalar kallon mata a matsayin waɗanda ba su campaign kawai ba masu jagoranci ba ma'ana ba masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da sha'anin al'umma ba wasu lokuta ma ana ganin mace a matsayin ta tare jama'a ne ko ta shirya taro tasirin tsarin siyasar yana da tsada sosai gaskiya kusan mata ba za su iya daukar nauyin kansu wajen tsayawa takara kashe kudin campaign da wainiyar zabe akwai matsaloli na al'ada da tsarin zamantakewar mu gaskiya wanda kusan ana ganin har yanzu a wasu guraren a tsarin shugabanci da siyasa ana ganin hakkin maza ne kawai mace ba ta da wani tasiri ko wani hakki na ta shigo a dama da ita a fannin shugabanci yadda jami'un mu suke gudanar da tsarin mulkin su da tsarin shugabancin su ba su yiwa da yawa daga cikin mata adalci ba bayan an kafa gwamnati yawancin jam'iyyun ba su da wasu tsari da suka ajiye a ƙasa a ainihin rabin mukamai da za a samar da daidaito tsakanin maza da mata akwai matsala ta rashin ainihin ci gaba da hulɗa bayan zaɓe wasu daga cikin matan sai kiga sun yanke alaƙa ba wai ɗan siyasa ne yanke alaƙa da su ba ana kafa gwamnati sai kiga suna jin a ransu cewa ba za a yi da su ba kuma wanda suka zaɓa ko suka mara wai kai nasara ya yi nisa da su yanzu inda suke ja baya don gudun wulaƙanci ko ƙasƙanci.
20: Shin ana amfani da su ne kawai wajen samun ƙuri'u?
19: Eh haka ne ana amfani da mata ganin gaskiya a yi amfani da su wajen samun ƙuri'a bayan zaɓe kuma a wofantar da su ma ya kamata a ce wannan ya zama tarihi a tsarin tafiyar da siyasar mu a wannan lokacin.
14: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Muhammad Musbahu Basirka mai sharhi akan harkokin siyasa da ke tarayyar Najeriya.
17: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0.
14: Masu saurare, wace shawara za ku baiwa matan da ke shiga harkar siyasa a jahilce? Wani jan hankali za ku yi dangane da yadda ake watsi da wasu mata da suka sadaukar da kawunansu bayan an kammala zaɓe? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: To an gaida Zainab Ibrahim.
17: RFI.
0: Sai kuma shirinmu na gaba.
21: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International. Tare da naku, Nasiru Sani. Kamar ta yadda kuka ji a cikin labarin namu, a Najeriya cikin makonni biyu an fuskanci hauhawar farashin man fetur sau da dama tun daga kamfanin NNPCL da ke wakiltar gwamnati har ma da matatar Dangote mai zaman kanta. Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da saƙon Awwal Idris inda yake cewa Allah Sarki Talakawan Najeriya 35K lokacin Buhari shine 256,500 yanzu don lokacin Buhari muna sayan man fetur lita 175 zuwa 185 yanzu kam sai kana da 1,350 sannan a baka lita guda wai don Allah wannan shine ci gaban tattalin arziki in dai haka ne Allah ya rusa shi. Sai kuma sakon Suleiman Yusuf da ke cewa jeni ne karshe a gidan mai da daddare a gadar Lado Zaria Road da ke Kano a Nigeria aka canza litar bayan an zuba mun. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Anas Rabilu Muhammad daga Funtuwan jihar Katsina Nigeria tare da Shamsu 40 Dandume da Marwan Dadi. Tsokacin da zamu yi dai shine zamu iya cewa wannan ba sabon al'amari bane a Najeriya. Fatan mu anan Allah ya kawo mana sauki na wannan lamari na tsadar man fetur. Sai kuma sakon Abdulrashid M Sani dake cewa babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kawo mana fita alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan shi ko a nashi sakon Hassan Yakubu dake cewa Tinubu ne babban makiyin Najeriya don haka ya tattara nasa inasa a shekarar 2027 yayi waje. Sannan a sakon Ahmad Muhammad mai Silva kuwa bakin kasuwar Dukku cewa yayi a gaskiya abin kam ba a cewa komai dan tunda shugaba Tinubu ya cire tallafin mai kullum abubuwan sai ƙara ta'azzara suke. Farashi yana hauhawa maimakon gwamnati ta baiwa matatar Dangote muhimmanci wajen tace mai sannan su sayar masa a farashin naira to da ta yiwu mu ƴan ƙasa mu samu saukin sifiri. Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin al'umma ba iyalansu ba. Ku tashi lafiya Radio France International. Ita kuwa Hauwa Muhammad Garba cewa ta yi babu abin da zan ce illa Tinubu must go kawai. Shi kuwa Janai da Abubakar Saulawa a nashi sakon cewa yayi sharran su umulogo ne. Kada shafa ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafin mu na Facebook ko manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-706-6611. Sai kuma sakon Jamila Nasidi da ke cewa ya Allah ka dube mu ka kawo mana sauyi na alkhairi. Sannan Ril Bashar Umar ko cewa yi to Allah ya kyauta. Shi kuwa Awwal Muhammad cewa ya Atiku na zuwa insha Allahu sauki yana tafe da ikon Allah. Sannan Abubakar Gwayo Ango cewa yayi da su ƙara da su rage duk daya talakawan Najeriya babu abin da suke amfanuwa da shi. Muna roƙon Allah ya sauƙaƙa wa al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wannan jarrabawa. Shi kuma a sakonsa Awwal Yusuf AY cewa yayi insha Allahu sai fetur ya zama kamar yadda kalanzir ya zama. Sannan Abdullahi Muhammad Abba kuwa cewa yayi abin da zamu ce kawai shine Tinubu ya sabu jakarsa ya fice daga fada. Yusuf Dahira kuwa cewa yayi wannan kan mun saba. Fatan mu Allah ya kawo mana shugabanni masu hangen nesa. Shi kuwa Awwal Jabir Sufi cewa yayi mu dai tsakanin mu da dan mai amala da masu mara masa baya a wannan zalunci Allah ya isa. Sannan a sakonsa kuwa ya Obali Abubakar cewa yayi hakan kuma suka damu mutane da kunfar baki akan Atiku ya ce zai dawo da tallafin mai duk mai nufin kasar mu da alheri Allah ya bashi jagorancin kasar koda ba dan yankin mu bane. Mai sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Mustafa Adebisi da ya hada mana wannan shiri akan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: RFI to madalla kai tsaye zamu je ga bitan kanan labaran da aka ji domin karkare shirin mun ji an ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaba Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da sabbin hare-hare munana a kasar. Kungiyar G100 da ke fafutukar ganin ƴan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zabe mai zuwa ta bada shawarar amincewa da wadi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaba. Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa uku da harin sojoji masu bore rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustapha Adebisi, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da mummunan hari kan kasar. Kungiyar G100 da ke fafutukar ganin ƴan adawa sun hada karfi da karfe domin kawar da Tinubu a zabe mai zuwa ta ba da shawarar amincewa da wadi ɗaya kacal na shekaru hudu ga duk wanda gamayyar ta zaba. Niger ta yi jana'izar karramawa ga dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa uku da harin sojoji masu bore ya rutsa da su ba tare da bayani kan sauran sojoji da suka rasa rayukansu ba. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkunsu. An ji karar abubuwa masu fashewa a yankunan Iran da dama a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin kaddamar da munanan hare-hare kan Iran. Wannan na zuwa ne yayin da shugaban Iran din ya ce Tehran za ta mayar da wukakenta nan take kube. Muddin Amurka ta sake komawa kan yarjejeniyar da aka cimma watan Yuni. Da yake magana a taron kungiyar Shanghai, shugaba Masoud Pezeshkian ya ce a shirye Iran take ta ɗauki duk wani mataki daidai da yadda Amurka za ta ɗauka. Idan kule za ta ce mata cas, idan kuma sulhu ne a shirye take. Adadin mutane da suka rasa rayukansu sakamakon mummunar ambaliya da ta biyo bayan narkewar kankara a yankunan Nepal da Tibet ya haura 1,000, yayin da har yanzu ake ci gaba da aikin ceto da neman mutane da suka ɓace daidai lokacin da hukumomi ke gargaɗin cewa bala'in na iya ƙara muni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai mutane fiye da 4,400 da har yanzu babu labarinsu tun bayan aukuwar ambaliyar, yayin da har yanzu aka gaza isa wasu yankuna da lamarin ya fi kamari a Nepal. Fiye da mutane 5,000 ne aka kiyasta sun mutu a Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta tun watan Yuni. Kasar na fuskantar ɗaya daga cikin lokutan yanayin zafi mafi tsanani, lamari da ya ƙara haifar da damuwa kan illa da ake dangantawa da sauyin yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. A Najeriya, jami'un adawa sun fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar ta wajen wato haɗakar da za ta fitar da ɗan takara ɗaya mai ƙarfi da zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027, inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan haɗaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne da kacal na shekaru hudu. To, hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta gayyaci tsohon gwamnan Bayelsa Timothy Silva domin amsa tambayoyi kan zargin almundahanan sama da dala miliyan 14. Ana zargin tsohon ministan man na Najeriya da karkata kuɗaɗe a zamanin tsohuwar gwamnati. Gayyatar EFCC na zuwa ne 'yan lokuta bayan da Mr. Silva da ake neman ruwa a jallo bisa zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba ya sanar da ficewa daga jam'iyyar APC mai mulki, sannan ya sha alwashin cewar 'yan Najeriya ba za su zaɓi Tinubu a zaɓe mai zuwa ba. To, gwamnatin mulkin sojin Nijar ta karrama wato jami'an tsaron fadar shugaban ƙasa uku da a lokacin jana'iza da aka yi yayin wani bore da sojoji suka gudanar a Yamai a ƙarshen makon jiya. Sai dai har yanzu mahukunta ba su yi ƙarin bayani kan makomar sauran sojoji da ake zargi da dama sun mutu a yayin wannan boren ba. Wani rahoton bincike ya nuna cewa kungiyar Boko Haram na ƙara mayar da hankali wajen tabbatar da cewa ta sanya 'yan asalin Kamaru don jagorantar mayakanta a wasu yankunan ƙasar da ke iyaka da Najeriya da tafkin Chadi. Hakan na nuna cewar kungiyar na ƙoƙarin amfani da mutanen cikin gida ne wajen samun bayanai da kuma sauƙaƙa ayyukanta a yankuna da take da tasiri. Shugaban kasar Zambia Hakainde Hichilema ya sake shan rantsuwar kama aiki a matsayin sabon shugaban kasa domin yin wa'adi na biyu. A jawabin da ya gabatar bayan shan rantsuwar, shugaba Hichilema ya yi alkawarin ci gaba da kokarin bunƙasa tattalin arzikin kasar da kuma inganta rayuwar al'ummar Zambia. Wasu gamayyar kungiyoyin farar hula 20 daga Afirka sun yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da gano kabarin bai ɗaya a Guinea. Kungiyoyin sun ce akwai buƙatar a gano waɗanda aka binne da kuma tabbatar da musabbabin mutuwar su ko waɗanda suka kashe su. Fiye da mutane 6000 ne aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kamar yadda alƙaluman gwamnati suka nuna. Hukumomin lafiya na ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar da kuma kula da waɗanda suka kamu. Labaran kenan a hali yanzu ga kuma wannan.
2: Man get united till I fade out. If the vibe no pure on my way out.
3: Zamu fara labarin nishadin na yau da masana'antar Nollywood dake kudancin Najeriya inda shahararriyar director nan Funke Akindele ta dauki hankulan masoya fina-finai bayan fitar da hotunan farko na sabon film dinta mai suna The Four No One Fight Alone wanda ta sanar cewa za a fara haskawa a gidajen kallo a watan Disamba na bana. Anan kuma rikici ya sake barkewa tsakanin Jeremy Charles Okocha da mawaki Portable inda Okocha ya fito fili ya musanta zargin da Portable yayi masa na cewa ya tafi da kasansa na kudin damban da suka fafata a birnin Lagos. Wannan dambarwa ta sake dawo da cece kuce tsakanin masoyan mawakin da na jarumin a shafukan internet. Idan muka leka a masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka kuwa, wato bayan shafa kusan shekara 30 ana bincike. Hoto a birnin Las Vegas ta samu Duane Kefe wanda aka fi sani da D. Davis. Da hannu dumu-dumu a kisan da aka yi wa mawaki Tupac Shakur a 1996. Masu shigar da kara sun tabbatar da cewa Davis ne samar da bindigar da aka yi amfani da ita domin daukar fansa bayan wani fada da aka yi. Kuma a halin yanzu yana fuskantar hukuncin daurin rai da rai ba tare da damar neman beli ba. Bugu da ƙari, kamfanin Google na ƙara matsa lamba don ƙulla alaƙa da manyan kamfanoni kamar Disney da Warner Bros. Don yin amfani da fina-finansu wajen horas da fasahar basirar ƙirƙira ta AI. Sai dai wannan yunƙuri na ci gaba da fuskantar tirjiya da damuwa daga ƙungiyoyin ma'aikatan fina-finai game da makomar ayyukansu. A can kasar India kuwa babban labarin Bollywood na yau talata ya mayar da hankali ne kan sanarwar rabuwar auren shahararren mawakin rap wato Badash da jar mar Punjabi Isha Rikki bayan watanni 5 kacal da yin auren sirri, lamarin da ya girgiza masoya musamman a kafafen sada zumunta. Haka zalika jar Maswara Beskar ta sake janyo cece kuce bayan da ta dawo da tsohuwar rigima game da film din Padmavat, inda ta sake caccakar yadda aka nuna al'adar jauhar da kuma kare darajar mata da aka yi wa fyaɗe. A gefe guda kuma an fito an kare jaruma Katrina Kaif daga masu kushe sauyin halittarta bayan haihuwa, inda jaruma Shivalika Oberoi ta yi kira ga mutane da su girmama sahihiyar surar iyaye mata maimakon nuna musu kyama. Sannan fannin shirya fina-finai ya ɗauki zafi yayin da aka saki tallan fim ɗin fada na Kareena Kapoor Khan mai suna Daira, sai kuma sabbin shirye-shiryen waƙoƙi na fina-finan Haivan na Akshay Kumar da Mirzapur wato The Movie da ke shirin fitowa a wannan watan.
0: To madalla an gaida Shamsiya Haruna.
4: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda rashin yi wa yara rajistar shaida domin samun takardar haihuwa ke ci gaba da zama babbar barazana a wannan ƙasa, inda miliyoyin yara ke rayuwa ba tare da samun ko kuwa su mallaki irin wannan takarda ba. A cewar UNICEF wato asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kidaya ta ƙasa a Najeriya, duk cewa suka yi a bullo da sabon tsari da ke bayar da damar yin wannan rajista ta yanar gizo. Amma har yanzu al'ummomin yankin Niger Delta musamman a yankunan karkara da dama ne ke fuskantar kalubalen yin rajista. Daga yankin Niger Delta ga wakilinmu wato Murtala Adamu.
5: Sai dai yanzu hukumar kidaya ta ƙasa ta bullo da tsarin rajistar takardar ta yanar gizo wanda ke baiwa iyaye damar yi wa ƴaƴansu rajista cikin sauki ba tare da zuwa ofishin rajista ba. Okoro Joseph wani uba ya shaida mun yadda matsalar ta shafe shi kai tsaye, sai dai ya samu yin rajista ta hanyar sabon tsari.
6: Took me very easy
4: 2 to 3 minutes.
6: Ya dauke ni kusan mintuna 2 zuwa 3 kacal na kammala register ta hanyar amfani da tsarin digital da ake amfani da shi a yanzu wajen shigar da bayanan haihuwa.
5: Teresa Godwin na cikin iyaye mata da basu yi wa ƴaƴansu register a baya ba, da ganin sabon tsarin zai taimaka wajen rage yawan yara da basu da takardar shaidar haihuwa.
7: I think is very okay.
8: Ina ganin yana da matukar sauki, a kowane lokaci zan iya shiga cikin tsarin cikin sauki, sannan in samu takardar shaidar lokacin da nake bukata. Ba kamar takardar da ake bayarwa a baya ba, wadda za ta iya bacewa ko lalacewa cikin sauki, amma wannan kuwa an riga an adana shi ta hanyar zamani.
5: A yankin Niger Delta, inda yara da dama musamman a yankunan karkara ke fama da rashin takardar shaidar haihuwa, ga abinda shugaban hukumar gidaya reshen jihar Delta Blessing Brume Atago ke cewa,
9: "It had cost to be using manual in the past."
10: Ada muna amfani da tsarin register na hannu, amma yanzu mun koma tsarin cikakken digital, inda kusan dukkan ayyukan mu ake gudanar da su ta computer. Wannan ya hada da register haihuwa, fitar da takardar shaidar haihuwa, da kuma yin gyare-gyare ko kuma sabunta bayanan register.
5: Kamar Gabriel Martin, masani kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, ya ce rashin fahimtar muhimmancin takardar na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar, yayin da wasu ke neman register ne kawai lokacin da suke bukatar takardar.
11: One reason is that hard to reach areas. Two, most of the people do not take the birth registration as very important.
12: Babban kalubale guda shine yadda wasu al'ummomi suke cikin wurare masu nisa da wahalar zuwa, wanda ke sa samun damar yin register shaidar takardar haihuwa ya kasance da wahala. Wata matsala kuma ita ce mutane ba sa daukar rajistar takardar da muhimmanci sai lokacin da suka shiga wani yanayi da suke bukatar takardar. Saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya da ta samar da hanyoyi masu sauki ga mutane ke zaune a yankunan karkara da wurare masu wahalar zuwa, yayin da mutane da ke birane za su iya yin rajistar cikin sauki ta yanar gizo.
11: Yes, those in the urban areas can register online.
5: Hukumar asusun talafawa yara ta majalisar dinkin duniya UNICEF tare da masu ruwa da tsaki ina kira ga kafafen yada labarai da su kara mai wajen wayar da kan al'umma musamman iyaye game da muhimmancin yi wa yara rajistar takardar haihuwa. Sun jaddada cewa takardar shaidar haihuwa ba takarda ce kawai ba, illa muhimmancin bangare ne na kare haƙƙin yara, tare da ba su damar samun wasu muhimman ayyuka da hidimomin gwamnati da kuma biyan bukatun yau da kullum. Yayin da gwamnati ke faɗaɗa tsarin rajistar takardar haihuwa ta yanar gizo, ana kira da a ƙara mayar da hankali kan yankunan karkara da wuraren da ke da wahalar isa, domin tabbatar da cewa babu wani yaro da aka bari ba tare da an yi masa rajistar takardar haihuwa ba. Murtala Adamu, Kalaba, RFI.
0: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
13: Rayuwata.
1: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A yau shirin Rayuwata ya tattauna wata matsala da ta shafi mata da ke shiga harkar siyasa, wato yadda da dama daga cikinsu ke shiga a dama da su amma a jahilce, wanda a dalilin hakan ne akan yi watsi da su da duk wani alƙawalin da aka yi musu da zarar zaɓe ya kammala, duk wanda su daukarwar da suke yi yayin zaɓe. Wannan ne dalilin da ya sanya ba a gajiyawa wajen wayarwa mata kai da kuma faɗakar da su game da sanin muhimman abubuwa kafin shiga harkar zaɓe, musamman a ƙasa irin Najeriya. Sanin kowa ne cewa a lokutan zaɓe mata kan taka muhimmiyar rawa wajen jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyya ko ɗan takara. To sai dai, duk da irin gudunmawar da suke bayarwa, bayanai na nuna cewa ana gama zaɓe ake rage damawa da su a wasu al'amuran. Ko menene dalilin haka? Shirin Rayuwata ya tattauna da wata 'yar siyasa da ta fuskanci wannan matsala, Lami Abdullahi. Haka kuma shirin ya tattauna da mai sharhi kan harkar siyasa, Muhammad Misbahu Basirka. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
13: Rayuwata.
3: A lokutan zabe, mata kan taka muhimmiyar rawa wajen yada sakon yan takara, shirye taruka da kuma jawo hankalin jama'a zuwa ga jam'iyyu ko dan takara. Sai dai wasu na ganin cewa duk da wannan gagarumar rawar da mata ke takawa, wasu daga cikin su kan shiga harkokin siyasa ba tare da isasshen ilimi da fahimtar tsarin siyasa ba, lamarin da ke iya sa a yi amfani da su wajen cimma muradin siyasa. Khadija Sidi, shugabar Zawarawa ta jihar Jigawa, ta bayyana abin da ta fuskanta.
4: Bana gani lokacin da nake harkar kantin, a lokacin an ce mini karuwa, an ce ina da fada, lokacin da aka samu canji a wannan lokacin kuma sai ya dawo, ai tunda mai gidana baya yi da ni, to kowa ma baya bukata ta.
3: Hajiya Hawwa Gumel ta bayyana cewa
13: cikin kashi 100 kashi 85 mata ne ke zaba, amma kuma da an ci zaban sai a manta da mata. To ni ina ganin cewa laifin shugabannin ne su zaba ko in short sai hanyoyin da ya kamata abu, tunda akwai kungiyoyi misali su matan su yi making irin powerful kungiya
4: ailayin complete na matsalar cewa mata mu muke zabi, amma kuma an ci zabe gashi ana waya na behind.
3: Honorable Fatima Suleiman, tsohuwar kansila ce, ta bayyana cewa
14: sai mutun ya sha wahala kuma bai tsinana da komai ba, kaman woman leader ta rumfa ta sha wahala a rayuwarta, katangarta ma an kasa daga mata ita. Manyan mi'an siyasa idan aka gama campaign din nan, tunda mu mata mu muke jajircewa a wurin harkar zabe, a nemi mata a tallafa musu da jari, ba wai ka dauki kudi ka bawo mace 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 duk wannan ba zai kai ba.
3: A gefe guda, shugaban mazabar gagulmari da ke Hadeja a jihar Jigawa, Malam Isa Ibrahim, cewa yayi
15: gaskiyar magana, rashin ilimi yana dankwafar da mata a harkar siyasa, a cikin su akwai jajirtattu kuma suna iya yin duk abin da wani namiji dan siyasa zai, ba za ka iya ba su takara ba, ba duk mace sai kake iya ba ta commission ba sai wacce ta yi karatu, sai dai su zama yan rakiya, yan mata waɗanda Allah ya sa suka yi karatu da su yi hakuri su zo su shiga wannan harka.
3: A ƙarshe, masana na kira ga mata da su jajirce wajen neman ilimi domin sanin hakokinsu, ta haka ne gudunmawarsu a siyasa za ta kasance mai amfani a lokacin zabe da kuma bayan zabe.
16: RFI. To madalla, an gaishe da Hafsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawar ta da Lami Abdullahi, wata ƴar siyasa da lamarin ya shafa.
17: Na yi wa APC wahala. To lokacin madar Yaman ɗan su samu rabon mu gaskiya, amma a wannan tafiya gaskiya ba mana adalci ba. Haka da an ga baci na batta na dawo ADC. Ni human leader ce, na yi wahala ya wahala, amma ban ji daɗin ta ba. Sai taimako ka je ka ce a maka ba za a maka hi ba.
3: To an ce an sha gurmaya, ya abin ya kasance.
17: Gurmaya ya ga tawanti saboda lokacin gaman na zage. Kowa ya san Lami Sullo na yi gurmaya. Murki zan tsaya mun mata wahala, amma an tsaya ta tahi bata mana adalci ba. Rashin adalcin ta yasa maka batta. Idan kamar mu da muka yi gurmaya, ai ana dan bayarwa suna SA misali. Me zai hala mu da muka sha wahala a mu matan nan? Kutukutun mu 11 ne fa. Me zai hala ko a cikin mu ko mutum biyu ko uku a dan dauko amma na SA to ba a mana ba. Ya ga dauko wasu aka yi wa. Maza ma san biyu a mace ma ba mu san ta ba, wata kungiya aka bawa aka mata SA din mu mun yi wahala banza. Dole ran mu ya baci. Kowa yana a siyasa dan ya samu. To mu gaskiya APC ba ta mana adalci ba. Ni dai haka inta ne baran batta ni a nawar ai. Wannan tafi gunda ka san daraja ta. Dai nayi wahalar da zan je nayi.
3: Idan muka duba batun tsammani kuma, wani irin abu ne kika yi tsammanin zaki samu bayan campaign, amma kuma daga baya aka zo kuma ba a samu ba?
17: Eh misali, ai akwai lokacin da za a ce za a yi ruso, kuka tangarka ta lalace damuna, ya ce mun gidajen mu gidan kasa ne gaskiya, za mu iya kaiwa, za a ce to za a mana, amma daga baya ya yaki mana kamar jinya, kamar yara za su dan samu matsala, za ka je kai ma kai kuka a taimaka maka a nan ba za a maka ba. Wannan zai zo sai ku ga an masa abu, amma mu halallatun cikin ta ba a mana, to me zai sa mu yi ta? Wannan mu ba su suggestion da suke so.
3: Wace irin shawara zaki ba wa mata, musamman wanda suke bada karfin su da lokacin su idan aka zo batun campaign?
17: Ni dai mata shawara da zan ba ku, kun gane zumunci, kuna so kai zumunci, babu dama. Petri yayi wahala, gune zaka je ka biya naira 2,000 ka je ka, zai ka biya 5,000, dole ma mu saki shi ya kama koma wani go. Allah ya ba mu jagoran da zai kama mu fitar abubuwan nan.
18: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
19: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
16: Tabbas ganin sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Muhammad Musbahu Basirka mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya.
2: A kananan hukumomi da kauyuka da lunguna zaki tabbatar da cewa mata ne suke taimakawa kusan kina ci 90% wajen wayar da kan al'umma da bi gida gida domin yada manufa ta dan takara ko jam'iyya. Ina iya tabbatar miki da cewa a mafi akasarin lokuta mata ne ke taka muhimmin rawa wajen karfafa iyalai su fito su yi zabi amma da zara an yi zabi take ga an yi shakulatin bangaro ko watsar da su bayan an cimma nasara an kafa gwamnati ba wai saboda rashin ilimi ne kawai ba amma gaskiya a wasu lokuta kina iya kallon wasu dalilai kamar akwai matsalar kallon mata a matsayin waɗanda ba su campaign kawai ba masu jagoranci ba ma'ana ba masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da sha'anin al'umma ba wasu lokuta ma ana ganin mata a matsayin waɗanda ba su campaign kawai ba masu jagoranci ba ma'ana ba masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da sha'anin al'umma ba wasu lokuta ma ana ganin mace a matsayin ta tarar jama'a

0: kamar na kaura wannan ma shigin na mala na aka fara kamun kiyan amma da baya sai aka mai da shi a matan fada
1: to me yayi sanadiyar canza wuri
0: eh to matan fada ka san wuri na inda ka san irin gulabin su argungu ko ne akwai maketari iri iri kowa da sunan shi to ita matan fada ita ma ta samu asali ga tunkahin a fara fishin din ma don matan da ke hidima gidan sarkin Kabi nan suke zuwa suna ɗiban ruwa suna hidimin su ɗai ka zuwa wurin nan shi ya asalin da aka samu wannan gulbin matan fada to na aka fara kamun ki inda aka kamanci da sunan yanzu dan kuma inda aka kamun ki yanzu na matan nan matan da a fada sarki su ɗai ka ɗiban ruwa wurin nan su ɗai ka hidima da wannan gulbin na matan fada ka ji inda asalin wannan suna ya fita
1: to su ne suka fara kamun kifi
0: bai bai ka can tun lokacin kakannin kakanni can haka an ka dan yi ma wurin yan dubaru ne kabawa suka fara kamun kifin nan gida to amma da ya zama abun ana shika-shika sai aka ɗora gayyatar mutane mutane suna tawa da ƙasar ya wuri da ƙasar gwanu da duk wanda zai ka alaƙa da ruwa har waje zuwa Niger da irin su a Benin duk suna zuwa wurin kamun kifin gaba ɗaya yanzu na ƙasa da ƙasa amma can ta sale-sale ɗin nan kabawa na suka fara su waɗanda adda ruwan na argun su sun fara kamun kifin.
1: Malam Nasiru ɗan ladi kenan. To ba wai kawai ga kabawa ba bikin kamun kifin na argungun dai biki ne mai ƙayatarwa. Malam Umar Abubakar wa makuna ɗaya daga cikin rumbawan da ba su taɓa ganin yadda ake gudanar da bikin kamun kifin ba musamman ma na argungun wanda ya ce biki ne da suke ji kuma suke gani a kafafen yaɗa labarai.
2: So ban samu dama ba wanda zan ce wanda za ta iya lokacin da ake yin shi ta kan ɗauro wani zubin ban cikin jihar Sokoto gaba ɗaya. Sannan kuma lokacin da aka yi shi ina cikin jihar Sokoto kuma wasu abubuwa masu nauyi sun hana ni in zo. Gaskiya abin da ya sami shauƙin zuwa wurin nan kamar yadda nake ganin duka sauran ƙabilu waɗanda muke da su a Najeriya waɗanda na sani so kowanne yana ƙoƙarin raya al'ada tai ta jiha tai ko ƙasa tai ko kuma area ne da yanki ne. To don haka ni ma kuma ina ganin bai cancanci a ce ban cikin waɗanda suke sha'awar tau al'ada ba.
1: Umar Abubakar wa muku kenan. Bikin kamun kifi na argungun dai suna ne kawai na kamun kifi amma biki ne da ya kunshi abubuwa da dama na nuna al'adun gargajiya da ke ƙayatarwa da bikin. Musa Ubandawaki ɗan jarida ne da ya kwashe shekaru da dama yana halartar bikin da ya ce bikin tamkar kandami ne a sha ayi wanka.
3: Alal haƙiƙa wannan bikin kamun kifi da ake kira Argungun Fishing Festival wanda ake shekara a shekara abu ne wanda gaskiya yake da muhimmanci ƙwarai da gaske a wannan ƙasa ta mu na Hausa kai hakuri ne ba a harshen Hausa. Saboda wuri ne abu ne wanda kan ƙara danƙon zumunci shi kan kawo mutane kusa ga juna sannan sukan ƙara nuna al'ada ta Malam Bahaushe saboda abu ne wanda idan ba a yi ya hattara ba a ce ba a su to za a waye gari a ce sai dai kila in ka je kawai kan ana kamun kifi baka ma san ana yi ba yanda a cikin birni ba za su tsiri ba to amma yanda ake yi shi ana mai sai ana faɗa jama'a suna tahowa ko yoshi ana samun sabbin abubuwa na shigowa a ciki so abu ne wanda kaga tun da ana yi ne a ce argungu ɗaya ne sai bangaren jihar Sokoto da tsohon jihar Sokoto Kebbi Zamfara yau ya wayi gari a ce mutumin Lagos ne a tahowa mutumin Morocco ne a tahowa mutumin America ne a tahowa saboda shina to shiga wata al'ada wadda ya jima bai taɓa ganin ta ba ko kuma wadda bai ma sani da ake yin ta ba so bikin kamun kifi na argungu ya ma wai wuce bikin kamun kifi a shin kai ne ya kai wani biki na wani na raya al'ada al'adun gargajiya so kaga ka hima a fara su din nan za ka ga an yi sukowa ta jakai an yi ta dawaki an yi ta raƙumma haka
1: to da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin wanda ya tattaro batutuwa da suka shafi su da kuma tarihin sa musamman a argungun ta jihar Kebbi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin mu daga Sokoto Faruku Yabo wanda ya yi hidima wajen tattaro mana sauti Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adun mu na gado sai an jimu
4: Tumadalla an gaishe da Abdullahi Isa.
5: Asusun lamuni na Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Ƙidayar Ƙasa a Najeriya sun ce yanzu haka akwai yara sama da miliyan 3.5 da basu mallaki takardar shaidar aihuwa ba a ƙasar. Rashin cikakkun alƙalman game da adadin yaran da ake aihuwa abu ne da ke shafar tsare-tsare na ci gaba da gwamnati ke amfani da su. Domin haka, tunda Najeriya ta samar da tsarin yi wa yara rijista don samun wannan takarda ta yanar gizo. Shin ko yaya matsayin samar wa yara irin wannan takarda take a yankunanku? Za mu so ku bayyana mana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook da manhajarmu ta WhatsApp mai lamba mai alamar ƙari 234-706-6651.

0: Barkatuma da lahin zo bari mu shakata.
1: Hausa. Wajen gusun da na je su ma na ji do ana zan shai a radio Faransa sasha Hausa. Sandan arewaci da na je su ma duk ana zan shai a radio Faransa sasha Hausa. A son kware kware ga aiki daidai radio Faransa sasha Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai radio Faransa sasha Hausa. Radio Faransa sasha Hausa.
0: Madalla da fatan mai sauraro ya nishadanta da wannan waka da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su kun ji yayin da zabi ke ci gaba da karatuwa a Najeriya ana ci gaba da samun fartakalaman kiyayya musamman daga mambobin jam'iyya mai mulki Senegal da asusun bayar da lamuni na IMF sun cimma yarjejeniyar karbar bashin sama da dala biliyan 2 Amurka ta kaddamar da wasu harare kan Iran bayan yunkurin kaiwa jiragen ruwan ta hari amma din kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI musamman Nura Adu Suleiman wanda shine tattara labaran sai Mustafa ADBC da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar ke cewa mu ci gaba da kasancewa lafiya

0: madalla. Kamar yadda aka sani, sabuwar cacar baka ta kaure a Najeriya bayan da dan takarar shugabancin kasa karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar yayi alkawarin cewa zai mayar da tallafin man fetur muddin ya samu nasara a zaben kasar da ke tafe. Kalaman Atiku Abubakar sun tayar da kura tare da ƙara zafafa lamura a fannin siyasa da tattalin arziki, inda ƙarshe shugaba Bola Ahmed Tinubu da kansa ya fito ya soki lamarin. Su ma a nasu bangare ƙwararru a fannin tattalin arziki sun shiga sharhin kan wannan ikirari da Atiku Abubakar ya yi, inda suke cewa cire tallafin mai yana da nasa alfanu, amma fa idan aka yi adalci wajen aiwatar da shirin, kamar yadda Farfesa Dalha Bala Suleiman masanin tattalin arziki a Najeriya ke cewa.
1: Tallafi akan kayayyakin more rayuwa musamman abin da shafi man fetur, wanda yake shi kusan shine ginshiki wanda kusan kowanne al'amari za a yi, za ka samu cewa ana amfani da shi harka ta man fetur da wutar lantarki. To daman inda a ce matatan mai na ƙasa suna ɗauko gurbataccen mai daga kamfani su tace shi su fito da shi ƙasa a sayarwa 'yan ƙasa a farashin da ya daidaita, da babu matsala. Matsalar da ake samu shi ne cewa man fetur ɗin matatunmu na ƙasa ba su tace mayin, sai dai a siyo wanda aka je aka tashi shi a ƙasar waje. To akwai abin da ake kira landing cost, shi ne kuɗin da ya shigo da wannan man da aka sayar da shi a gurbace, aka kuma tace shi aka shigo da shi ƙasa don a sayarwa talakawa. To shekaru aru-aru Najeriya akan shigo da man nan a kuɗi mai yawa. Misali, za a shigar da shi kamar naira 1,500 sai a sayarwa ɗan ƙasa kuma akan naira 150. To wannan yakan kawo na kasu wajen yin ayyuka na musamman, gyara hanyoyi, wutar lantarki, ruwan sha, ilimi da makamantansu. Yanzu da aka cire tallafi, an samu rara mai dimbin yawa, maimakon a ce kowace lita gwamnati tana cikatawa yanzu ɗan Najeriya shi ke biyan kuɗin mansa. To wannan kuɗi raran da ake samu shi ake biya gwamnati saboda su yi ayyuka na musamman a kowace jiha. Kuma alhamdulillahi waɗansu suna iyakacin ƙoƙarinsu, kusan kowace jiha ka samu za ga akwai ayyuka da ake wanda suka taɓa rayuwar ɗan adam. To matsalar da za a samu shi ne yau idan aka ce an sake dawo da tallafi, to ayyukan da ake samu na ci gaba a cikin ƙasa kusan wani lokaci gwamnati ta ciwo bashi ta yi albashi, amma da za a dawo da tallafin to da ɗan ƙasa zai ji daɗi, saboda wanda ake kiran shi ne purchasing power, abinda mutum yake samu maimakon ya tare da su gaba ɗaya biya mai da su, zai samu walwala ta wajen inganta rayuwarsa, wajen cin abinci mai kyau, wajen yin sutura, wajen kula da lafiya ta hanyar da ta dace, wajen dukkan abin da zai ƙara mishi daɗin rayuwarsa.
0: Ita dai gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa rarar kuɗin da take samu sakamakon janye tallafin mai da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi daga shan rantsuwar kama aiki a 2023 ya kai naira tiriliyan 15 da biliyan 800. Sai dai masu sharhi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa sun ɗiga ayar tambaya game da zunzurutun kuɗi da aka ce an samu. Alhali gwamnati a kusan kullum na sanar da ciwo bashi, yayin da ɗimbin jama'ar ƙasar ke ƙara shiga cikin ƙangin talauci. Malam Muhammad Zakari masharhanci ne kan harkokin tattalin arziki, shi ma ya yi mana tsokaci kan wannan sabuwar muhawara.
2: A buɗe bodoji a kuma da tallafin mai a fannin masana, to yana da illa, to amma kuma an yi shi kuma yanzu an ga illansa. To a yanzu abin da muke faɗa cewa idan an bi shi akwai hanyar da zai dawo da farfaɗo da tattalin arziki. Misali yanzu manyan 'yan kasuwa da gidajen mai da sauransu wanda tallafin nan yake zuwa hannunsu, yana zuwa hannunsu ne kuma yakan yi circulating cikin talakawa. Misali duk wani mai gidan mai da waye tallafi ya shigo hannunsa, zai ƙara ma'aikata, zai buɗe gidan mai da a sai da kaya, za a samu GDP ya ƙaru. Unlike yanda shi gwamnatin Tinubu ta samu wannan tallafin shi ake ɗauka a bawa gwamnati. So da a ce maka da gaske ne yadda aka cire din a baya, wallahi da yanzu ci gaban mu ya wuce haka. To tunda kuma ya koma yana koma cikin aljifan 'yan siyasa da gwamnati wanda kashi 70 na matsalolin ma Najeriya su ne, to sai ya zama cewa ba mu ga nasaransa ba. To gaskiya dawo da tallafin mai a yanzu zai iya farfado da harkan ci gaban kasuwanci da noma da kuma tattalin arzikin ƙasa. Kamar yanda na gaya maka, ko shi barawo in ya sato, in daidai zo ya saya shinkafa, ya sayi dawa, ya sayi masara, ya sayi katifa da fulo a auren 'yansa, ma'ana kuɗin da ya circulating shine ake ce ko ɓeran masallaci ne da ya saida.
0: A ɓangare ɗaya, tsohon mataimakin shugaban na Najeriya ya bayyana cewa rufe iyakokin ƙasar da makwabtanta ya yi mummunar illa ga harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa, lamarin da ya haddasa rashin aikin yi ga matasa da kuma tabarbarewar tsaro. Masana irin su Farfesa Dalhabala Suleiman din na da fahimtar cewa sake bude kan iyakokin Najeriya alheri ne ga farfado da tattalin arzikin kasar. To amma fa yace dole ne sai an biya hankali kar garin gyaran gira a rasa ido.
1: Faidar sake bude boda wajen sauƙaƙa rayuwar talakan Najeriya kuma akwai kalmar ta tattalin arziki da ake ce mata law of comparative advantage, shine wani tsari wanda abin da baka da shi wani sai kina da shi sai to maka da shi, shine ba ni gishiri in baka manda. Kowace kasa akwai abin da take da shi, akwai abin da bata da shi. Abin da bata da shi ina akan shigo mata da shi daga wata kasa ne. Ku ba da abin da kuke da shi a shigo da wanda ba ku da shi. Kaga nan kasuwanci ya bunƙasa tsakanin kowace kasa da kowace kasa. Sai dai yakan kuma lalata musayar tsakanin kasa da kasa. Domin misali zaka tafi kasar Indonesia, shigo da kayayyaki wanda kana da su kuma a cikin kasar ka, sai ka yi amfani da kuɗin kasar su ka sayo ta wuraka hauhawan. Idan kuma ma'auni aka dauka misali ko euro ko pound ko dollar, to su suna samun ƙarin kuɗi wajen wannan musayar ake yi da kuɗin su. Sannan kuma wanda yana kawo na kasa cikin kayayyakin da ake mora rayuwa da su. Don haka giyin har yanzu da sai ta gwamnati ta sake tallafawa wajen ganin cewa an daidaita kuɗin musanya tsakanin kasa da kasa. Don haka abin da bamu da shi a cikin kasarmu idan aka shigo mana shi babu matsala. Amma abin da muke da shi misali kayan abinci ko sutura, ai muna da masaku.
0: Su kuwa sauran jama'ar kasar musamman talakawa sun karbi wannan alkawari na Atiku Abubakar Hannu Bibbiyu, inda suka rika bayyana irin hali da janye tallafin man fetur din da rufe iyakokin kasar suka jefa su ciki. Ga ra'ayoyin Malam Suleiman mai jama'a da Hajiya Khadija Ahmed Salihu a tattaunawar su da Ibrahim Malam Goje.
3: Shi wato wannan tallafi tun lokacin da aka da shugaban kasa ya cire shi jim kadan bayan rantsar da shi, wato al'amura na kasa duk abin da ya shafi tattalin arziki ya tabarbare, abubuwa sun hawa, tsadan rayuwa ya tsananta wa 'yan Najeriya. To dawo da shi gaskiya ba karamin wato ƙara inganta tattalin arzikin 'yan Najeriya zai yi ba. Duk da na ga cewa akwai wani shugaban wata jam'iyya a Najeriya yana cewa in an dawo da tattalin wato wannan tallafin mai, kamar gwamnati ma ba za ta iya biyan wato mafi ƙarancin albashi ba. To amma in ka ɗauki misali mafi ƙarancin albashi kafin cire tallafin, kar wato converting ɗin shi to dollar, ka ga nawa yake a dala wancan tsohon wato mafi karancin albashin. Sai kuma yanzu ka dauki mafi karancin albashin yanzu ka converting to dollar, sai ka ga na dadin yafi yawa.
4: To amma ita gwamnati ta ce za ta kawo wasu matakai da za su kawo sassauci rayuwa
3: da... ita gwamnati duk ba ta san wato da waɗannan abubuwa ba, sai yanzu da shi Alhaji Atiku Abubakar yayi wannan wato alƙawari wa 'yan Najeriya ne ta san cewa za ta kawo wasu hanyoyi da za su sauƙaƙa.
5: Ai ya shafe mu ta bangarori da dama, rayuwar yau da kullum na cikin gida da ma waje, saboda yanzu ka san mata akwai mutum yana aiki ko kuma zai dan fita sada zumunci, yanzu wallahi idan ka fita daga kofar gidanka ga mu mutum zai tafi yan kilomita ne saboda ya rage kudin, saboda yanzu masu abun hawa kowa kana tare shi, mai yayi tsada, mai ya tashi tintini. Tun lokacin da aka cire tallafin nan wallahi rayuwa ya dade tsanani, zan ce a cikin gida ko yanayin kayan da mutum yake samu a cikin gida, ko da na abinci ne zaka ga yanzu ba kaman da ba.
0: Masu sauraro, anan shirin zai dasa aya a madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje. Ahmad Abba ke muku fatan alheri, mu huta lafiya.
6: To an gaishe da Ahmad Abba.

0: kofan ko dala. To su suna samun ƙarin kuɗi wajen wannan musanyar ake na kuɗinsu, sannan kuma wanda yana kawo na ƙasa cikin kayayyakin da ake mawa rayuwa da su. Don haka giɗin har yanzu dai sai ita gwamnati ta sake tallafawa wajen ganin cewa an daidaita kuɗin musanya tsakanin ƙasa da ƙasa. Don haka abin da ba mu da shi a cikin ƙasarmu, idan aka shigo mana shi babu matsala, amma abin da muke da shi misali kayan abinci ko sutura, ai muna da masaƙo.
1: Su kuwa sauran jama'ar ƙasar musamman talakawa sun karɓi wannan alƙawari na Atiku Abubakar Hannu Bibbiyu, inda suka riƙa bayyana irin hali da janye tallafin man fetur ɗin da rufe iyakokin ƙasar suka jefa su ciki. Ga ra'ayoyin Malam Suleiman mai jama'a da Hajiya Khadija Ahmed Salihu a tattaunawarsu da Ibrahim Malam Goje.
2: Shi wato wannan tallafi tun lokacin da aka da shugaban ƙasa ya cire shi jim kaɗan bayan rantsar da shi, wato al'amura na ƙasa duka duk abin da ya shafi tattalin arziki ya taɓarɓare, abubuwa sun hawa, tsadan rayuwa ya tsananta wa 'yan Najeriya. To dawo da shi gaskiya ba ƙaramin wato ƙara inganta tattalin arzikin 'yan Najeriya zai yi ba, duk da na ga cewa akwai wani shugaban wata jam'iyya a Najeriya yana cewa in an dawo da tattalin wato wannan tallafin mai, kamar gwamnati ma ba za ta iya biyan wato mafi ƙarancin albashi ba. To amma in ka ɗauki misali mafi ƙarancin albashi kafin cire tallafin, kar wato converting ɗin shi to dollar, ka ga nawa yake a dala wancan tsohon wato mafi ƙarancin albashin, sai kuma yanzu ka ɗauki mafi ƙarancin albashin yanzu ka converting to dollar, sai ka ga na daɗin ya fi yawa.
3: To amma ita gwamnati ta ce za ta kawo wasu matakai da za su kawo sassaucin rayuwa
2: da... ita gwamnati duk ba ta san wato da waɗannan abubuwa ba, sai yanzu da shi Alhaji Atiku Abubakar yayi wannan wato alƙawari wa 'yan Najeriya ne ta san cewa za ta kawo wasu hanyoyi da za su sauƙaƙa.
4: Ai ya shafe mu ta ɓangarori da dama, rayuwar yau da kullum na cikin gida da ma waje, saboda yanzu ka san mata akwai mutum yana aiki ko kuma zai dan fita sada zumunci, yanzu wallahi idan ka fita daga kofar gidanka ga mu mutum zai tafi yan kilomita na saboda ya rage kuɗin, saboda yanzu masu abin hawa kowa kana tare shi, mai yayi tsada, mai ya tashi tintini. Tun lokacin da aka cire tallafin nan wallahi rayuwa ya dade tsanani, zan ce a cikin gida ko yanayin kayan da mutum yake samu a cikin gida, ko da na abinci ne zaka ga yanzu ba kaman da ba.
1: Masu sauraro, a nan shirin zai dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje, Ahmad Abba ke muku fatan alheri, mu huta lafiya.
5: To an gaishe da Ahmad Abba.

0: madalla. Kamar yadda aka sani, sabuwar cacar baka ta kaure a Najeriya bayan da dan takarar shugabancin kasa karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar yayi alkawarin cewa zai mayar da tallafin man fetur muddin ya samu nasara a zaben kasar da ke tafe. Kalaman Atiku Abubakar sun tayar da kura tare da ƙara zafafa lamura a fannin siyasa da tattalin arziki, inda ƙarshe shugaba Bola Ahmed Tinubu da kansa ya fito ya soki lamarin. Suma a nasu bangare ƙwararru a fannin tattalin arziki sun shiga sharhin kan wannan ikirari da Atiku Abubakar ya yi, inda suke cewa cire tallafin mai yana da nasa alfanu, amma fa idan aka yi adalci wajen aiwatar da shirin, kamar yadda Farfesa Dalha Bala Suleiman masanin tattalin arziki a Najeriya ke cewa.
1: Tallafi akan kayayyakin more rayuwa musamman abin da shafi man fetur wanda yake shi kusan shine ginshiki wanda kusan kowanne al'amari za a yi zaka samu cewa ana amfani da shi harka ta man fetur da wutar lantarki. To daman inda a ce matatan mai na ƙasa suna ɗauko gurbataccen mai daga kamfani su tace shi su fito da shi ƙasa a sayarwa 'yan ƙasa a farashin da ya daidaita da babu matsala. Matsalar da ake samu shi ne cewa man fetur ɗin matatunmu na ƙasa ba su tace mayin sai dai a siyo wanda aka je aka tashi shi a ƙasar waje. To akwai abin da ake kira landing cost, shi ne kuɗin da ya shigo da wannan man da aka sayar da shi a gurbace aka kuma tace shi aka shigo da shi ƙasa don a sayarwa talakawa. To shekaru aru-aru Najeriya akan shigo da man nan a kuɗi mai yawa. Misali za a shigar da shi kamar naira 1,500 sai a sayarwa ɗan ƙasa kuma a kan naira 150. To wannan yakan kawo na kasu wajen yin ayyuka na musamman gyara hanyoyi, wutar lantarki, ruwan sha, ilimi da makamantansu. Yanzu da aka cire tallafi an samu rara mai dimbin yawa, maimakon a ce kowace lita gwamnati tana cikatawa yanzu ɗan Najeriya shi ke biyan kuɗin mansa. To wannan kuɗi raran da ake samu shi ake biya gwamnati saboda su yi ayyuka na musamman a kowace jiha. Kuma alhamdulillahi waɗansu suna iyakacin ƙoƙarinsu, kusan kowace jiha ka samu za ga akwai ayyuka da ake wanda suka taɓa rayuwar ɗan adam. To matsalar da za a samu shi ne yau idan aka ce an sake dawo da tallafi, to ayyukan da ake samu na ci gaba a cikin ƙasa kusan wani lokaci gwamnati ta ciwo bashi ta yi albashi, amma da za a dawo da tallafin to da ɗan ƙasa zai ji daɗi saboda wanda ake kiran shi ne purchasing power. Abinda mutum yake samu maimakon ya tare da su gaba ɗaya biya mai da su zai samu walwala ta wajen inganta rayuwarsa, wajen cin abinci mai kyau, wajen yin sutura, wajen kula da lafiya ta hanyar da ta dace, wajen dukkan abin da zai ƙara mishi daɗin rayuwarsa.
0: Ita dai gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa rarar kuɗin da take samu sakamakon janye tallafin mai da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi daga shan rantsuwar kama aiki a 2023 ya kai naira tiriliyan 15 da biliyan 800. Sai dai masu sharhi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa sun ɗiga ayar tambaya game da zunzurutun kuɗi da aka ce an samu. Alhali gwamnati a kusan kullum na sanar da ciwo bashi yayin da ɗimbin jama'ar ƙasar ke ƙara shiga cikin ƙangin talauci. Malam Muhammad Zakari masharhanci ne kan harkokin tattalin arziki, shi ma ya yi mana tsokaci kan wannan sabuwar muhawara.
2: A buɗe bodoji a kuma da tallafin mai a fannin masana to yana da illa, to amma kuma an yi shi kuma yanzu an ga illansa. To a yanzu abin da muke faɗa cewa idan an yi shi akwai hanyar da zai dawo da farfaɗo da tattalin arziki. Misali yanzu manyan 'yan kasuwa da gidajen mai da sauransu wanda tallafin nan yake zuwa hannunsu, yana zuwa hannunsu ne kuma yakan yi circulating cikin talakawa. Misali duk wani mai gidan mai da waye tallafi ya shigo hannunsa zai ƙara ma'aikata, zai buɗe gidan mai da a sai da kaya, za a samu GDP ya ƙaru. Unlike yanda shi gwamnatin Tinubu ta samu wannan tallafin shi ake ɗauka a bawa gwamnati. So da a ce maka da gaske ne yadda aka cire din a baya, wallahi da yanzu ci gaban mu ya wuce haka. To tunda kuma ya koma yana koma cikin aljifan 'yan siyasa da gwamnati wanda kashi 70 na matsalolin ma Najeriya su ne, to sai ya zama cewa ba mu ga nasararsa ba. To gaskiya dawo da tallafin mai a yanzu zai iya farfado da harkan ci gaban kasuwanci da noma da kuma tattalin arzikin kasa. Kamar yanda na gaya maka, ko shi barawo in ya sato in daidai zo ya saya shinkafa, ya sayi dawa, ya sayi masara, ya sayi katifa da fulo a auren 'yansa, ma'ana kuɗin da ya circulating shine ake ce ko ɓeran masallaci ne zai saida.
0: A ɓangare ɗaya, tsohon mataimakin shugaban na Najeriya ya bayyana cewa rufe iyakokin ƙasar da makwabtanta ya yi mummunar illa ga harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa, lamarin da ya haddasa rashin aikin yi ga matasa da kuma tabarbarewar tsaro. Masana irin su Farfesa Dalhabala Suleiman din na da fahimtar cewa sake bude kan iyakokin Najeriya alheri ne ga farfado da tattalin arzikin kasar. To amma fa yace dole ne sai an biya hankali kar garin gyaran gira a rasa ido.
1: Faidar sake bude boda wajen sauƙaƙa rayuwar talakan Najeriya kuma akwai kalmar ta tattalin arziki da ake ce mata law of comparative advantage. Shine wani tsari wanda abin da baka da shi wani sai kina da shi sai to maka da shi shine ba ni gishiri in ba kamar da kowace kasa akwai abin da take da shi akwai abin da ba ta da shi abin da ba ta da shi ina akan shigo mata da shi daga wata kasa ne ku ba da abin da kuke da shi a shigo da wanda ba ku da shi kaga nan kasuwanci ya bunƙasa tsakanin kowace kasa da kowace kasa sai dai yakan kuma lalata musayar tsakanin kasa da kasa domin misali zaka tafi kasar Indonesia shigo da kayayyaki wanda kana da su kuma a cikin kasar ka sai ka amfani da kudin kasar su ka sayo ta walaka hawan idan kuma ma'auni aka dauka misali ko euro ko pound ko dollar to su suna samun ƙarin kudi wajen wannan musayar ake da kudin su sannan kuma wanda yana kawo na kasa cikin kayayyakin da ake mora rayuwa da su don haka giyin har yanzu da sai ta gwamnati ta sake tallafawa wajen ganin cewa an daidaita kudin musanya tsakanin kasa da kasa don haka abin da ba mu da shi a cikin kasar mu idan aka shigo mana shi babu matsala amma abin da muke da shi misali kayan abinci ko sutura ai muna da masako
0: su kuwa sauran jama'ar kasar musamman talakawa sun karbi wannan alkawari na Atiku Abubakar Hannu Bibbiu inda suka rika bayyana irin hali da janye tallafin man fetur din da rufe iyakokin kasar suka jefa su ciki ga ra'ayoyin Malam Suleiman mai jama'a da Hajiya Khadija Ahmed Salihu a tattaunawar su da Ibrahim Malam Goje
3: shi wato wannan tallafi tun lokacin da aka da shugaban kasa ya cire shi jim kadan bayan rantsar da shi wato al'amura na kasa duk abin da ya shafi tattalin arziki ya tabarbare abubuwa sun hawa tsadan rayuwa ya tsananta wa ƴan Najeriya to dawo da shi gaskiya ba karamin wato kara inganta tattalin arzikin ƴan Najeriya zai ba duk da naga cewa akwai wani shugaban wata jam'iyya a Najeriya yana cewa in an dawo da tattalin wato wannan tallafin mai kaman gwamnati ma ba za ta iya biyan wato mafi karancin albashi ba to amma in ka dauki misali mafi karancin albashi kafin cire tallafin kar wato converting din shi to dollar ka ga nawa yake a dala wancan tsohon wato mafi karancin albashin sai kuma yanzu ka dauki mafi karancin albashin yanzu ka converting to dollar sai ka ga na dadin yafi wa
4: to amma ita gwamnati ta ce za ta kawo wasu matakai da za su kawo sassaucin rayuwa
3: ita gwamnati duk ba ta san wato da waɗannan abubuwa ba sai yanzu da shi Alhaji Atiku Abubakar yayin wannan wato alƙawari wa ƴan Najeriya ne ta san cewa za ta kawo wasu hanyoyi da za su sauƙaƙa
5: ai ya shafe mu ta bangarori da dama rayuwar yau da kullum na cikin gida da ma waje saboda yanzu ka san mata akwai mutum yana aiki ko kuma zai dan fita sada zumunci yanzu wallahi idan ka fita daga kofar gidanka ga mu mutum zai tafi yan kilomita ne saboda ya rage kudin saboda yanzu masu abun hawa kowa kana tare shi mai yayi tsada mai ya tashi tintini tun lokacin da aka cire tallafin nan wallahi rayuwa ya dade tsanani zan ce a cikin gida ko yanayin kayan da mutum yake samu a cikin gida ko da na abinci ne zaka ga yanzu ba kaman da ba
0: masu sauraro anan shirin zai dasa aya a madadin daukacin wadanda aka ji murayin su da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI musamman wakilin mu a Bauchi Ibrahim Malam Goje Ahmad Abba ke muku fatan alheri mu huta lafiya
6: to an gashi da Ahmad Abba

Yahaya Makaho kenan a cikin wannan waka ta sa da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su kunji yayin da ake ci gaba da wato zabe ke ci gaba da karatuwa a Najeriya ana ci gaba da samun furta kalaman kiyayya musamman daga mambobin jam'iyya mai mulki Senegal da asusun bayar da lamunin IMF sun cimma yarjejeniyar karbar bashin sama da dala biliyan 2 Amerika ta kaddamar da wasu hare-hare kan Iran bayan yunkurin kaiwa jiragen ruwan tahari a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI musamman Nura Adu Sulaimanu da shine tattara labaran sai Mustafa Adebisiri sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da gabatar da shirin da tallafin kamis sai ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya

0: madalla. Kamar yadda aka sani sabuwar cacar baka ta kaure a Najeriya bayan da dan takarar shugabancin kasa karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar yayi alkawarin cewa zai mayar da tallafin man fetur muddin ya samu nasara a zaben kasar da ke tafe. Kalaman Atiku Abubakar sun tayar da kura tare da ƙara zafafa lamura a fannin siyasa da tattalin arziki. Inda ƙarshe shugaba Bola Ahmed Tinubu da kansa ya fito ya soki lamarin. Suma a nasu bangare ƙwararru a fannin tattalin arziki sun shiga sharhin kan wannan ikrari da Atiku Abubakar ya yi. Inda suke cewa cire tallafin mai yana da nasa alfanu. Amma fa idan aka yi adalci wajen aiwatar da shirin. Kamar yadda Farfesa Dalha Bala Suleiman masanin tattalin arziki a Najeriya ke cewa.
1: Tallafi akan kayayyakin more rayuwa musamman abin da shafi man fetur wanda yake shi kusan shine ginshiki wanda kusan kowanne al'amari za a yi zaka samu cewa ana amfani da shi harka ta man fetur da wutar lantarki. To daman inda a ce matatan mai na ƙasa suna ɗauko gurɓataccen mai daga kamfani su tace shi su fito da shi kasa a sayarwa 'yan kasa a farashin da ya daidaita da babu matsala. Matsalar da ake samu shi ne cewa man fetur ɗin matatunmu na kasa ba su tace mai sai dai a siyo wanda aka je aka tashi shi a ƙasar waje. To akwai abin da ake kira landing cost, shi ne kuɗin da ya shigo da wannan man da aka sayar da shi a gurɓace aka kuma tace shi aka shigo da shi kasa don a sayarwa talakawa. To shekaru aru-aru Najeriya akan shigo da man nan a kuɗi mai yawa. Misali za a shigar da shi kamar naira 1,500 sai a sayarwa ɗan ƙasa kuma akan naira 150. To wannan yakan kawo naƙasu wajen yin ayyuka na musamman gyara hanyoyi, wutar lantarki, ruwan sha, ilimi da makamantansu. Yanzu da aka cire tallafi an samu rara mai ɗimbin yawa maimakon a ce kowace lita gwamnati tana cikatawa yanzu ɗan Najeriya shi ke biyan kuɗin mansa. To wannan kuɗi raran da ake samu shi ake biya gwamnati saboda su yi ayyuka na musamman a kowace jiha. Kuma alhamdulillahi waɗansu suna iyakacin ƙoƙarinsu kusan kowace jiha ka samu za ka ga akwai ayyuka da ake wanda suka taɓa rayuwar ɗan adam. To matsalar da za a samu shi ne yau idan aka ce an sake dawo da tallafi to ayyukan da ake samu na ci gaba a cikin ƙasa. Kusan wani lokaci gwamnati ta ciwo bashi ta yi albashi amma da za a dawo da tallafin to da ɗan ƙasa zai ji daɗi saboda wanda ake kiransa shi ne purchasing power. Abinda mutum yake samu maimakon ya tare da su gaba ɗaya biya mai da su zai samu walwala ta wajen inganta rayuwarsa, wajen cin abinci mai kyau, wajen yin sutura, wajen kula da lafiya ta hanyar da ta dace, wajen dukkan abin da zai ƙara mishi daɗin rayuwarsa.
0: Ita dai gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa rarar kuɗin da take samu sakamakon janye tallafin mai da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi daga shan rantsuwar kama aiki a 2023 ya kai naira tiriliyan 15 da biliyan 800. Sai dai masu sharhi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa sun ɗiga ayar tambaya game da zunzurutun kuɗi da aka ce an samu. Alhali gwamnati a kusan kullum na sanar da ciwo bashi yayin da ɗimbin jama'ar ƙasar ke ƙara shiga cikin ƙangin talauci. Malam Muhammad Zakari masharhanci ne kan harkokin tattalin arziki shi ma ya yi mana tsokaci kan wannan sabuwar muhawara.
2: A buɗe bodoji a kuma da da tallafin mai a fannin masana to yana da illa to amma kuma an yi shi kuma yanzu an ga illansa. To a yanzu abin da muke faɗa cewa idan an yi shi akwai hanyar da zai dawo da farfaɗo da tattalin arziki. Misali yanzu manyan 'yan kasuwa da gidajen mai da sauransu wanda tallafin nan yake zuwa hannunsu yana zuwa hannunsu ne kuma yakan yi circulating cikin talakawa. Misali duk wani mai gidan mai da waye tallafi ya shigo hannunsa zai ƙara ma'aikata zai buɗe gidan mai da a sai da kaya za a samu GDP ya ƙaru. Unlike yanda shi gwamnatin Tinubu ta samuwar wannan tallafin shi ake ɗauka a bawa gwamnoni. So da a ce maka da gaske ne yadda aka cire ɗin a baya wallahi da yanzu cigabanmu ya wuce haka. To tunda kuma ya koma yana komawa cikin aljifan 'yan siyasa da gwamnoni wanda kashi 70 na matsalolin ma Najeriya su ne to sai ya zama cewa ba mu ga nasaransa ba. To gaskiya dawo da tallafin mai a yanzu zai iya farfado da harkan cigaban kasuwanci da noma da kuma tattalin arzikin ƙasa. Kamar yanda na gaya maka ko shashi ɓarawo in ya sato in daidai zo ya saya shinkafa ya sayi dawa ya sayi masara ya sayi katifa da fulo a yi auren 'yansa ma'ana kuɗin da ya circulating shine ake ce ko ɓeran masallaci ne da ya saida.
0: A ɓangare ɗaya tsohon mataimakin shugaban na Najeriya ya bayyana cewa rufe iyakokin ƙasar da makwabtanta ya yi mummunar illa ga harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa lamarin da ya haddasa rashin aikin yi ga matasa da kuma tabarbarewar tsaro. Masana irin su Farfesa Dalha

0: karancin albashi kafin cire tallafin kai wato converting din shi to dollar ka ga nawa yake a dala wancan tsohon wato mafi karancin albashin sai kuma yanzu ka dauki mafi karancin albashin yanzu ka converting to dollar sai ka ga na dadin yafiwa
1: to amma ita gwamnati ta ce za ta kawo wasu matakai da za su kawo sassaucin rayuwa
0: ita gwamnati duk bata san wato da waɗannan abubuwa ba sai yanzu da shi Alhaji Atiku Abubakar ne wannan wato alƙawari yan Najeriya ne ta san cewa za ta kawo wasu hanyoyi da za su sauƙaƙa
2: ai ya shafe mu ta bangarori da dama rayuwar yau da kullum na cikin gida da ma waje saboda yanzu ka san mata akwai mutum yana aiki ko kuma zai dan fita sada zumunci yanzu wallahi idan ka fita daga kofar gidanka ga mu mutum zai tafi yan kilometer na saboda ya rage kudin saboda yanzu masu abun hawa kowa kana tare shi mai yayi tsada mai ya tashi tintini tun lokacin da aka cire tallafin nan wallahi rayuwa ya dade tsanani zan ce a cikin gida ko yanayin kayan da mutum yake samu a cikin gida ko da na abinci ne zaka ga yanzu ba kaman da ba
3: masu sauraro anan shirin zai dasa aya a madadin daukacin wadanda aka ji murayin su da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI musamman wakilin mu a Bauchi Ibrahim Malam Goje Ahmad Abba ke muku fatan alheri mu huta lafiya
4: an gashi da Ahmad Abba

0: madalla. Kamar yadda aka sani, sabuwar cacar baka ta kaure a Najeriya bayan da dan takarar shugabancin kasa karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar yayi alkawarin cewa zai mayar da tallafin man fetur muddin ya samu nasara a zaben kasar da ke tafe. Kalaman Atiku Abubakar sun tayar da kura tare da ƙara zafafa lamura a fannin siyasa da tattalin arziki, inda ƙarshe shugaba Bola Ahmed Tinubu da kansa ya fito ya soki lamarin. Su ma a nasu bangare ƙwararru a fannin tattalin arziki sun shiga sharhin kan wannan ikrari da Atiku Abubakar ya yi, inda suke cewa cire tallafin mai yana da nasa alfanu, amma fa idan aka yi adalci wajen aiwatar da shirin, kamar yadda Farfesa Dalha Bala Suleiman masanin tattalin arziki a Najeriya ke cewa.
1: Tallafi akan kayayyakin more rayuwa musamman abin da shafi man fetur, wanda yake shi kusan shine ginshiki wanda kusan kowanne al'amari za a yi, za ka samu cewa ana amfani da shi harka ta man fetur da wutar lantarki. To daman inda a ce matatan mai na ƙasa suna ɗauko gurbataccen mai daga kamfani su tace shi su fito da shi ƙasa a sayarwa 'yan ƙasa a farashin da ya daidaita, da babu matsala. Matsalar da ake samu shi ne cewa man fetur ɗin matatunmu na ƙasa ba su tace mayin, sai dai a siyo wanda aka je aka tashi shi a ƙasar waje. To akwai abin da ake kira landing cost, shi ne kuɗin da ya shigo da wannan man da aka sayar da shi a gurbace, aka kuma tace shi aka shigo da shi ƙasa don a sayarwa talakawa. To shekaru aru-aru Najeriya akan shigo da man nan a kuɗi mai yawa. Misali, za a shigar da shi kamar naira 1,500 sai a sayarwa ɗan ƙasa kuma akan naira 150. To wannan yakan kawo na kasu wajen yin ayyuka na musamman, gyara hanyoyi, wutar lantarki, ruwan sha, ilimi da makamantansu. Yanzu da aka cire tallafi, an samu rara mai ɗimbin yawa, maimakon a ce kowace lita gwamnati tana cikatawa, yanzu ɗan Najeriya shi ke biyan kuɗin mansa. To wannan kuɗi raran da ake samu shi ake biya gwamnati saboda su yi ayyuka na musamman a kowace jiha. Kuma alhamdulillahi waɗansu suna iyakacin ƙoƙarinsu, kusan kowace jiha ka samu za ka ga akwai ayyuka da ake wanda suka taɓa rayuwar ɗan adam. To matsalar da za a samu shi ne yau idan aka ce an sake dawo da tallafi, to ayyukan da ake samu na ci gaba a cikin ƙasa, kusan wani lokaci gwamnati ta ciwo bashi ta yi albashi, amma da za a dawo da tallafin, to da ɗan ƙasa zai ji daɗi saboda wanda ake kiransa shi ne purchasing power. Abinda mutum yake samu maimakon ya tare da su gaba ɗaya biya mai da su, zai samu walwala ta wajen inganta rayuwarsa, wajen cin abinci mai kyau, wajen yin sutura, wajen kula da lafiya ta hanyar da ta dace, wajen dukkan abin da zai ƙara mishi daɗin rayuwarsa.
0: Ita dai gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa rarar kuɗin da take samu sakamakon janye tallafin mai da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi daga shan rantsuwar kama aiki a 2023 ya kai naira tiriliyan 15 da biliyan 800. Sai dai masu sharhi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa sun ɗiga ayar tambaya game da zunzurutun kuɗi da aka ce an samu. Alhali gwamnati a kusan kullum na sanar da ciwo bashi, yayin da ɗimbin jama'ar ƙasar ke ƙara shiga cikin ƙangin talauci. Malam Muhammad Zakari masharhanci ne kan harkokin tattalin arziki, shi ma ya yi mana tsokaci kan wannan sabuwar muhawara.
2: A buɗe bodoji a kuma da tallafin mai a fannin masanato yana da illa, to amma kuma an yi shi kuma yanzu an ga illansa. To a yanzu abin da muke faɗa cewa idan an yi shi akwai hanyar da zai dawo da farfaɗo da tattalin arziki. Misali yanzu manyan 'yan kasuwa da gidajen mai da sauransu wanda tallafin nan yake zuwa hannunsu, yana zuwa hannunsu ne kuma yakan yi circulating cikin talakawa. Misali duk wani mai gidan mai da waye tallafi ya shigo hannunsa, zai ƙara ma'aikata, zai buɗe gidan mai da a sai da kaya, za a samu GDP ya ƙaru. Unlike yanda shi gwamnatin Tinubu ta samuwar wannan tallafin shi ake ɗauka a bawa gwamnoni. So da a ce maka da gaske ne yadda aka cire din a baya, wallahi da yanzu cigaban mu ya wuce haka. To tunda kuma ya koma yana komawa cikin aljifan 'yan siyasa da gwamnoni wanda kashi 70 na matsalolin mu a Najeriya su ne, to sai ya zama cewa ba mu ga nasaransa ba. To gaskiya dawo da tallafin mai a yanzu zai iya farfado da harkan cigaban kasuwanci da noma da kuma tattalin arzikin ƙasa. Kamar yanda na gaya maka, kosha shi barawo in ya sato, in dai zai zo ya saya shinkafa, ya sayi dawa, ya sayi masara, ya sayi katifa da fulo a auren 'yansa, ma'ana kuɗin da ya circulating shine ake ce ko ɓeran masallaci ne da ya saida.
0: A ɓangare ɗaya, tsohon mataimakin shugaban na Najeriya ya bayyana cewa rufe iyakokin ƙasar da makwabtanta ya yi mummunar illa ga harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa, lamarin da ya haddasa rashin aikin yi ga matasa da kuma tabarbarewar tsaro. Masana irin su Farfesa Dalhabala Suleiman din na da fahimtar cewa sake bude kan iyakokin Najeriya alheri ne ga farfado da tattalin arzikin kasar. To amma fa yace dole ne sai an biya hankali kar garin gyaran gira a rasa ido.
1: Faidar sake bude boda wajen sauƙaƙa rayuwar talakan Najeriya kuma akwai kalmar ta tattalin arziki da ake ce mata law of comparative advantage. Shine wani tsari wanda abin da baka da shi wani sai kina da shi sai to maka da shi shine ba ni gishiri in baka manda. Kowace kasa akwai abin da take da shi akwai abin da bata da shi. Abin da bata da shi ina akan shigo mata da shi daga wata kasa ne. Ku ba da abin da kuke da shi a shigo da wanda ba ku da shi. Kaga nan kasuwanci ya bunƙasa tsakanin kowace kasa da kowace kasa. Sai dai yakan kuma lalata musayar tsakanin kasa da kasa. Domin misali zaka tafi kasar Indonesia, shigo da kayayyaki wanda kana da su kuma a cikin kasar ka, sai ka yi amfani da kuɗin kasar su ka sayo ta wuraka hauhawan. Idan kuma ma'auni aka dauka misali ko euro, ko pound, ko dollar, to su suna samun ƙarin kuɗi wajen wannan musayar ake yi da kuɗin su. Sannan kuma wanda yana kawo na kasa cikin kayayyakin da ake mora rayuwa da su. Don haka giyin har yanzu da sai ta gwamnati ta sake tallafawa wajen ganin cewa an daidaita kuɗin musanya tsakanin kasa da kasa. Don haka abin da bamu da shi a cikin ƙasarmu idan aka shigo mana shi babu matsala. Amma abin da muke da shi misali kayan abinci ko sutura, ai muna da masako.
0: Su kuwa sauran jama'ar kasar musamman talakawa sun karbi wannan alkawari na Atiku Abubakar Hannu Bibbiyu inda suka rika bayyana irin hali da janye tallafin man fetur din da rufe iyakokin kasar suka jefa su ciki. Ga ra'ayoyin Malam Suleiman mai jama'a da Hajiya Khadija Ahmed Salihu a tattaunawar su da Ibrahim Malam Goje.
3: Shi wato wannan tallafi tun lokacin da aka da shugaban kasa ya cire shi jim kadan bayan rantsar da shi, wato al'amura na kasa duk abin da ya shafi tattalin arziki ya tabarbare, abubuwa sun hawa, tsadan rayuwa ya tsananta wa 'yan Najeriya. To dawo da shi gaskiya ba karamin wato ƙara inganta tattalin arzikin 'yan Najeriya zai yi ba. Duk da na ga cewa akwai wani shugaban wata jam'iyya a Najeriya yana cewa in an dawo da tattalin wato wannan tallafin mai kaman gwamnati ma ba za ta iya biyan wato mafi ƙarancin albashi ba. To amma in ka ɗauki misali mafi ƙarancin albashi kafin cire tallafin ka wato converting ɗin shi to dollar, ka ga nawa yake a dala wancan tsohon wato mafi karancin albashin. Sai kuma yanzu ka dauki mafi karancin albashin yanzu ka converting to dollar, sai ka ga na dadin yafi wa.
4: To amma ita gwamnati ta ce za ta kawo wasu matakai da za su kawo sassaucin rayuwa
3: da ita gwamnati duk bata san wato da waɗannan abubuwa ba. Sai yanzu da shi Alhaji Atiku Abubakar yayi wannan wato alƙawari wa 'yan Najeriya ne ta san cewa za ta kawo wasu hanyoyi da za su sauƙaƙa.
5: Ai ya shafe mu ta bangarori da dama, rayuwar yau da kullum na cikin gida da ma waje, saboda yanzu ka san mata akwai mutum yana aiki ko kuma zai dan fita sada zumunci, yanzu wallahi idan ka fita daga kofar gidanka ga mu mutum zai tafi yan kilomita no saboda ya rage kudin, saboda yanzu masu abun hawa kowa kana tare shi, mai yayi tsada, mai ya tashi tintini. Tun lokacin da aka cire tallafin nan wallahi rayuwa ya dade tsanani zance a cikin gida, ko yanayin kayan da mutum yake samu a cikin gida ko da na abinci ne zaka ga yanzu ba kaman da ba.
0: Masu sauraro a nan shirin zai dasa aya a madadin daukacin waɗanda aka ji murayin su da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI musamman wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje. Ahmad Abba ke muku fatan alheri, mu huta lafiya.
6: To an gaishe da Ahmad Abba.

Yahaya Makaho kenan a cikin wannan waka ta sa da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka zo ga karshen labarin amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanun su kunji yayin da ake ci gaba da wato zabe ke ci gaba da karatuwa a Najeriya ana ci gaba da samun furta kalaman kiyayya musamman daga mambobin jam'iyya mai mulki Senegal da asusun barar da lamunin IMF sun cimma yarjejeniyar karbar bashin sama da dala biliyan 2 Amerika ta kaddamar da wasu hare-hare kan Iran bayan yunkurin kaiwa jiragen ruwan tahari a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI musamman Nura Adu Sulaimanu da shine tattara labaran sai Mustafa Adebisi da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da gabatar da shirin da tallafin kai misali ke cewa assalamu alaikum kuma kasance lafiya

0: madalla. Kamar yadda aka sani, sabuwar cacar baka ta kaure a Najeriya bayan da dan takarar shugabancin kasa karkashin jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar yayi alkawarin cewa zai mayar da tallafin man fetur muddin ya samu nasara a zaben kasar da ke tafe. Kalaman Atiku Abubakar sun tayar da kura tare da ƙara zafafa lamura a fannin siyasa da tattalin arziki, inda ƙarshe shugaba Bola Ahmed Tinubu da kansa ya fito ya soki lamarin. Suma a nasu bangare kwararru a fannin tattalin arziki sun shiga sharhin kan wannan ikrari da Atiku Abubakar ya yi, inda suke cewa cire tallafin mai yana da nasa alfanu, amma fa idan aka yi adalci wajen aiwatar da shirin, kamar yadda Farfesa Dalha Bala Suleiman masanin tattalin arziki a Najeriya ke cewa.
1: Tallafi akan kayayyakin more rayuwa musamman abin da shafi man fetur wanda yake shi kusan shine ginshiki wanda kusan kowanne al'amari za a yi zaka samu cewa ana amfani da shi harka ta man fetur da wutar lantarki. To daman inda a ce matatan mai na ƙasa suna ɗauko gurbataccen mai daga kamfani su tace shi su fito da shi ƙasa a sayarwa 'yan ƙasa a farashin da ya daidaita da babu matsala. Matsalar da ake samu shine cewa man fetur ɗin matatunmu na ƙasa ba su tace mai sai dai a siyo wanda aka je aka tashi shi a ƙasar waje. To akwai abin da ake kira landed cost, shine kuɗin da ya shigo da wannan man da aka sayar da shi a gurbace aka kuma tace shi aka shigo da shi ƙasa don a sayarwa talakawa. To shekaru aru-aru Najeriya akan shigo da man nan a kuɗi mai yawa. Misali za a shiga da shi kamar naira 1,500 sai a sayarwa ɗan ƙasa kuma a kan naira 150. To wannan yakan kawo na ƙasa wajen yin ayyuka na musamman gyara hanyoyi, wutar lantarki, ruwan sha, ilimi da makamantansu. Yanzu da aka cire tallafi an samu rara mai ɗimbin yawa maimakon a ce kowace lita gwamnati na cikatawa yanzu ɗan Najeriya shi ke biyan kuɗin mansa. To wannan kuɗi rarar da ake samu shi ake biyan gwamnati saboda su yi ayyuka na musamman a kowace jiha. Kuma alhamdulillahi waɗansu suna iyakacin ƙoƙarinsu, kusan kowace jiha ka samu za ga akwai ayyuka da ake yi wanda suka taɓa rayuwar ɗan adam. To matsalar da za a samu shi ne yau idan aka ce an sake dawo da tallafi, to ayyukan da ake samu na ci gaba a cikin ƙasa kusan wani lokaci gwamnati ta ciwo bashi ta yi albashi, amma da za a dawo da tallafin to da ɗan ƙasa zai ji daɗi saboda abin da ake kira shi ne purchasing power. Abin da mutum yake samu maimakon ya tare da su gaba ɗaya biya mai da su zai samu walwala ta wajen inganta rayuwarsa, wajen cin abinci mai kyau, wajen yin sutura, wajen kula da lafiya ta hanyar da ta dace, wajen dukkan abin da zai ƙara mishi daɗin rayuwarsa.
0: Ita dai gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa rarar kuɗin da take samu sakamakon janye tallafin mai da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi daga sharransuwar kama aiki a 2023 ya kai naira tiriliyan 15 da biliyan 800. Sai dai masu sharhi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa sun ɗiga ayar tambaya game da zunzurutun kuɗi da aka ce an samu. Alhali gwamnati a kusan kullum na sanar da ciwo bashi yayin da ɗimbin jama'ar ƙasar ke ƙara shiga cikin ƙangin talauci. Malam Muhammad Zakari masharhanci ne kan harkokin tattalin arziki, shi ma ya yi mana tsokaci kan wannan sabuwar muhawara.
2: A buɗe bodoji a kuma da tallafin mai a fannin masana to yana da illa, to amma kuma an yi shi kuma yanzu an ga illansa. To a yanzu abin da muke faɗa cewa idan an yi shi akwai hanyar da zai dawo da farfaɗo da tattalin arziki. Misali yanzu manyan 'yan kasuwa da gidajen mai da sauransu wanda tallafin nan yake zuwa hannunsu, yana zuwa hannunsu ne kuma yakan yi circulating cikin talakawa. Misali duk wani mai gidan mai da waye tallafi ya shigo hannunsa zai ƙara ma'aikata, zai buɗe gidan mai da a sai da kaya, za a samu GDP ya ƙaru. Unlike yanda shi gwamnatin Tinubu ta samu wannan tallafin shi ake ɗauka a bawa gwamnati. So da a ce maka da gaske ne yadda aka cire din a baya, wallahi da yanzu ci gaban mu ya wuce haka. To tunda kuma ya koma yana koma cikin aljifan 'yan siyasa da gwamnati wanda kashi 70 na matsalolin ma Najeriya su ne, to sai ya zama cewa ba mu ga nasararsa ba. To gaskiya dawo da tallafin mai a yanzu zai iya farfado da harkan ci gaban kasuwanci da noma da kuma tattalin arzikin kasa. Kamar yanda na gaya maka, ko shi barawo in ya sato in dai zai zo ya saya shinkafa, ya sayi dawa, ya sayi masara, ya sayi katifa da fulo a yi auren 'yansa, ma'ana kuɗin da ya yi circulating shi ne ake ce ko ɓeran masallaci ne da ya saida.
0: A ɓangare ɗaya, tsohon mataimakin shugaban na Najeriya ya bayyana cewa rufe iyakokin ƙasar da makwabtanta ya yi mummunar illa ga harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa, lamarin da ya haddasa rashin aikin yi ga matasa da kuma tabarbarewar tsaro. Masana irin su Farfesa Dalhabala Suleiman din na da fahimtar cewa sake bude kan iyakokin Najeriya alheri ne ga farfado da tattalin arzikin kasar. To amma fa yace dole ne sai an biya hankali kar garin gyaran gira a rasa ido.
1: Faidar sake bude boda wajen sauƙaƙa rayuwar talakan Najeriya kuma akwai kalmar ta tattalin arziki da ake ce mata law of comparative advantage. Shine wani tsari wanda abin da baka da shi wani sai kina da shi sai to baka da shi shine ba ni gishiri in baka manda. Kowace kasa akwai abin da take da shi akwai abin da bata da shi. Abin da bata da shi ina akan shigo mata da shi daga wata kasa ne. Ku ba da abin da kuke da shi a shigo da wanda ba ku da shi. Kaga nan kasuwanci ya bunƙasa tsakanin kowace kasa da kowace kasa. Sai dai yakan kuma lalata musayar tsakanin kasa da kasa. Domin misali zaka tafi kasar Indonesia, shigo da kayayyaki wanda kana da su kuma a cikin kasar ka, sai ka yi amfani da kuɗin kasar su ka sayo ta wallaka hawan. Idan kuma ma'auni aka dauka misali ko euro, ko pound, ko dollar, to su suna samun ƙarin kuɗi wajen wannan musayar ake yi da kuɗin su. Sannan kuma wanda yana kawo na kasu cikin kayayyakin da ake mawa rayuwa da su. Don haka giyin har yanzu dai sai ita gwamnati ta sake tallafawa wajen ganin cewa an daidaita kuɗin musanya tsakanin ƙasa da ƙasa. Don haka abin da ba mu da shi a cikin ƙasarmu idan aka shigo mana shi babu matsala. Amma abin da muke da shi misali kayan abinci ko sutura, ai muna da masako.
0: Su kuwa sauran jama'ar kasar musamman talakawa sun karbi wannan alkawari na Atiku Abubakar Hannu Bibbiyu inda suka rika bayyana irin hali da janye tallafin man fetur din da rufe iyakokin kasar suka jefa su ciki. Ga ra'ayoyin Malam Suleiman mai jama'a da Hajiya Khadija Ahmed Salihu a tattaunawar su da Ibrahim Malam Goje.
3: Shi wato wannan tallafi tun lokacin da aka da shugaban kasa ya cire shi jim kadan bayan rantsar da shi, wato al'amura na kasa duka duk abin da ya shafi tattalin arziki ya tabarbare, abubuwa sun hawa tsadan rayuwa ya tsananta wa 'yan Najeriya. To dawo da shi gaskiya ba karamin wato ƙara inganta tattalin arzikin 'yan Najeriya zai yi ba. Duk da na ga cewa akwai wani shugaban wata jam'iyya a Najeriya yana cewa in an dawo da tattalin wato wannan tallafin mai kaman gwamnati ma ba za ta iya biyan wato mafi ƙarancin albashi ba. To amma in ka ɗauki misali mafi

0: sa sake yaduwar wannan cuta kuma wanda mataki ya kamata hukumomi da iyaye su dauka domin dakile ta Farfesa Kabir Sabitu kwararre kan cututtuka masu yaduwa yayi mana tsokaci akai
1: mu a ganin mu yaran da basu samu cikakken rigakafi ba su suke kamuwa da irin wannan cuta muna da rigakafi DPT 1 DPT 2 DPT 3 so uku ya kamata yaro akai shi ya samu wannan in yayi wannan an samu cikakken rigakafi wanda yaro ba zai kamu da wannan ba idan yaro ya kamu da shi wanda bai samu cikakken rigakafi ba an so a garzaya da shi asibiti nan da nan a cikin asibitin ma mukan yi treating din su ne a isolation unit domin a barin su a cikin yan su yara yakan sa kwayoyin cutan su harbe sauran yara da suke kusa da wajen tarin da za su yi da numfarfashin da suke yi shawara shine a dinga wa yara rigakafi yanda ya kamata ko yaushe kuma yaro ya gama dukkan rigakafin da yake
0: So commissioner matasa wasanni da kawar da talauci na jihar Borno Nigeria honorable Sani Abuba ya janye kalamansa wanda ya haifar da cece kuce a kasar inda ya barazanar yanke ya tsando wanda ya adawa da jam'iyya mai mulki ta APC a kasar Buba ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wajen wani shirin karfafa al'umma na kungiyar City Boy Movement da ya gudana a birnin Maiduguri a farkon wannan mako yayin da rahoton suka nuna cewa Buba ya ce duk wanda ya zabi jam'iyyar mai mulki tabbas zai lashi noman demokradiya wanda bai taba da san irin ta ba yayin da kuma wanda suka yi goyen wato suka ki goyen bayan su za su fuskanci babban kalubale Waɗannan kalaman kwamishinan sun haifar da kakkausar suka daga bangarori daban-daban inda kungiyoyin farar hula da masu sharhi kan lamuran siyasa suka yi gargadin cewa kalaman sun yi barazana ga tsaron jama'a sannan sun saba wa ka'idojin demokradiyya tare kuma da sanya rayuwar 'yan adawa a cikin rudani. A yayin da ake tsaka da wato da damuna har ma aka fara tunkarar alamomin kaka har yanzu akwai wasu garuruwa 20 na yankin da magaran da basu samu saukar ruwan shuka ba a karamar hukumar gangara na wato na gundumar Tanut mafi yawancin damunan Nijar ba ta wuce watanni 3 zuwa 4 domin dai tana karewa ne a watan Satumba in ta yi tsaho zuwa Oktoba ga dai rahoton ka misali kan wannan labari
2: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20 domin har izuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama basu shuka ba kamar da yadda Lawal Sale wani jami'in gidan gona a Tenut ya tabbatar wa Arafai Hausa
3: 20 din kamar 12 sun shuka amma da gance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu amma akwai gari 8 wanda samsam ruwan da suke samu bai isa ba a shuka kamar misali millimeter 3 millimeter 2 su ne can cikin karamar gundumar ta gangara
2: Mamman Nura na garin Tagis da ke karamar hukumar gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro
4: to gaskiya dai da manan bana tana ba mu tsoro duka uti yayi ya kare ba mu samu ruwa ba yanzu da ya gashi September ne muka shigo mu gashi nan da ya damuna tana ba mu alamun kamar kaka ne yayi kuma dai mun goje mu gaskiya ba kaka bane ba a yanzu kan tunan nake maka ko wanda ba ai ruwa mu
2: shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalin su ya tashi kan wannan lamari ba domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki
5: inda manomi ne kirkiye shi wannan abun ya shafi kowa da abun da ya samu dan uwanka ya same ka ko yana kusa ko yana nesa Allah ka kawo su wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma wannan yanayi kawai abu ne daga Allah zamu cewa babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan
2: masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa
0: Hukumomi a Togo sun ba da belin wasu Faransawa 'yan fim guda biyu da wani abokin aikinsu dan kasar Togo bayan shafe sama da wata guda a tsare Ahmed Abba ya hada mana rahoto akai.
6: An kama mutanen ne a ranar 27 ga watan Yulin da ya gabata a arewacin Togo a lokacin da suke gudanar da aikin daukar wani shirin film mai suna Le Route de l'Impossible. Rotoni sun ce mutanen uku na aiki ne kan shiri da ke nuna rayuwar mutane da kuma kalubale da suke fuskanta a sassa daban-daban na duniya. Sai dai kama su ya janyo cece kuce musamman daga kungiyoyin kare yancin aikin jarida da yancin fadin albarkacin baki. Yanzu hukumomin Togo sun bayar da umarnin sakin su na wucin gadi. Amma rotoni ba su tabbatar da ko an kawo ƙarshen duk wata shari'a ko bincike da ake yi kan lamarin ba. Wannan na nufin cewa har yanzu akwai ayar tambaya kan dalilan tsare mutanen da kuma abin da ake zargin su da aikatawa.
0: Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilastawa dubban mutane a kasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia don neman tsira, abinda ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Shamsiya Haruna ta hada mana rahoto akai.
7: A cewar kungiyar, waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon ƙarancin abinci, ruwan sha da kuma rushewar bangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunan su na asali. Sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin kai a Namibia, rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suka fake. Amnesty International ta yi tirda yadda hukumomin Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan 'yan gudun hijira hukunci mai tsanani. Rahoton ya jaddada cewa ana tsare da yawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi, wanda hakan ke keta ka'idojin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa. Bugu da ƙari, kungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba. Kungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia ta dakatar da duk wani shiri na koran mutanen, kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada, tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu ɗorewa don taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya ɗaiɗaita. Abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli ba, babban dalili ne da ke rura wutar ƙalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka.
0: Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yayin da rikicin Amurka da Iran ke sake dawowa sabo, wasu masharhanta na ganin cewa dabarar ta wato Tehran ce ta tsawaita yakin domin ƙara matsan lambar siyasa don kawo cikas ga shugaba Donald Trump na Amurka, musamman yayin da zaben tsakiyar wa'adin majalisar dokokin Amurka ke gabatowa. To shin ko da gaske ne Iran na jan kafa ne domin cimma wannan buri? Muhammad Kaddam Sadiq Isa, mai sharhi kan lamuran harkokin gabas tsakiya a Dubai, headquarter daular Larabawa, ya yi mana tsokaci a kai.
8: Haka ne, in aka yi la'akari da cewa Iran tana ganin cewa idan har yakin ya kai nan da lokacin da za a yi wannan zaɓe na 'yan majalisun Amurka watan 11, kasancewar masu zaɓe ba kasafai suke son ƙasarsu tana halin yaƙi ba, bisa la'akari da tasirin yaƙin wasu lokutan akan yanayi na tattalin arziki. Tana tsaron cewa Donald Trump zai rasa rinjayen da yake da shi a majalisun Amurka, ta yadda zai zama 'yan majalisar jam'iyyarsa na Republican sun rasa kujerunsu, ta yadda haka zai iya zama wani nau'i na wato a ce kamar matsin lamba a kansa, ta yadda zai ɗauki matakin kawo ƙarshen yakin. A dogara da wannan bangaren sosai da kuma fatan da take yi hakan ya faru.
0: To, ministan harkokin Isra'ila Israel Katz ya ce kasarsa ta shirya tsaf wajen mayar da martani kan duk wani hari da Iran ta kuskura ta kai mata, bayan da sojojin Iran suka kai wa sansanonin sojojin Amurka hari a yankin. Katz ya ce sojojin Isra'ila sun shirya tsaf kan wannan al'amari, duk barazanar da ministan tsaron na Isra'ila ya yi Iran ba ta daddara ba, a yayin da a yau dinnan Laraba ta kaddamar da jerin hare-hare kan sansanonin da Amurka da su a fadin gabas tsakiya, bayan da Amurka ta yi lugudan wuta a wasu sassa na Iran din. Yayin da aka cika mako guda da faruwar mummunan ambaliyar ruwa a Nepal da wasu yankunan kan iyakar China, adadin mutanen da suka mutu ya haura 1,200, kamar yadda hukumar bayar da agaji ta kasar ta tabbatar. Hukumar ta kuma ce ana ci gaba da neman kusan mutane 4,000 da ba a san inda suke ba har yanzu. Rukayya Abba Kabara na dauke da ci gaban labarin.
9: Kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar tun da farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet, yayin da ake neman wasu guda 546. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba. Ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wutar lantarki ta ruwa, lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal. Bayanai sun ce zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane 118 cikin su mata 44 da maza 74 ciki har da wani dan asalin Birtaniya, yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Cikin an asalin kasashen wajen da suka bace a Nepal akwai ƴan island guda 2, sai ƴan India guda 272, sai ƴan wasu kasashe daban guda 128. A China kuwa an tabbatar da batun baki guda 261 daga kasashe 23. Rahotanni sun tabbatar da cewa akwai ƴan Amurka guda 85 da ake nema har yanzu.
0: Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗi ga kamfanonin jiragen sama da na inshora cewa kasancewar jiragen saman Ukraine marasa matuƙa a sararin samaniyar Russia yanzu sun samu dama da za su iya yin duk abin da suka ga dama a wannan fafatawa da suke yi. Karfe 5:15 a daidai wannan lokaci. Taken labarin wasanni kenan ga Alhaji Nura mai bakin zare ya shigo mana.
10: Dan ba da bakin zare ba, to ina ga zan samu maka guruki fati saboda naji dadin wannan kirarin da kai.
0: Yayi.
10: Za a yi ta dukan kafa amma ba za ka fadi ba. To kamar yadda aka yi tsammani idan muka koma fatin kwallon kafa gasar Premier England ta yi wa takwarorinta na Turai puntin kau ta hanyar zama lamba 1 wajen kashe makudan kudade domin sayan ƴan wasa a yayin hada-hadar ciniki da sauyin shekarun masarrafa ta maular da da suka yi fice. To kididdiga ta nuna cewa kungiyoyin da ke gasar Premier sun kashe jimillar fam biliyan 3 ne da miliyan 460 daidai da naira triliyan 2 da biliyan 200 kenan.
0: Kaga inda ake kashe kudi kamar a kamfanin mai
10: kwarai kuwa. To a England dai Manchester City ke kan gaba wajen kashe waɗannan makudan kuɗaɗe da suka kai fam miliyan 458 daidai da naira biliyan 820, abinda ke nufin wasu kungiyar sun lashe takobin marawa kocin su Enzo Maresca baya wajen ganin ya gina tasa tawagar ko kuma ya karfafa wanda ya gada daga Pep Guardiola, wanda ake ganin rashin sa zai jefa su cikin tsaka mai wuya koda na wani gajeren lokaci ne.
0: Okay.
10: To aje ne kuma aka rufe wato ita wannan da kasuwa ta ƴan wasa ta da suke hada-hada a yanayin bazara. To bayan City, kungiyar Chelsea ce ta biyu mafi kashe makudan kudade wajen cefanan ƴan wasa da fam miliyan 382 biye da ita kuma sai idan aka dauki matakin gasa kenan manyan league na Turai. Gasar Serie A ce ta Italia ita ce ta biyu wajen kashe makudan kudade, sai kuma League 1 ta Faransa. To Pierre-Emerick Aubameyang, idan muka koma nahiyar Afrika, ya sanar da ya retire daga bugawa kasar sa gaban wasa da ya bayyana bacin rai a bisa muzan tashi da ya ce gwamnatin kasar ta yi. Ka san tun a zagayen farko na matakin rukuni ita gaban ta fice daga gasar cin kofin kasashen Afrika da aka kammala a Morocco, kuma dukkanin wasan da ta buga ta sha kaye ne. To wannan yasa gwamnati cikin fushi ta kori jimillar jami'an da suke cikin tawagar horaswa, sannan ta dakatar da tawagar ƴan wasan.
0: To wannan rashin nasara ta su baya cikin wani mataki na gwamnati ko kuma
10: a yayin da yake zantawa da wata kafar yada labarai, shi Pierre-Emerick Aubameyang wanda ka san yayi fice wajen zama dan wasan gaba a nahiyar Turai, ya bayyana cewa matsalar kwallon kafa a gaban ta wuce kansa. Matsala ce da tana da dalilai da dama da suka haddasa ta. To a zamanin da ya sharfinsa dai, Aubameyang na cikin fitattun ƴan wasa kamar da fada na Turai a lokacin da ya bugawa Borussia Dortmund da Arsenal da kuma Barcelona a wasa. To hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta ce wato jagorarta ta duniya FIFA ta amince da ajiye aikin da tsaffin shugabanninta suka yi karkashin jagorancin Ibrahim Gusau. A cewar NFF, ya kamata a yi watsi da rahotannin da suke cewa FIFA ta rubuto wata wasiƙa wanda take cewa tana zargin gwamnatin Najeriya ce ta tilasta wasu Ibrahim Gusau yin murabus, abin da ya saba wa dokarta na kada a gauraya siyasa da sha'anin kwallon kafa.
0: To an gaishe da Alhaji Nura mai bikin zare. Taken labarin tattalin arziki kenan ga Abdullahi Isa da cikakkun bayani.
11: Nasir Sani a gaishe ka masararin barkamu da saki saduwa. Labarin da ke shigo mana yanzu nan shine na ɗaya daga cikin kamfanoni da ke kula da sufuri ko in ce da kwamfasinjoji a Najeriya, musamman ma a wasu daga cikin manyan biranen ƙasar, wato kamfanin Uber. Ya sanar da dakatar da aikin sa a fadin kasar.
0: Na'am.
11: A gurguje dai wannan company na daya daga cikin manyan kamfanoni za a cewa yake da kusan motoci 267
0: a fadin Najeriya.
11: A fadin Najeriya kuma yana amfani da direbobi kusan 700. Kawo ku ba karamin kamfani
0: ba. Ya samar da ayyuka kenan.
11: Haka kuma kamfani ya soma aikin sa ne a Najeriya tun shekara ta 2014. Kuma za a cewa kusan shekaru jimilce idan muka duba kusan shekaru 12 kenan za a cewa wannan kamfani
0: yake
11: aikin sa a Najeriya. To kaga ku dakatar da irin kamfanoni kamar su Uber a Najeriya za a cewa da dama daga cikin matasa ko in ce ma'aikata za su rasa guraben ayyuka.
0: Kai gaskiya naje kuma kamfanin yana cewa wato ya dakatar da ayyukan nasa ne saboda wani zazzarfin bincike da
11: suke. Bincike ba kuma ka san matsala ita ce ba wai da ya kawo kamfanin ko in ce shugabannin wannan kamfani sun kawo wani karin haske amma nan gaba masu sauraron idan suka biyo mu za su samu karin haske akai
0: sosai
11: kuma baya ga wannan labari na kamfanin Uber a Nasir Sani shugaban Amerika ne ka san kamar yadda ya saba Donald Trump da hazin ne yake cewa to mashigin Hormuz da ya kasance a rufe ya kama hanya idan ta kama ma wata kila za iya sanya wa mashigin sunan mashigin Trump hakeci to kuma kasan yana daya daga cikin in ce hanyoyi da kusan kashi 20 na man fetur da iskan gas da ake fitar da shi na duniya ke bi zuwa kasuwannin duniya kasashe da ke samar da man fetur irin su Saudiya, Iran, Haɗeɗɗen Larabawa da Kuwait da Iraq da Qatar su ne suke bi tannan suke bi domin isar da wannan
0: mai su ne kasashen da suke samar da mai da ke tafiyar da al'amura a duniya
11: haka to kuma kasan matsalar da ake ci gaba da fuskanta yanzu na batun rufe mashigin ma ya karasa komai yayi tsada musamman ma makamashi
0: hakiki
11: inda zaka lura tafe-tafe inda ake zuwa da dan karamin kudi za ganin cewa an ƙara kudin sufuri wannan matsala ce ta janyo haka to baya ga haka akwai labari da ya shafi asusun bala lamuni na duniya wanda ya sanar da wata yarjejeniya da kasar Senegal a jiya talata na wani sabon rance da za a bayar wa kasar na kusan dala biliyan 2.2 bayan da aka dakatar da wata yarjejeniya a baya bayan gano ba su sukan da ba a bayar da bahasi akai ba
0: to an gaishe ka Abdullahi
11: madalla
0: kungiyoyin kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da kungiyar tarayyar Turai da gwamnatin kasar suka kaddamar da sabon tsarin tattarawa da bibiyar rahotannin cin zarafin mata a Najeriya a kokarin su na ƙarfafa daukakar matan wato matantakan matan da adalci ga waɗanda suka tsira daga cin zarafi wakilinmu a jihar Bauchi Najeriya Ibrahim Malam Goje ya duba mana matsayin da kungiyoyin kare wato haƙƙin matan suka dauka musamman kan sabon tsarin na bibiyar rahotannin cin zarafin na mata da kuma tasirin sa wajen kare haƙƙin mata a kasar
12: sabon tsarin wanda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta samar tare da tallafin kungiyar tarayyar Turai shine irin sa na farko domin bibiyar sharawoyin cin zarafin mata daga lokacin da aka kai rahoto har zuwa matakin bincike, gurfanarwa da kuma yanke hukunci. Shirin wanda aka ware masa tsabar kuɗi euro miliyan 18 zai kuma tallafa wajen kyautata rayuwar waɗanda suka tsira daga matsalar ta cin zarafi. Hajja Rashida Yusuf, ɗaya ce daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙoƙin mata a Najeriya, kuma shugabar ƙungiyar mata 'yan jarida ta ƙasar reshen jihar Bauchi, ta lura cewa shirin ya zo a kan gaba.
13: Wannan haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da haɗin kan tarayyan Turai ya yi zo daidai ne a lokacin da ƙungiyoyi ire-iren namu suke faman ganin cewa an karɓa ma duk wanda aka tabbatar an ci zarafin shi an bi mishi haƙƙinsa. Kuma hanyoyi da ya kamata a bi domin ganin cewa an inganta wannan tsari shine a inganta doka na ƙasa kuma a tabbatar da cewa duk wanda aka kama doka ta yi aiki a kansa. Na biyu kuma ya kamata a faɗaɗa wayar da kan mutane don ganin cewa doka tana aiki.
12: To sai dai daga cikin matsalolin da ka iya yin tarnaƙi ga wannan shiri shine yadda su kansu matan da aka cewa zarafin ke kin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike ta hanyar ɓoye bayanai game da abin da aka yi musu musamman ma a yankin arewacin Najeriya a cewar Malam Ibrahim Yusuf shugaban ƙungiyar fararen hula a jihar Gombe.
14: Manya-manyan ƙungiyoyin mata na ƙasa da suke jihohinmu irin su Form One, su Women Camp, su FIDA, suna watch da dai sauran kowace tana kokari a nata mataki amma na za su hadu su hada hannu da karfi ya zama duk abin da ya shafi cin zarafi sune za su fito tare da za a ci nasara to amma kowa yana aiki daidaiku shi yasa ake samun rashin nasara a wannan fadan da ake yi sannan kuma hukuma ita ma tana da lefinta jami'an tsaro da nasu wajen delay wajen bincike sannan kotuna suna delay wajen yanke hukunci
12: ita kuwa ya gana Baba Jidda wata shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara a jihar Borno ta bayyana cewa duk da cewa hukumomi na iyakar kokarin su wajen kare bukatun mata akwai matukar bukatar kungiyoyin kare haƙƙin matan da yara su tashi haikan domin bada tasu gudunmawar
15: duk da hukuma za ta yi abin da za ta yi mu ma za mu tashi mu kafa mu tsare mu ga iya abin da za mu iya yi akai malamai su tashi su tsaya su yi magana su fadakar akan irin cin zarafin da ake wa yara da mata
12: A halin da ake ciki, hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta bayyana cewa ta samu rahotannin shari'o'in cin zarafin mata sama da 33,000 daga watan Janairu zuwa Mayu. Abin da ya sanya masu rajin kare haƙƙin mata ke ganin akwai matuƙar buƙatar bada tasu gudunmawar domin a gudu tare a tsira tare. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: Sau matatar man fetur ta Dangote ta yi barazanar daina sayar da tataccen mai ga dilla wato manyan dillalan da ke ci gaba da shigo da mai daga ketare bisa zargin cewa wasu dillalan suna gauraye man da suke shigar da shi daga wato da suke shigar da shi Najeriya da wanda suke saye daga matatar man ta Dangoten kafin su sayarwa ƴan kasar abinda yake ganin hakan na rage martabar da amincin sunan samfurin Dangote to sai dai shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya wato Ipman Alhaji Abubakar mai ganda shatima a tattaunawarsa da Shamsiya Haruna ya ce ba su da masaniya kan wannan barazana ta Dangote hasali ma har yanzu a matatarsa suke sayan wato suke dakon man da suke saidawa al'umma
16: A halin da ake ciki dai dama mu mandobinmu halin da ake ciki yanzu mun yi sayan mai ga Dangote mafi yawanci kusan kashi 80 na man da muke sayarwa muna sayarwa ne daga Dangote ko kuma daga MRS ko kuma waɗanda ainihin ke da alaka da man shi
7: to a baya Ipman ta ci mai yarjejeniya da matatar Dangote don sayan mai kai tsaye ba tare da tsallakawa ta wani waje ba shin me ya canza yanzu da har wasu mambobin ku ke ganin gara su shigo da mai daga waje maimakon dogaro da yarjejeniyar da kuka yi da Dangote
16: gaskiya waɗanda ke shigowa da mai daga waje ba membobinmu bane
7: haka
16: ainihin dama akwai kamfuna da dama da ke shigowa da mai amma mu independent petroleum marketers wato Ipman ba mu cikin masu shigowa da mai din saboda mu mun dogara ne ga ainihin matatar Dangote gaman da muke saye
7: to kuna yawan bayyana cewa sayan mai kai tsaye daga Dangote zai iya rage farashin lita a gidajen mai shin sali idan Dangote cika wato alƙawarin da ya dauka kan wannan barazana ta daina sayar muku da mai saboda wannan takaddama wannan tasiri hakan zai yi ga farashin mai daga talakan Najeriya
16: mu Dangote bai ce ba zai sayar da mu na mai ba halin da ake ciki har yanzu duka membobin mu suna nan suna sayan mai ga shi Dangote mu dai ainihin kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa masu zaman kansu bai ce ba zai sayar da mu na mai ba kuma muna nan muna sayan mai a hannun shi akwai iman da ake sayi wanda shine ke kawo shi da kai ne sa'annan kuma akwai wanda muke zuwa mu dauko daga matatar shi
7: to akwai wasu kungiyoyin dillalai da suke fargabar cewar idan aka bar Dangote shi kadai ya mamaye kasuwar mai ba tare da abokan yin gasa ba hakan zai iya cutar da kananan dillalai a matsayinka na shugaban Ipman kana ganin wannan daidai ne ko kuwa kana da ja akai
16: me zai sa wasu su samu damuwa domin Dangote yana sayar da mai ni abinda kawai nake kira ga ƴan Najeriya yana da kyau mu nuna kishin samu abinda shi Dangote yayi to waɗanda ke da hannu da shuni su ma su yi kokari su yi abinda yayi su ma su gina waɗannan matatan man fetur din saboda a samu isasshen yalwa na wannan mai din
7: bari mu kalli batun dokokin da suka fito daga bangaren gwamnati hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya ta bayyana cewa duk man da za a shigo da shi dole ya bi matakan gwaji har guda uku shin Ipman tana gamsuwa da waɗannan gwaje-gwaje na gwamnati
16: eh to idan hukuma ta ce za ta aiki ko shakka babu in suka yi tsaye za su yi wannan aiki domin hukuma ce.
7: To kamar yadda kace misali baka da masaniya akan wannan dambarwa, tayyu ba a kawo muku sanarwa a hukumance ba. Idan sanarwa ta zo hannunku a hukumance, wannan mataki za ku dauka?
16: Ba wani matakin da za mu dauka akai, tunda dai shi Dangote shike da refinery nashi, kuma yana da inci a matsayin ne wanda ke da refinery, ya ce ga waɗanda yake saida mai, in har ya fahimci kila waɗannan suna iya banna mishi suna dangane da man da yake saidawa.

0: jihohi na kasar. A Najeriya cutar diphtheria wato mashako na ci gaba da zama barazana ga lafiyar jama'a yayin da cutar ke ci gaba da bazuwa a jihohin Plateau, Katsina da kuma Kano. Ma'aikatar lafiya ta Plateau ta ce cutar ta kashe mutane 23 a yayin da wasu 140 kuma suka harbu da ita. To menene ke haddasa sake yaduwar wannan cuta kuma wanne mataki ya kamata hukumomi da iyaye su dauka domin dakile ta? Professor Kabir Sabitu kwararre kan cututtuka masu yaduwa yayi mana tsokaci akai.
1: Mu a ganin mu a yaran da basu samu cikakken rigakafi ba su suke kamuwa da irin wannan cuta. Muna da rigakafi DPT1, DPT2, DPT3 sau uku ya kamata yaro a kai shi ya samu wannan. In yayi wannan an samu cikakken rigakafi wanda yaro ba zai kamu da wannan ba. Idan yaro ya kamu da shi wanda bai samu cikakken rigakafi ba an so a garzaya da shi asibiti nan da nan. A cikin asibitin ma mukan yi treating din su ne a isolation unit domin a barin su a cikin yan su yara yakan sa kwayoyin cutan su harbi sauran yara da suke kusa da wajen tarin da za su yi da numfarfashin da suke yi. Shawara shine a dinga wa yara rigakafi yanda ya kamata koyaushe kuma yaro ya gama dukkan rigakafin da yake.
0: Fa kwamishinan matasa wasanni da kawar da talauci na jihar Borno Najeriya Honorable Sani Abuba ya janye kalamansa wanda ya haifar da cece kuce a kasar inda ya barazanar yanke ya tsando wanda ya adawa da jam'iyya mai mulki ta APC a kasar. Buba ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wajen wani shirin karfafa al'umma na kungiyar City Boy Movement da ya gudana a birnin Maiduguri a farkon wannan mako. Yayin da rahoton suka nuna cewa Buba ya ce duk wanda ya zabi jam'iyyar mai mulki tabbas zai lashe noman demokradiyya wanda bai taba san irin ta ba. Yayin da kuma wanda suka yi goyen wato suka ki goyen bayan su za su fuskanci babban kalubale. Waɗannan kalaman kwamishinan sun haifar da kakkausar suka daga bangarori daban-daban inda ƙungiyoyin farar hula da masu sharhi kan lamuran siyasa suka yi gargadin cewa kalaman sun yi barazana ga tsaron jama'a sannan sun saba wa ka'idojin demokradiyya tare kuma da sanya rayuwar 'yan adawa a cikin rudani. A yayin da ake tsaka da wato da damuna har ma aka fara tunkarar alamomin kaka har yanzu akwai wasu garuruwa 20 na yankin da magaran da basu samu saukar ruwan shuka ba a karamar hukumar gangara na wato na gundumar Tanut. Mafi yawancin damunan Nijar ba ta wuce watanni 3-4 domin dai tana karewa ne a watan Satumba in ta yi tsaho zuwa Oktoba. Ga dai rahoton Kami Saleh kan wannan labari.
2: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20 domin har izuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama basu yi shuka ba kamar da yadda Lawal Sale wani jami'in gidan gona a Tenut ya tabbatar wa Arafai Hausa.
3: 20 din kamar 12 sun shuka amma da gance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu. Amma akwai gari 8 wanda sam-sam ruwan da suke samu bai isa ba a yi shuka. Kamar misali millimeter 3, millimeter 2 su ne can cikin ƙaramar gundumar ta Gangara.
2: Mamman Nura na garin Tagis da ke ƙaramar hukumar Gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro.
4: To gaskiya dai damuna bana tana ba mu tsoro. Duk uti yayi ya kare ba mu samu ruwa ba. Yanzu da ya gashi September ne muka shigo mu. Gashi nan da ya damuna tana ba mu alamun kamar kaka ne yayi kuma dai mun goje mu gaskiya ba kaka bane ba. A yanzu kan tunanin nake maka ko wanda ba ai ruwa mu.
2: Shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalin su ya tashi kan wannan lamari ba domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki.
5: Inde manomi ne kirkiye ji wannan abun ya shafi kowa. Da abun da ya samu dan uwanka ya same ka ko yana kusa ko yana nesa Allah ka musu wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma. Wannan yanayi kawai abu ne daga Allah za mu ci babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan.
2: Masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa.
0: Hukumomi a Togo sun ba da belin wasu Faransawa 'yan fim guda 2 da wani abokin aikinsu dan kasar Togo bayan shafe sama da wata guda a tsare. Ahmed Abba ya hada mana rahoto akai.
6: An kama mutanen ne a ranar 27 ga watan Yulin da ya gabata a arewacin Togo a lokacin da suke gudanar da aikin daukar wani shirin film mai suna Le Route de l'Impossible. Rotoni sun ce mutanen 3 na aiki ne kan shiri da ke nuna rayuwar mutane da kuma kalubale da suke fuskanta a sassa daban-daban na duniya. sai dai kama su ya janyo cece kuce musamman daga kungiyoyin kare yancin aikin jarida da yancin fadin albarkacin baki. Yanzu hukumomin Togo sun bayar da umarnin sakin su na wucin gadi. Amma rotoni ba su tabbatar da ko an kawo ƙarshen duk wata shari'a ko bincike da ake yi kan lamarin ba. Wannan na nufin cewa har yanzu akwai ayar tambaya kan dalilan tsare mutanen da kuma abin da ake zargin su da aikatawa.
0: Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilastawa dubban mutane a kasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia don neman tsira, abinda ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Shamsiya Haruna ta hada mana rahoto akai.
7: A cewar kungiyar, waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon ƙarancin abinci, ruwan sha da kuma rushewar bangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunan su na asali. Sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin kai a Namibia, rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suka fake. Amnesty International ta yi tirda yadda hukumomin Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan 'yan gudun hijira hukunci mai tsanani. Rahoton ya jaddada cewa ana tsare da yawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi, wanda hakan ke keta ka'idojin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa. Bugu da ƙari, kungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba. Kungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia ta dakatar da duk wani shiri na koran mutanen, kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada, tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu dorewa don taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya daidaita. Abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli ba, babban dalili ne dake rura wutar kalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka.
0: Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yayin da rikicin Amurka da Iran ke sake dawowa sabo, wasu masharhanta na ganin cewa dabarar ta wato Tehran ce ta tsawaita yakin domin kara matsalar lambar siyasa don kawo cikas ga shugaba Donald Trump na Amurka, musamman yayin da zaben tsakiyar wa'adin majalisar dokokin Amurka ke gabatowa. To shin ko da gaske ne Iran na jan kafa ne domin cimma wannan buri? Muhammad Kaddam Sadiq Isa mai sharhi kan lamuran harkokin gabas tsakiya a Dubai, headquarter daular Larabawa, ya yi mana tsokaci a kai.
8: Haka ne, in aka yi la'akari da cewa Iran tana ganin cewa idan har yakin ya kai nan da lokacin da za a yi wannan zaɓe na 'yan majalisun Amurka watan 11, kasancewar masu zaɓe ba kasafai suke son ƙasarsu tana halin yaƙi ba, bisa la'akari da tasirin yaƙin wasu lokutan akan yanayi na tattalin arziki, tana tsaran cewa Donald Trump zai rasa rinjayen da yake da shi a majalisun Amurka, ta yanda zai zama 'yan majalisar jam'iyyarsa na Republican sun rasa kujerunsu, ta yanda haka zai iya zama wani nau'i na wato a ce kamar matsin lamba a kansa, ta yanda zai ɗauki matakin kawo ƙarshen yakin. A dogara da wannan bangaren sosai da kuma fatan da take yi hakan ya faru.
0: To, ministan harkokin Isra'ila Israel Katz ya ce kasarsa ta shirya tsaf wajen mayar da martani kan duk wani hari da Iran ta kuskura ta kai mata, bayan da sojojin Iran suka kai wa sansanonin sojojin Amurka hari a yankin. Katz ya ce sojojin Isra'ila sun shirya tsaf kan wannan al'amari, duk barazanar da ministan tsaron na Isra'ila ya yi Iran bata daddara ba, a yayin da a yau din na Laraba ta kaddamar da jerin hare-hare kan sansanonin da Amurka da su a fadin gabas tsakiya, bayan da Amurka ta yi lugudan wuta a wasu sassa na Iran din. Yayin da aka cika mako guda da faruwar mummunan ambaliyar ruwa a Nepal da wasu yankunan kan iyakar China, adadin mutanen da suka mutu ya haura 1,200, kamar yadda hukumar da bayar da agaji ta kasar ta tabbatar. Hukumar ta kuma ce ana ci gaba da neman kusan mutane 4,000 da ba a san inda suke ba har yanzu. Rukayya Abba Kabara na dauke da cigaban labarin.
9: Kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar da farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet, yayin da ake neman wasu guda 546. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba. Ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wuta lantarki ta ruwa lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal bayanai sun ce zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane 118 cikin su mata 44 da maza 74 ciki har da wani dan asalin Birtaniya yayin da ake ci gaba da aikin ceto cikin an asalin kasashen wajen da suka bace a Nepal akwai yan island guda 2 sai yan India guda 272 sai yan wasu kasashe daban guda 128 a China kuwa an tabbatar da batan baki guda 261 daga kasashe 23 rahotanni sun tabbatar da cewa akwai yan Amurka guda 85 da ake nema har yanzu
0: Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayi gargadi ga kamfanonin jiragen sama da na inshora cewa kasancewar jiragen saman Ukraine marasa matuka a sararin samaniyar Russia yanzu sun samu dama da za su iya yin duk abin da suka ga dama a wannan fafatawa da suke yi karfe 5 da kwata a daidai wannan lokaci ta kyan labarin wasanni kenan ga Alhaji Nura mai bakin zare ya shigo mana
10: dan ba da bakin zare ba to ina ga zan samu maka guruki fati saboda naji dadin wannan kirarin da kai
0: yayi
10: za a yi ta dukan kafa amma ba za ka fadi ba to kamar yadda akai tsammani idan muka koma fatin kwallon kafa gasar Premier Ingila ta yi wa takwarorinta na Turai fintin kau ta hanyar zama lamba daya wajen kashe makudan kudade domin sayan yan wasa a yayin hada-hadar ciniki da sauyin shekarun masarrafa ta maular da a da suka yi fice to kididiga ta nuna cewa kungiyoyin da ke gasar premier sun kashe jimillar fam biliyan 3 ne da miliyan 460 daidai da naira trillion 2 da biliyan 200 kenan
0: kaga inda ake kashe kudi kamar a kamfanin mai
10: kwarai kuwa to a ingilar da Manchester City ke kan gaba wajen kashe waɗannan makudan kudade da suka kai fam miliyan 458 daidai da naira biliyan 820 abinda ke nufin wasu kungiyar sun lashe takobin marawa kocin su Enzo Maresca baya wajen ganin ya gina tasa tawagar ko kuma ya karfafa wanda ya gada daga Pep Guardiola wanda ake ganin rashin sa zai jefa su cikin tsaka mai wuya koda na wani gajeren lokaci ne to aje ne kuma aka rufe wato ita wannan da kasuwa ta ƴan wasa ta da suke hada-hada a yanayin bazara to bayan City kungiyar Chelsea ce ta biyu mafi kashe makudan kudade wajen cefanan ƴan wasa da fam miliyan 382 biye da ita kuma sai idan aka dauki matakin gasa kenan manyan league na Turai gasar Serie A ce ta Italia ita ce ta biyu wajen kashe makudan kudade sai kuma League 1 ta Faransa to Pierre-Emerick Aubameyang idan muka koma nahiyar Afrika ya sanar da ya retire daga bugawa kasar sa gaban wasa da ya bayyana bacin rai a bisa muzan tashi da ya ce gwamnatin kasar ta yi ka san tun a zagayen farko na matakin rukuni ita gaban ta fice daga gasar cin kofin kasashen Afrika da aka kammala a Morocco kuma dukkanin wasan da ta buga ta sha kai ne to wannan yasa gwamnati cikin fushi ta kori jimillar jami'an da suke cikin tawagar horaswa sannan ta dakatar da tawagar ƴan wasan
0: da wannan rashin nasara ta su baya cikin wani mataki na gwamnati ko kuma
10: to a cikin a yayin da yake zantawa da wata kafar yada labarai shi Pierre-Emerick Aubameyang wanda ka san yayi fice wajen zama dan wasan gaba a nahiyar Turai ya bayyana cewa matsalar kwallon kafa a gaban ta wuce kansa matsala ce da tana da dalilai da dama da suka haddasa ta to a zamanin da ya sharfin sa dai Aubameyang na cikin fitattun ƴan wasa kamar da fada na Turai a lokacin da ya bugawa Borussia Dortmund da Arsenal da kuma Barcelona a wasa to hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta ce wato jagorar ta duniya FIFA ta amince da ajiye aikin da tsaffin shugabannin ta suka yi karkashin jagorancin Ibrahim Gusau a cewar NFF ya kamata a yi watsi da rahotannin da suke cewa FIFA ta rubuto wata wasiƙa wanda take cewa tana zargin gwamnatin Najeriya ce ta tilasta wasu Ibrahim Gusau yin murabus abinda ya saba wa dokar ta na kada a gauraya siyasa da sha'anin kwallon kafa
0: to an gaishe da Alhaji Nura mai bikin zare taken labarin tattalin arziki kenan ga Abdullahi Isa da cikakkun bayani
11: Nasir Sani a gaishe ka masauraron barkamu da sake saduwa labarin da ke shigo mana yanzu nan shine na ɗaya daga cikin kamfanoni da ke kula da sufuri ko in ce da kwamfasinjoji a Najeriya musamman ma a wasu daga cikin manyan biranen kasar wato kamfanin Uber ya sanar da dakatar da aikinsa a fadin kasar. A gurguje dai wannan kamfani na ɗaya daga cikin manyan kamfanoni za a cewa yake da kusan motoci 267
0: a fadin Najeriya.
11: A fadin Najeriya kuma yana amfani da direbobi kusan 700. Kawo ko ba karamin kamfani
0: ba. Ya samar da ayyuka kenan
11: ma. Haka kuma kamfani ya soma aikin sa ne a Najeriya tun shekara ta 2014. Kuma za a yi cewa kusan shekaru jimilce idan muka duba kusan shekaru 12 kenan za a yi cewa wannan kamfani ke
0: yana gudanar da ayyukansa.
11: Yake aikin sa a Najeriya to kaga ko dakatar da irin kamfanoni kamar su Uber a Najeriya za a yi cewa da dama daga cikin matasa ko in ce ma'aikata za su rasa guraben ayyuka.
0: Kai legacy naje kuma kamfanin yana cewa wato ya dakatar da ayyukan nasa ne saboda wani zazzarfin bincike da
11: suke. Bincike ba kuma ka san matsala ita ce ba wai da ya kawo kamfanin ko in ce shugabannin wannan kamfani sun kawo wani ƙarin haske amma nan gaba masu sauraron idan suka biyomu za su samu ƙarin haske akai
0: sosai
11: kuma baya ga wannan labari na kamfanin Uber a Nasir Sani shugaban Amerika ne ka san kamar yadda ya saba Donald Trump dazunan ne yake cewa to mashigin Hormuz da ya kasance a rufe ya kama hanya idan ta kama ma wata kila za a iya sanya wa mashigin sunan mashigin Trump haka ya ce to kuma ka san yana ɗaya daga cikin in ce hanyoyi da kusan kashi 20 na man fetur da iskan gas da ake fitar da shi na duniya ke bi zuwa kasuwannin duniya kasashe da ke samar da man fetur irin su Saudiya Iran haɗaɗɗen Larabawa da Kuwait da Iraq da Qatar su ne suke bi tannan suke bi domin isar da wannan mai kuma
0: su ne kasashen da suke samar da mai da ke tafiyar da al'amura a duniya
11: haka to kuma ka san matsalar da ake ci gaba da fuskanta yanzu na batun rufe mashigin ma ya ƙarasa komai ya yi tsada musamman ma makamashi
0: hakiki
11: inda zaka lura tafe-tafe inda ake zuwa da dan karamin kudi za ganin cewa an ƙara kudin sufuri wannan matsalar ce ta janyo haka to baya ga haka akwai labari da ya shafi asusun bala lamuni na duniya wanda ya sanar da wata yarjejeniya da kasar Senegal a jiya talata na wani sabon rance da za a bayar kasar na kusan dala biliyan 2.2 bayan da aka dakatar da wata yarjejeniya a baya bayan gano ba su sukan da ba a bayar da bahasi akai ba
0: to an gaishe ka Abdullahi
11: madalla
0: kungiyoyin kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da kungiyar tarayyar Turai da gwamnatin kasar suka kaddamar da sabon tsarin tattarawa da bibiyar rahotannin cin zarafin mata a Najeriya a kokarin su na ƙarfafa ɗaukakar matan wato matantakan matan da adalci ga waɗanda suka tsira daga cin zarafi wakilinmu a jihar Bauchi Najeriya Ibrahim Malam Goje ya duba mana matsayin da kungiyoyin kare wato haƙƙin matan suka ɗauka musamman kan sabon tsarin na bibiyar rahotannin cin zarafin na mata da kuma tasirin sa wajen kare haƙƙin mata a ƙasar
12: sabon tsarin wanda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta samar tare da tallafin kungiyar tarayyar Turai shine irinsa na farko domin bibiyar sharawoyin cin zarafin mata daga lokacin da aka kai rahoto har zuwa matakin bincike, gurfanarwa da kuma yanke hukunci. Shirin wanda aka ware masa tsabar kuɗi €10,000,000 zai kuma tallafa wajen kyautata rayuwar waɗanda suka tsira daga matsalar ta cin zarafi. Hajja Rashida Yusuf ɗaya ce daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙoƙin mata a Najeriya. Kuma shugabar kungiyar mata 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi ta lura cewa shirin ya zo a kan gaba.
13: Wannan haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da haɗin kan tarayyan Turai ya yi zo daidai ne a lokacin da ƙungiyoyi ire-iren namu suke faman ganin cewa an karɓa ma duk wanda aka tabbatar an ci zarafin shi an bi mishi haƙƙinsa. Kuma hanyoyi da ya kamata a bi domin ganin cewa an inganta wannan tsari shine a inganta doka na ƙasa kuma a tabbatar da cewa duk wanda aka kama doka ta yi aiki a kansa. Na biyu kuma ya kamata a faɗaɗa wayar da kan mutane don ganin cewa doka tana aiki.
12: To sai dai daga cikin matsalolin da ka iya yin tarnaƙi ga wannan shiri shine yadda su kansu matan da aka cewa zarafin ke kin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike ta hanyar ɓoye bayanai game da abin da aka yi musu musamman ma a yankin arewacin Najeriya a cewar Malam Ibrahim Yusuf shugaban kungiyar fararen hula a jihar Gombe.
14: Manya-manyan kungiyoyin mata na ƙasa da suke jihohinmu irin su Form One, su Women Camp, su FIDA, su NAWOCH da dai sauran kowace tana kokari a nata mataki amma na za su haɗu su haɗa hannu da karfi ya zama duk abin da ya shafi cin zarafi su ne za su fito tare da za a ci nasara to amma kowa yana aiki daidaiku shi yasa ake samun rashin nasara a wannan fada da ake yi sannan kuma hukuma ita ma tana da laifinta jami'an tsaro da nasu wajen delay wajen bincike sannan kotuna suna delay wajen yanke hukunci
12: ita kuwa ya gana Baba Jidda wata shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara a jihar Borno ta bayyana cewa duk da cewa hukumomi na iyakar kokarinsu wajen kare bukatun mata akwai matukar bukatar kungiyoyin kare haƙƙin matan da yara su tashi haikan domin bada tasu gudunmawar
15: duk da hukuma za ta yi abin da za ta yi mu ma za mu tashi mu kafa mu tsare mu ga iya abin da za mu iya yi akai malamai su tashi su tsaya su yi magana su fadakar akan irin cin zarafin da ake wa yara da mata
12: A halin da ake ciki, hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta bayyana cewa ta samu rahotannin shari'o'in cin zarafin mata sama da 33,000 daga watan Janairu zuwa Mayu. Abin da ya sanya masu rajin kare haƙƙin mata ke ganin akwai matuƙar buƙatar bada tasu gudunmawar domin a gudu tare a tsira tare. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: Yau matatar man fetur ta dangota ta yi barazanar daina sayar da tataccen mai ga dilla wato manyan dillalan da ke ci gaba da shigo da mai daga ketare bisa zargin cewa wasu dillalan suna gauraye man da suke shigar da shi daga wato da suke shigar da shi Najeriya da wanda suke saye daga matatar man ta dangotan kafin su sayarwa ƴan kasar abinda yake ganin hakan na rage martabar da amincin sunan samfurin dangote to sai dai shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya wato Ipman Alhaji Abubakar mai ganda shatima a tattaunawarsa da Shamsiya Haruna ya ce ba su da masaniya kan wannan barazana ta dangote hasali ma har yanzu a matatarsa suke sayan wato suke dakon man da suke saidawa al'umma
16: A halin da ake ciki dai dama mu mandobin mu halin da ake ciki yanzu mun yi sayan mai ga Dangote mafi yawanci kusan kashi 80 na man da muke sayarwa muna sayarwa ne daga Dangote ko kuma daga MRS ko kuma waɗanda ainihin ke da alaka da man shi
7: to a baya Ipman ta ci mai yarjejeniya da matatar Dangote don sayan mai kai tsaye ba tare da tsallakawa ta wani waje ba shin me ya canza yanzu da har wasu mambobin ku ke ganin gara su shigo da mai daga waje maimakon dogaro da yarjejeniyar da kuka yi da Dangote
16: gaskiya waɗanda ke shigowa da mai daga waje ba membobin mu bane
7: haka
16: ainihin dama akwai kamfuna da dama da ke shigowa da mai amma mu independent petroleum marketers wato Ipman ba mu cikin masu shigowa da mai din saboda mu mun dogara ne ga ainihin matatar Dangote ga man da muke saye
7: to kuna yawan bayyana cewa sayan mai kai tsaye daga Dangote zai iya rage farashin lita a gidajen mai shin sali idan Dangote cika wato alƙawarin da ya dauka kan wannan barazana ta daina sayar muku da mai saboda wannan takaddama wannan tasiri hakan zai yi ga farashin mai daga talakan Najeriya
16: mu Dangote bai ce ba zai sayar da muna mai ba halin da ake ciki har yanzu duka membobin mu suna nan suna sayin mai ga shi Dangote mu dai ainihin kungiyar dillalan man fetur ta kasa masu zaman kansu bai ce ba zai sayar da muna mai ba kuma muna nan muna sayin mai a hannun shi akwai man da ake sayi wanda shine ke kawo shi da kai ne sa'annan kuma akwai wanda muke zuwa mu dauko daga matatar shi
7: to akwai wasu kungiyoyin dillalai da suke fargabar cewar idan aka bar Dangote shi kadai ya mamaye kasuwar mai ba tare da abokan yin gasa ba hakan zai iya cutar da kananan dillalai a matsayinka na shugaban Ipman kana ganin wannan daidai ne ko kuwa kana da ja akai
16: me zai sa wasu su samu damuwa domin Dangote yana sayar da mai ne abinda kawai nake kira ga ƴan Najeriya yana da kyau mu nuna kishin kasa mu abinda shi Dangote yayi to waɗanda ke da hannu da shuni su ma su yi kokari su yi abinda yayi su ma su gina waɗannan matatan man fetur din saboda a samu isasshen yalwa na wannan mai din
7: bari mu kalli batun dokokin da suka fito daga bangaren gwamnati hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya ta bayyana cewa duk man da za a shigo da shi dole ya bi matakan gwaji har guda uku shin Ipman tana gamsuwa da waɗannan gwaje-gwaje na gwamnati
16: eh to idan hukuma ta ce za ta yi aiki ko shakka babu in suka yi tsaye za su yi wannan aiki domin hukuma ce.
7: To kamar yadda kace misali baka da masaniya akan wannan dambarwa, tayyu ba a kawo muku sanarwa a hukumance ba, idan sanarwa ta zo hannunku a hukumance wannan mataki za ku dauka?
16: Ba wani matakin da za mu dauka akai, tunda dai shi Dangote shike da refinery nashi, kuma yana da inci a matsayin ne wanda ke da refinery ya ce ga waɗanda yake saida mai, in har ya fahimci kila waɗannan suna iya banna mishi suna dangane da man da yake saidawa.

0: አቶ መንገዳ አላደወነኝ መቻለ ተንዝኩማ ሲሽር ራይዋታ
1: ራይዋታ
2: mace yar kwalisa ce ga tsaftar jiki ga na mahalli hakan na ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa ake mutunta ta to amma idan aka samu akasin haka ya kenan musamman ga matan aure shirin rayuwa ta kuke sauraro daga nan sashin Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim kamar yadda kuka ji da farko shirin mu a yau ya mayar da hankali ne akan illolin da rashin tsaftata jiki ko kuma warin jiki ke haifarwa mace musamman wadda ke ɗakin aure a tsarin jikin ƴa mace akwai buƙatar ta zama mai kiyaye duk wani abu da zai iya canza yanayin jikinta to sai dai wasu matan kan nuna halin ko in kula har su kai manzalin da za a dinga guje musu a cikin al'umma Mafi munin ma shine ga matan aure da yadda suke rayuwa da abokan tarayyar su a irin yanayin nan marar dadi bugu da ƙari yawancin masu matsalar ma basu san suna da ita ba kuma wani abin dubawa a nan shine yadda akan rasa mai karfin halin iya tarar su ya fada musu gaskiya dan su gyara saboda gudun abin da ka iya biyo baya Shin wasu irin illoli ne matsalar warin jiki ke haifarwa mace? Bakin da muka gayyata sun hada da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki, da kuma Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Shehu Kabara, ta aiko mana da wannan rahoto.
1: Rayuwa ta.
3: Rashin tsafta jiki ga mace ba karamin ragin kwarjini bane a gare ta da kima ba ga iya mai gidanta ba har ma ga al'ummar da ke kewaye da ita Rukayya Sani da ke da ƴaƴa uku ta yi mana ƙarin bayani
4: wani rashin tsafta ne wani kuma lalura ce wani ma bai ma san yana warin ba saboda menene shi yana ganin yana wanka yana yin duk abin da zai yi shi yasa yake jin kamar ba wari yake yi ba wani kuma zai yi ma wankan gashi dan yayi amma kuma kamar bai yi ba saboda bai tsaya ya wanke jikinsa ya fita ba
3: Abubakar Lawan magidanci ne ya bayyana mana halin da magidanta suke ciki
5: tsafta ce jikinta zaka duk abubuwan da gashi nan sai a hankali kai da gidanka ka gaba ba ka da sha'awar ka dawo gidanka ba ka da sha'awar matarka ta zo na a kusa da kai balle dare kana tunanin kana fargaba dare ka zo kwada gado da kai da ita mun ya taba samun irin mata irin wannan da na aura irin me wannan zanta gaskiya ni zaman mu bai dore da ita ba ina jin ba mun fi zaman shekara daya ba hakan nan da irin hakuri dole na rabu da ita
3: abin tambayar ga iyaye ga kakanni shine yadda suke kulawa da kansu ko da kuwa ba su da halin sayan turare ga abin da Tattijuwa Hajara Suleiman ke cewa
6: irin wannan shine zai zama yarinya ko da girma ta ita ma ta haifu na ta yara zata barin su da kazanta ba yawan wanki wanka yawan wanki wa yaro sutura wajen kwanciya da a samu a kulawa da wannan in dai ana kulawa ko insha Allah ba a samu matsala ba a wajen yara komai yawan jama'a din zai shiga wata an tsangwane shi
3: a bangaren masana zamantakewa ta bakin Hajiya Farida Usman cewa ta yi hakan na kawo baraka da yawa a zamantakewa
7: gaskiya wasu matan suna azantar da kwata-kwata bai kamata a ce suna matsayin iyaye masu bada tarbiyya su ma suna kasancewa a haka ba mace za ta shigo miki daki in ta zauna in kika shiga cikin dakin na wallahi ba za ki iya shakar numfashi ba wata zaki bata shawara ba wai ki tawo kai tsaye ki gaya mata me aibinta ba a dan fuskanta dai a hankali zaki kamata yanda za ta gane baki nuna mata dai gaya halin da take ciki ba ta gyara to wata za ta fahimce ki wata ba za ta fahimce ki ba
3: ga matan da suka gane kan kulawa da jikin ko da kuwa arin jin daɗin kansu
1: RFI
2: to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da Malama Balaraba Shaba wata mata da ke da abokiyar karatu mai fama da matsalar warin jiki
8: sai in ce kazanta ce da sakaci da kuma in mace bata san kanta ba amma in mace ta riga ta san kanta ai ko dan kai wanka ka gyara jikinka zaka ji dadi to amma a ce mace ta tashi ba wanka ba ko in kika yi wanka ko turare kika sa a jikinki da kanki ke kanki kanshi kike ji kiji dadi a ranki amma ki tashi ki ta yawo a rana ko baki yawo a rana ba ki ta zama haka kina wari duk inda kika gifta ai ba shi da amfani
1: shin kin taba riska irin wannan misali ko a cikin jama'a ki shiga ki ji irin yanayi mara dadi
8: muna mungun riska ma amma mu wani lokacin kakan yi magana in kaga mutum mai fahimta ne ka ba shi shawara ya dauka in kuma ba mai fahimta bane haka ake hakura don wallahi rannan a makaranta ni dai sai hakura ne da karatun na tashi saboda na fuskanci kamar in na ga ya mata za ta dauka wulakanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki sai na hakura ne fitowa ta kawai na ba ajin haka kuma muke ci gaba da zama da ita amma ba na zama a kusa da ita gaskiya
1: ko a bangaren magidanta misali ya kike ganin wanda yake da irin wannan matar zai tsinci kansa
8: gaskiya suna tsinta kansa a tashin hankali wani namijin zaki ji bai fiye jin wannan warin ba amma wani yana da ji ba yanda zai yi ne kaddararsa ce haka ko ya fada an kiji to yawancin wayannan zaki ga ko su dinga matan waje ƴan mata ko kuma su je su karo aure amma ana samun wannan sosai shi ma
1: masu sauraron mu za su so ki bada kadan daga cikin dabaru yadda kike kulawa da kanki
8: yawa abu na farko dai gaskiya yawan aske jiki yana rage wannan abu ka aske jikinka sannan idan ka yi wanka ka samu alimin kin ga yana da sauki shi naira 50 ma naira 100 in kika bayar zaki siye shi ki goga shi ko ki jika shi da ganyen magariya a kwalbar shuwa ka dinga gogawa kaman shuwa yana dauke wari in ba haka ba kuma ƴan madarar turare ƴan humra duk in kika hada a cikin alimin din kika jika kika shafa yana dauke wari sosai gaskiya sannan lokacin zafi yawan wanke brazier wanke base yawan wanke wando
9: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
10: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
9: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
10: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
9: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
11: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
10: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano
12: tabbas akwai matsaloli da yawa da rashin tsafta yake haifarwa mata musamman ma bangaren cututtukan nan dake saurin yaduwa wato sanyi ita cutar sanyi idan ka duba tsagoran ta kazanta ce take haifarwa saboda a jikin mace akwai sinadarai da ake kira hormones fiye da na ɗa namiji kuma koyaushe hormones dinnan sukan samun sauye-sauye musamman idan ba tsafta idan sauyin ya zo da kazanta ana samun matsaloli na kamuwa da cututtuka musamman cutar nan mai saurin yaduwa
13: to yanzu shawarwarin da ya kamata a bawa matan kan yadda za su kula da kansu duk da kasancewar wasu suna cewa halitta ce hakan nan Allah ya halicce su
12: shi kanshi rashin tsafta yana kawo dakushewan mace a gun al'umman da take da suke zagaye da ita ko abokan zamanta yanzu duk sanda aka ce mace ba ta da tsafta ta zo guri yawanci za ku ji kanshin da yanayin kanshin da ke fita a jikinta ba mai dadi bane to amma da zarar ta riki tsafta ta gyara kwarjini ne na musamman mace take samu a yayin da ta kula da tsaftar jikinta ga karin lafiya ga zaman lafiya da mai gida da al'umma da kuma duk wanda yake kewaye da ita to na farko dai mace rashin tsafta zai iya haifar mata da cututtuka kuma zai iya dakushe farin jininta a idan al'umma kuma yana kawo rauni wajen kula da tarbiyyar ɗayanta
2: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano Najeriya
14: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-9899
2: ma masu saurare, wasu hanyoyi kuke ganin ya dace mata su bi don kiyaye duk wani abu da zai iya saka su warin jiki ga masu fama da matsalar fa, wacce shawara kuke dagare su? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar, ke cewa a tare mu a shiri na gaba.
0: To, an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shiri nata.
15: RFI.
0: Ta labarin namu kashi na biyu, Najeriya na wato a Najeriya ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na cewa yankin arewacin kasar ta fi cin moriyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga wasu masu ruwa da tsaki, inda kungiyar tuntuba ta arewa da wasu wato da wasu da abin ya shafa suka cicciki karaman, suna mai cewa a maimakon ci gaba manufofin shugaban sun mayar da yankin arewacin kasar cibiya ta talauci a fadin kasar. Sai kuma kamfanin wato kamfanin jigilar fasinjoji na yanar gizo wato Uber da ya bar wato ya dakatar da ayyukan sa a Nigeria. A cikin wata sanarwa, kamfanin wadda ya fara gudanar da ayyukan sa na jigilar fasinjoji a Nigeria a shekarar 2014 ya bayyana cewa zai daina gudanar da ayyukan nasa ne daga ranar 2 ga watan Satumba na wannan shekara. A shirin kwatar tsaron Najeriya, wato shirin kwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun soji sun kashe yan ta'adda da wasu masu tayar da kayar bayar 1,487 tare kuma da ceto mutane 777 da aka yi garkuwa da su. A wata sanarwa da shirin kwatar ta fitar, wato ta ce an kama mutane 354 da ake zargin da yin garkuwa da mutane a yayin da yayin ayyukan sojoji da aka gudanar a fadin kasar tsakanin watan Yuli da Agusta. Kakakin rundunar tsaron wato kasar Ismaila Uba, yayin da yake gabatar da rahotanni ko kuma tantance ayyukan soji na tsawon watanni biyun, ya ce dakarun sun gudanar da harahare kan 'yan ta'adda har 762. Ya ce an gudanar da waɗannan ayyuka ne a jihohin Borno da Yobe da Taraba da Katsina da Kwara da Zamfara da Sokoto da Plateau da jihar Benue da wato Niger da Oyo da Kaduna da kuma sauran jihohi na faɗin kasar. Kwamishinan matasa wasanni da kawar da talauci na jihar Borno a Najeriya, wato Honorable Saina Buba, ya janye kalamansa wadda ya haifar da cece kuce a kasar, inda ya yi barazanar yanke yatsan duk wani wanda ya adawa da jam'iyya mai mulki ta APC. Buba ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wajen shirin karfafa al'umma na kungiyar City Boy Movement da ya gudana a birnin Maiduguri a farkon wannan mako. Yayin da rahotanni suka nuna cewa Buba ya ce duk wanda ya zabi jam'iyya mai mulki tabbas zai lashe ramuwan demokradiyya da bai taba dandanawa ba, yayin da kuma duk wanda ya wato yake goyen bayan su zai fuskanci babban kalubale. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi ya haifar da wato ya tilastawa dubban mutane a kasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia don neman tsira, abinda ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Alƙaluman mahukunta a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun tabbatar da cewa annobar Ebola mafi muni ta wato da ta taɓa faruwa a ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 3,000, a yayin da hukumar kula da lafiyar al'umma ta Congo ta bayyana cewa annobar ta shafi yankunan gabashi da arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da rikici, ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 307 tare kuma da wasu 6,186 da suka kamu da wannan cuta. Sannan alƙaluma sun tabbatar da cewa wato adadin wadda suka mutu ya kai kashi 48.6 cikin 100, kuma hukumar ta ƙara da cewa bisa matakan da suka ɗauka an samu bayanin cewa mutane 1,409 sun warke daga wannan cuta. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yayin da rikicin Amurka da Iran ke sake dawowa sabo, wasu masharanta na ganin cewa wato dabarar Tehran ce ta tsawaita yakin domin ƙara matsalan lambar siyasa. don kawo cikas ga shugaba Donald Trump wato musamman a yayin da zaben tsakiyar wa'adin majalisar dokokin Amurka ke gabatowa. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar sa ta shirye mayar da martani mummuna idan har Iran ta kuskura ta kai mata hari bayan da sojojin Iran suka kai wa sansanonin sojin Amurka dake wannan yanki na Gulf. Katz ya ce sojojin Isra'ila sun wato sun shirya tsaf don mai da martanin saboda a wannan yanayi ne zai faru a daidai lokacin da Yahudawa ke gudanar da hutun su. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Gashirin mu daga

0: Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasarsa ta shirya mayar da martani mummuna idan har Iran ta kuskura ta kai mata hari bayan da sojojin Iran suka kai wa sansanonin sojin Amurka da ke wannan yanki na Gulf. Katz ya ce sojojin Isra'ila to sun shirya tsaf don mai da martanin saboda a wannan yanayi ne zai faru a daidai lokacin da Yahudawa ke gudanar da hutunsu. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International ta
1: RFI.
0: Kungiyoyin kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu bayan da kungiyar tarayyar Turai da gwamnatin ƙasar suka kaddamar da sabon tsarin tattarawa da bibiyar rahotannin cin zarafin mata a Najeriya. A ƙoƙarinsu na ƙarfafa ɗaukakar matan wato matattakan matan da adalci ga waɗanda suka tsira daga cin zarafi. Wakilinmu a jihar Bauchi Najeriya, Ibrahim Malam Goja, ya duba mana matsayin da kungiyoyin kare wato haƙƙin matan suka ɗauka musamman kan sabon tsarin na bibiyar rahotannin cin zarafin na mata da kuma tasirinsa wajen kare haƙƙin mata a ƙasar.
2: Sabon tsarin wanda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta samar tare da tallafin kungiyar tarayyar Turai shine irinsa na farko domin bibiyar sharawoyin cin zarafin mata daga lokacin da aka kai rahoto har zuwa matakin bincike, gurfanarwa da kuma yanke hukunci. Shirin wanda aka ware masa tsabar kuɗi euro miliyan 18 zai kuma tallafa wajen kyautata rayuwar waɗanda suka tsira daga matsalar ta cin zarafi. Hajiya Rashida Yusuf ɗaya ce daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fafutukar kare haƙoƙin mata a Najeriya kuma shugabar ƙungiyar mata 'yan jarida ta ƙasar reshen jihar Bauchi, ta lura cewa shirin ya zo a kan gaba.
3: Wannan haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da haɗin kan tarayyan Turai ya yi zo daidai ne a lokacin da ƙungiyoyi ire-iren namu suke faman ganin cewa an karɓa ma duk wanda aka tabbatar an ci zarafin shi an bi mishi haƙƙinsa. Kuma hanyoyi da ya kamata a bi domin ganin cewa an inganta wannan tsari shine a inganta doka na ƙasa kuma a tabbatar da cewa duk wanda aka kama doka ta yi aiki a kansa. Na biyu kuma ya kamata a faɗaɗa wayar da kan mutane don ganin cewa doka tana aiki.
2: To sai dai daga cikin matsalolin da ka iya yin tarnaƙi ga wannan shiri shine yadda su kansu matan da aka ciwa zarafin ke kin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike ta hanyar ɓoye bayanai game da abin da aka yi musu musamman ma a yankin arewacin Najeriya, a cewar Malam Ibrahim Yusuf, shugaban ƙungiyar fararen hula a jihar Gombe.
4: Manya-manyan ƙungiyoyin mata na ƙasa da suke jihohinmu irin su Form One, su Women Camp, su FIDA, su NAWAT da dai sauran, kowace tana ƙoƙari a nata mataki amma na za su haɗu su haɗa hannu da ƙarfi ya zama duk abin da ya shafi cin zarafi su ne za su fito tare da za a ci nasara. To amma kowa yana aiki ɗaiɗaiku, shi yasa ake samun rashin nasara a wannan faɗa da ake yi. Sannan kuma hukuma ita ma tana da laifinta, jami'an tsaro da nasu wajen dile wajen bincike, sannan kotuna suna dile wajen yanke hukunci.
2: Ita kuwa ya gana Baba Jidda, wata shugabar ƙungiyar kare haƙƙin mata da yara a jihar Borno, ta bayyana cewa duk da cewa hukumomi na iyakar ƙoƙarinsu wajen kare buƙatun mata, akwai matuƙar buƙatar ƙungiyoyin kare haƙƙin matan da yara su tashi haiƙan domin bada tasu gudunmawar.
5: Duk da hukuma za ta yi abin da za ta yi, mu ma za mu tashi mu kafa mu tsare mu ga iya abin da za mu iya yi a kai. Malamai su tashi su tsaya su yi magana su faɗakar akan irin cin zarafin da ake wa yara da mata.
2: A halin da ake ciki, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana cewa ta samu rahotannin sharawoyin cin zarafin mata sama da 33,000 daga watan Janairu zuwa Mayu, abin da ya sanya masu rajin kare haƙƙin mata ke ganin akwai matuƙar buƙatar bada tasu gudunmawar domin a gudu tare a tsira tare. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
6: Mace ƴar ƙwalisa ce, ga tsaftar jiki, ga na muhalli. Hakan na ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa ake mutunta ta. To amma idan aka samu akasin haka, ya kenan musamman ga matan aure. Shirin rayuwata kuke sauraro daga nan sashin Hausa, Radio France International, RFI. tare da ni Zainab Ibrahim. To kamar yadda kuka ji da farko, shirinmu a yau ya mayar da hankali ne akan illolin da rashin tsaftace jiki ko kuma warin jiki ke haifarwa mace, musamman wadda ke ɗakin aure. A tsarin jikin ƴa mace, akwai buƙatar ta zama mai kiyaye duk wani abu da zai iya canza yanayin jikinta. To sai dai wasu matan kan nuna halin ko in kula har su kai manzalin da za a dinga guje musu a cikin al'umma. Mafi munin ma shine ga matan aure da yadda suke rayuwa da abokan tarayyar su a irin yanayin nan marar daɗi. Bugu da ƙari, yawancin masu matsalar ma basu san suna da ita ba, kuma wani abin dubawa a nan shine yadda akan rasa mai ƙarfin halin iya tarar su ya faɗa musu gaskiya don su gyara saboda gudun abin da ka iya biyo baya. Shin wasu irin illoli ne matsalar warin jiki ke haifarwa mace? Bakin da muka gayyata sun haɗa da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki, da kuma Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Shehu Kabara, ta aiko mana da wannan rahoto.
7: Rayuwata.
8: Rashin tsafta jiki ga mace ba ƙaramin ragin kwarjini bane a gare ta da kima, ba ga iya mai gidanta ba, har ma ga al'ummar da ke kewaye da ita. Rukayya Sani da ke da ƴaƴa uku ta yi mana ƙarin bayani.
9: Wani rashin tsafta ne, wani kuma lalura ce, wani ma bai ma san yana warin ba, saboda menene shi yana ganin yana wanka yana yin duk abin da zai yi, shi yasa yake jin kamar ba wari yake yi ba. Wani kuma zai yi ma wankan gashi dan yayi amma kuma kamar bai yi ba, saboda bai tsaya ya wanke jikinsa ya fita ba.
8: Abubakar Lawan magidanci ne ya bayyana mana halin da magidanta suke ciki.
10: Tsafta ce jikinta, za ka ga duk abubuwan da gashi nan sai a hankali. Kai da gidanka ka ga ba ka da sha'awar ka dawo gidanka, ba ka da sha'awar matarka ta zauna a kusa da kai, balle dare kana tunanin kana fargaba dare ka zo kwada gado daya kai da ita. Mun ya taba samun irin mata irin wannan da na aura irin mai wannan. Zanta gaskiya ni zaman mu bai dore da ita ba, ina jin ba mun fi zaman shekara ɗaya ba haka nan da irin hakura dole na rabu da ita.
8: Abin tambayar ga iyaye ga kakanni shine yadda suke kulawa da kansu, ko da kuwa ba su da halin sayen turare, ga abin da Tattijuwa Hajara Suleiman ke cewa.
11: Irin wannan shine zai zama yarinya ko da girma ta ita ma ta haifi nata yara. Za ta barin su da ƙazanta ba, yawan wanki wanka, yawan wanki wa yaro sutura wajen kwanciya, da a samu a dinga kulawa da wannan. In dai ana kulawa kuwa insha Allahu ba za a samu matsala ba a wajen yara. Komai yawan jama'a ɗanki zai shiga wata da an tsangwane shi.
8: A ɓangaren masana zamantakewa ta bakin Hajiya Farida Usman cewa ta yi, hakan na kawo baraka da yawa a zamantakewa.
12: Gaskiya wasu matan suna ƙazantar da kwata-kwata, bai kamata a ce suna matsayin iyaye masu ba da tarbiyya, su ma suna kasancewa a haka ba. Mace za ta shigo miki ɗaki, in ta zauna, in kika shiga cikin ɗakin nawa la ba za ki iya shakar numfashi ba. Wata za ki ba ta shawara, ba wai ki taho kai tsaye ki gaya mata me aibinta ba. A ɗan fuskanta dai a hankali za ki kamata yadda za ta gane, ba ki nuna mata dai ga ya halin da take ciki ba. Ta gyara, to wata za ta fahimce ki, wata ba za ta fahimce ki ba.
8: Ga matan da suka gane kan kulawa da jikinsu, ko da kuwa an jin daɗin kansu.
7: RFI.
6: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai fama da matsalar warin jiki.
13: Sai in ce ƙazanta ce da sakaci, da kuma in mace ba ta san kanta ba. Amma in mace ta riga ta san kanta, ai ko don ka yi wanka ka gyara jikinka za ka ji daɗi. To amma a ce mace ta tashi ba wanka ba, ko in kika yi wanka ko turare kika sa a jikinki da kanki ke kanki ƙanshi kike ji, ki ji daɗi a ranki. Amma ki tashi ki ta yawo a rana, ko ba ki yawo a rana ba, ki ta zama haka kina wari duk inda kika gifta, ai ba shi da amfani.
14: Shin kin taɓa riskar irin wannan misali, ko a cikin jama'a ki shiga ki ji irin yanayi mara daɗi?
13: Muna mugun riska ma, amma mu wani lokacin kakan yi magana, in ka ga mutum mai fahimta ne ka ba shi shawara ya ɗauka. In kuma ba mai fahimta ba ne haka ake haƙura, don wallahi ran nan a makaranta ni dai sai haƙura ne da karatun na tashi. Sabida na fuskanci kamar in na gaya mata za ta ɗauka wulaƙanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki, sai na haƙura ne fitowa ta kawai na ba aji. Haka kuma muke ci gaba da zama da ita, amma ba na zama a kusa da ita gaskiya.
14: Ko a ɓangaren magidanta misali, ya kike ganin wanda yake da irin wannan matar zai tsinci kansa?
13: gaskiya suna tsintar kansu a tashin hankali. Wani namijin zaki ji bai fiye jin wannan warin ba, amma wani yana da ji ba yanda zai yi ne kaddararsa ce haka. Ko ya fada an kiji, to yawancin wa'annan zaki ga ko su dinga matan waje, ƴan mata, ko kuma su je su karo aure. Amma ana samun wannan sosai shi ma.
14: Masu sauraron mu za su so ki bada kaɗan daga cikin dabaru yadda kike kulawa da kanki.
13: Yawa, abu na farko dai gaskiya yawan aske jiki yana rage wannan abu. Ka aske jikinka, sannan idan ka yi wanka ka samu alimin kinga yana da sauki, shi naira 50 ma naira 100 in kika bayar zaki siye shi, ki goga shi ko ki jika shi da ganyen magarya a kwalbar shuwa, ka dinga gogawa kaman shuwa, yana dauke wari. In ba haka ba kuma ƴan madarar turare, ƴan humra, duk in kika hada a cikin alimin din kika jika kika shafa, yana dauke wari sosai gaskiya. Sannan lokacin zafi, yawan wanke brazier, wanke bes, yawan wanke wando.
7: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
7: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
7: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
15: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
16: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko ta jihar Kano.
17: Tabbas akwai matsaloli da yawa da rashin tsafta yake haifarwa mata, musamman ma ɓangaren cututtukan nan da ke saurin yaɗuwa, wato sanyi. Ita cutar sanyi, idan ka duba tsagoranta, ƙazanta ce take haifarwa, saboda a jikin mace akwai sinadarai da ake kira hormones fiye da na ɗa namiji, kuma koyaushe hormones ɗinnan sukan samun sauye-sauye, musamman idan ba tsafta. Idan sauyin ya zo da ƙazanta, ana samun matsaloli na kamuwa da cututtuka, musamman cutar nan mai saurin yaɗuwa.
18: To yanzu shawarwarin da ya kamata a bawa matan kan yadda za su kula da kansu, duk da kasancewar wasu suna cewa halitta ce hakan nan Allah ya halicce su.
17: Shi kanshi rashin tsafta yana kawo dakushewan mace a gun al'umman da suke zagaye da ita ko abokan zamanta. Yanzu duk sanda aka ce mace ba ta da tsafta ta zo guri, yawanci za ku ji kanshin da yanayin kanshin da ke fita a jikinta ba mai daɗi ba ne. To amma da zarar ta riƙi tsafta, ta gyara, kwarjini ne na musamman mace take samu a yayin da ta kula da tsaftar jikinta. Ga ƙarin lafiya, ga zaman lafiya da mai gida da al'umma da kuma duk wanda yake kewaye da ita. To na farko dai, mace rashin tsafta zai iya haifar mata da cututtuka, kuma zai iya dakushe farin jininta a idan al'umma, kuma yana kawo rauni wajen kula da tarbiyyar ƴaƴanta.
16: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko ta jihar Kano, Najeriya.
19: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
16: Masu saurare, wasu hanyoyi kuke ganin ya dace mata su bi don kiyaye duk wani abu da zai iya saka su warin jiki? Ga masu fama da matsalar fa, wacce shawara kuke dagare su? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa a tare mu a shiri na gaba.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shiri na gashirin daga gaba.

0: karfe 9 agogon Nigeria, Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ku samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Kai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a shirinmu na dare. Ga kanan labaran duniyar. A cikin labaran za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce arewacin kasar sun fucin moriyar sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatinsa ta samar. Sannan wani binciken Amnesty International ya bayyana sauyin yanayi a matsayin iftila'in da ya jefa al'ummar Angola cikin wani mawuyacin hali na fari. Sai kuma Iran ta takaddamar da wasu munanan hare-hare akan sansanonin Amurka da ke yankin Gulf bayan da Amurkan ta sammace ta da wayansu hare-hare. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. A Najeriya, ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na cewa yankin arewacin kasar ta fi cin moriyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga wasu masu ruwa da tsaki, inda kungiyar tuntuɓa ta arewa da wasu da abin ya shafa suka cicciki karaman, suna mai cewa a maimakon ci gaba manufofin shugaban sun mayar da yankin arewacin kasar cibiya ta talauci a fadin kasar. Sai kuma kamfanin jigilar fasinjoji na yanar gizo wato Uber da ya bar wato ya dakatar da ayyukansa a Nigeria. A cikin wata sanarwa, kamfanin wadda ya fara gudanar da ayyukansa na jigilar fasinjoji a Nigeria a shekarar 2014 ya bayyana cewa zai daina gudanar da ayyukan nasa ne daga ranar 2 ga watan Satumba na wannan shekara. A shirin kwatar tsaron Najeriya, wato shirin kwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun soji sun kashe 'yan ta'adda da wasu masu tayar da kayar bayar 1,487, tare kuma da ceto mutane 777 da aka yi garkuwa da su. A wata sanarwa da shirin kwatar ta fitar, wato ta ce an kama mutane 354 da ake zargin da yin garkuwa da mutane a yayin ayyukan sojoji da aka gudanar a fadin kasar tsakanin watan Yuli da Agusta. Kakakin rundunar tsaron wato kasar Ismaila Uba, yayin da yake gabatar da rahotanni ko kuma tantance ayyukan soji na tsawon watanni biyun, ya ce dakarun sun gudanar da hare-hare kan 'yan ta'adda har 762. Ya ce an gudanar da waɗannan ayyuka ne a jihohin Borno da Yobe da Taraba da Katsina da Kwara da Zamfara da Sokoto da Plateau da jihar Benue da wato Niger da Oyo da Kaduna da kuma sauran jihohi na faɗin kasar. Kwamishinan matasa wasanni da kawar da talauci na jihar Borno a Najeriya, wato Honorable Saina Buba, ya janye kalamansa wadda ya haifar da cece kuce a kasar, inda ya yi barazanar yanke yatsan duk wani wanda ya adawa da jam'iyya mai mulki ta APC. Buba ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wajen shirin karfafa al'umma na kungiyar City Boy Movement da ya gudana a birnin Maiduguri a farkon wannan mako. Yayin da rahotanni suka nuna cewa Buba ya ce duk wanda ya zaɓi jam'iyya mai mulki tabbas zai lashe ramuwan demokaradiyya da bai taɓa dandanawa ba, yayin da kuma duk wanda ya wato yake goyon bayansu zai fuskanci babban ƙalubale. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi ya haifar da wato ya tilastawa dubban mutane a kasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia don neman tsira, abinda ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Alƙaluman mahukunta a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun tabbatar da cewa annobar Ebola mafi muni ta wato da ta taɓa faruwa a ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 3,000, a yayin da hukumar kula da lafiyar al'umma ta Congo ta bayyana cewa annobar ta shafi yankunan gabashi da arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da rikici, ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 307, tare kuma da wasu 6,186 da suka kamu da wannan cuta. Sannan alƙaluma sun tabbatar da cewa wato adadin wadda suka mutu ya kai kashi 48.6 cikin 100, kuma hukumar ta ƙara da cewa bisa matakan da suka ɗauka an samu bayanin cewa mutane 1,409 sun warke daga wannan cuta. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yayin da rikicin Amurka da Iran ke sake dawowa sabo, wasu masharanta na ganin cewa wato dabarar Tehran ce ta tsawaita yakin domin ƙara matsan lambar siyasa don kawo cikas ga shugaba Donald Trump, wato musamman a yayin da zaben tsakiyar wa'adin majalisar dokokin Amurka ke gabatowa. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasarsa ta shirya mayar da martani mummuna idan har Iran ta kuskura ta kai mata hari bayan da sojojin Iran suka kai wa sansanonin sojin Amurka da ke wannan yanki na Gulf. Katz ya ce sojojin Isra'ila to sun shirya tsaf don mai da martanin saboda a wannan yanayi ne zai faru a daidai lokacin da Yahudawa ke gudanar da hutunsu. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kungiyoyin kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu bayan da kungiyar tarayyar Turai da gwamnatin ƙasar suka kaddamar da sabon tsarin tattarawa da bibiyar rahotannin cin zarafin mata a Najeriya. A ƙoƙarinsu na ƙarfafa ɗaukakar matan wato matantakan matan da adalci ga waɗanda suka tsira daga cin zarafi. Wakilinmu a jihar Bauchi Najeriya, Ibrahim Malam Goje, ya duba mana matsayin da kungiyoyin kare wato haƙƙin matan suka ɗauka musamman kan sabon tsarin na bibiyar rahotannin cin zarafin na mata da kuma tasirinsa wajen kare haƙƙin mata a ƙasar.
2: Sabon tsarin wanda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta samar tare da tallafin kungiyar tarayyar Turai shine irinsa na farko domin bibiyar sharawoyin cin zarafin mata daga lokacin da aka kai rahoto har zuwa matakin bincike, gurfanarwa da kuma yanke hukunci. Shirin wanda aka ware masa tsabar kuɗi euro miliyan 18 zai kuma tallafa wajen kyautata rayuwar waɗanda suka tsira daga matsalar ta cin zarafi. Hajja Rashida Yusuf ɗaya ce daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fafutukar kare haƙoƙin mata a Najeriya kuma shugabar ƙungiyar mata 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi, ta lura cewa shirin ya zo a kan gaba.
3: Wannan haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da haɗin kan tarayyan Turai ya yi zo daidai ne a lokacin da ƙungiyoyi ire-iren namu suke faman ganin cewa an karɓa ma duk wanda aka tabbatar an ci zarafin shi an bi mishi haƙƙinsa. Kuma hanyoyi da ya kamata a bi domin ganin cewa an inganta wannan tsari shine a inganta doka na ƙasa kuma a tabbatar da cewa duk wanda aka kama doka ta yi aiki a kansa. Na biyu kuma ya kamata a faɗaɗa wayar da kan mutane don ganin cewa doka tana aiki.
2: To sai dai daga cikin matsalolin da ka iya yin tarnaƙi ga wannan shiri shine yadda su kansu matan da aka cewa zarafin ke kin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike ta hanyar ɓoye bayanai game da abin da aka yi musu musamman ma a yankin arewacin Najeriya, a cewar Malam Ibrahim Yusuf, shugaban kungiyar fararen hula a jihar Gombe.
4: Manya-manyan kungiyoyin mata na ƙasa da suke jihohinmu irin su Form One, su Women Camp, su FIDA, su NAWACH da dai sauran, kowace tana kokari a nata mataki amma na za su haɗu su haɗa hannu da ƙarfi ya zama duk abin da ya shafi cin zarafi su ne za su fito tare da za a ci nasara. To amma kowa yana aiki ɗaiɗaiku, shi yasa ake samun rashin nasara a wannan fada da ake yi. Sannan kuma hukuma ita ma tana da laifinta, jami'an tsaro da nasu wajen delay wajen bincike, sannan kotuna suna delay wajen yanke hukunci.
2: Ita kuwa ya gana Baba Jidda, wata shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara a jihar Borno, ta bayyana cewa duk da cewa hukumomi na iyakar ƙoƙarinsu wajen kare buƙatun mata, akwai matuƙar buƙatar kungiyoyin kare haƙƙin matan da yara su tashi haikan domin bada tasu gudunmawar.
5: Duk da hukuma za ta yi abin da za ta yi, mu ma za mu tashi mu kafa mu tsare mu ga iya abin da za mu iya yi a kai. Malamai su tashi su tsaya su yi magana su faɗakar akan irin cin zarafin da ake wa yara da mata.
2: A halin da ake ciki, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana cewa ta samu rahotannin shari'o'in cin zarafin mata sama da 33,000 daga watan Janairu zuwa Mayu, abin da ya sanya masu rajin kare haƙƙin mata ke ganin akwai matuƙar buƙatar bada tasu gudunmawar domin a gudu tare a tsira tare. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirin rayuwata.
6: Rayuwata
7: mace 'yar kwalisa ce
6: ga tsaftar jiki, ga na muhalli. Hakan na ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa ake mutunta ta. To amma idan aka samu akasin haka, ya kenan musamman ga matan aure. Shirin rayuwa ta kuke sauraro daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji da farko, shirinmu a yau ya mayar da hankali ne akan illolin da rashin tsaftata jiki ko kuma warin jiki ke haifarwa mace musamman wadda ke ɗakin aure. A tsarin jikin ƴa mace, akwai buƙatar ta zama mai kiyaye duk wani abu da zai iya canza yanayin jikinta. To sai dai wasu matan kan nuna halin ko in kula har su kai munzalin da za a dinga guje musu a cikin al'umma. Mafi munin ma shine ga matan aure da yadda suke rayuwa da abokan tarayyar su a irin yanayin nan marar daɗi. Bugu da ƙari, yawancin masu matsalar ma basu san suna da ita ba. Kuma wani abin dubawa a nan shine yadda akan rasa mai ƙarfin halin iya tarar su ya faɗa musu gaskiya don su gyara saboda gudun abin da ka iya biyo baya. Shin wasu irin illoli ne matsalar warin jiki ke haifarwa mace? Bakin da muka gayyata sun hada da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki, da kuma Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Shehu Kabara, ta aiko mana da wannan rahoto.
7: Rayuwa ta.
8: Rashin tsaftar jiki ga mace ba ƙaramin ragin kwarjini bane a gare ta da kima, ba ga iya mai gidanta ba har ma ga al'ummar da ke kewaye da ita. Rukayya Sani da ke da ƴaƴa uku ta yi mana ƙarin bayani.
9: Wani rashin tsafta ne, wani kuma lalura ce, wani ma bai ma san yana warin ba, saboda menene shi yana ganin yana wanka yana yin duk abin da zai yi, shi yasa yake jin kamar ba wari yake yi ba. Wani kuma zai yi ma wankan gashi dan yayi amma kuma kamar bai yi ba, saboda bai tsaya ya wanke jikinsa ya fita ba.
8: Abubakar Lawan magidanci ne ya bayyana mana halin da magidanta suke ciki.
10: Tsafta sai jikinta, za ka ga duk abubuwan da gashi nan sai a hankali. Kai da gidanka ka gaba ba ka da sha'awar ka dawo gidanka, ba ka da sha'awar matarka ta zauna a kusa da kai. Balle dare kana tunanin kana fargaba dare ka zo ku haɗa gado da kai da ita. Mun ya taɓa samun irin mata irin wannan da na aura irin mai wannan. Zanta gaskiya ni zaman mu bai dore da ita ba, ina jin ba mu fi zaman shekara ɗaya ba, hakan nan da irin hakuri dole na rabu da ita.
8: Abin tambayar ga iyaye ga kakanni shine yadda suke kulawa da kansu, koda kuwa ba su da halin sayen turare, ga abin da Tattijuwa Hajara Suleiman ke cewa.
11: Irin wannan shine zai zama yarinya koda girma ta ita ma ta haifi nata yara. Za ta barin su da kazanta ba, yawan wanki wanka, yawan wanki wa yaro sutura wajen kwanciya, da a samu alama kulawa da wannan. In dai ana kulawa kuwa insha Allah ba a samu matsala ba a wajen yara. Komai yawan jama'a ɗinki zai shiga wata da an tsangwame shi ba.
8: A ɓangaren masana zamantakewa ta bakin Hajiya Farida Usman cewa ta yi. Hakan na kawo baraka da yawa a zamantakewa.
12: Gaskiya wasu matan suna kazantar da kwata-kwata, bai kamata a ce suna matsayin iyaye masu ba da tarbiyya su ma suna kasancewa a haka ba. Mace za ta shigo miki ɗaki, in ta zauna in kika shiga cikin ɗakin nan wallahi ba za ki iya shakar numfashi ba. Wata za ki ba ta shawara, ba wai ki taho kai tsaye ki gaya mata me aibinta ba. A ɗan fuskanta dai a hankali za ki kama ta yadda za ta gane, ba ki nuna mata dai ga ya halin da take ciki ba. Ta gyara, to wata za ta fahimce ki, wata ba za ta fahimce ki ba.
8: Ga matan da suka gane kan kulawa da jikinsu, koda kuwa arin jin daɗin kansu.
7: RFI.
6: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai fama da matsalar warin jiki.
13: Sai in ce kazanta ce da sakaci, da kuma in mace bata san kanta ba. Amma in mace ta riga ta san kanta, ai ko dan kai wanka ka gyara jikinka za ka ji daɗi. To amma a ce mace ta tashi ba wanka ba, ko in kika yi wanka ko turare kika sa a jikinki da kanki ke kanki kanshi kike ji ki ji daɗi a ranki. Amma ki tashi ki ta yawo a rana, ko baki yawo a rana ba, ki ta zama haka kina wari duk inda kika gifta, ai ba shi da amfani. mutane.
7: Shin kin taba riskar irin wannan misali ko a cikin jama'a ki shiga ki ji irin yanayi mara dadi?
13: Muna mugun riska ma, amma mu wani lokacin kakan yi magana in kaga mutum mai fahimta ne ka bashi shawara ya dauka. In kuma ba mai fahimta bane haka ake hakura. Don wallahi rannan a makaranta ni dai sai hakura ne da karatun na tashi. Saboda na fuskanci kamar in na ga ya mata za ta dauka wulakanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki. Sai na hakura ne fitowa ta. Kawai na ba ajin. Haka kuma muke ci gaba da zama da ita amma ba na zama a kusa da ita gaskiya.
7: Ko a bangaren magidanta misali ya kike ganin wanda yake da irin wannan matar zai tsinci kansa?
13: Gaskiya suna tsinta kansa a tashin hankali. Wani namijin zaki ji bai fiye jin wannan warin ba amma wani yana da ji ba yanda zai yi ne kaddararsa ce haka. Ko ya fada an kiji. To yawancin wayannan zaki ga ko su dinga matan waje ƴan mata ko kuma su je su karo aure. Amma ana samun wannan sosai shi ma.
7: Masu sauraron mu za su so ki bada kadan daga cikin dabaru yadda kike kulawa da kanki.
13: Yawa abu na farko dai gaskiya yawan aske jiki yana rage wannan abu. Ka aske jikinka sannan idan ka yi wanka ka samu alimin kin ga yana da sauki shi naira 50 ma naira 100 in kika bayar zaki siye shi ki goga shi ko ki jika shi da ganyen magarya a kwalbar shuwa ka dinga gogawa kaman shuwa yana dauke wari. In ba haka ba kuma ƴan madarar turare ƴan humra duk in kika hada a cikin alimin din kika jika kika shafa yana dauke wari sosai gaskiya. Sannan lokacin zafi yawan wanke brazier wanke base yawan wanke wando.
14: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
14: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
14: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara.
15: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano.
18: Tabbas akwai matsaloli da yawa da rashin tsafta yake haifarwa mata musamman ma bangaren cututtukan nan dake saurin yaduwa wato sanyi. Ita cutar sanyi idan ka duba tsagoran ta kazanta ce take haifarwa saboda a jikin mace akwai sinadarai da ake kira hormones fiye da na da namiji kuma koyaushe hormones dinnan sukan samun sauye-sauye musamman idan ba tsafta. Idan sauyin ya zo da kazanta ana samun matsaloli na kamuwa da cututtuka musamman cutar nan mai saurin yaduwa.
19: To yanzu shawarwarin da ya kamata a bawa matan kan yadda za su kula da kansu duk da kasancewar wasu suna cewa halitta ce hakan nan Allah ya halicce su.
18: Shi kanshi rashin tsafta yana kawo dakushewan mace a gun al'umman da suke zagaye da ita ko abokan zamanta. Yanzu duk sanda aka ce mace ba ta da tsafta ta zo guri yawanci za ku ji kanshin da yanayin kanshin da ke fita a jikinta ba mai dadi bane. To amma da zarar ta riki tsafta ta gyara kwarjini ne na musamman mace take samu a yayin da ta kula da tsaftar jikinta ga karin lafiya ga zaman lafiya da mai gida da al'umma da kuma duk wanda yake kewaye da ita. To na farko dai mace rashin tsafta zai iya haifar mata da cututtuka kuma zai iya dakushe farin jininta a idan al'umma kuma yana kawo rauni wajen kula da tarbiyyar ɗayanta.
17: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano Najeriya.
20: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
17: dace mata su bi don kiyaye duk wani abu da zai iya saka su warin jiki ga masu fama da matsalar fa wacce shawara kuke dagare su sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa a tare mu a shiri na gaba.
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shiri na. Ga shirin mu daga gaba.

0: Hajja Rashida Yusuf, daya ce daga cikin shugabannin kungiyoyin fafutukar kare haƙoƙin mata a Najeriya, kuma shugabar kungiyar mata 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi, ta lura cewa shirin ya zo a kan gaba.
1: Wannan haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da haɗin kan tarayyan Turai ya yi zo daidai ne a lokacin da ƙungiyoyi ire-iren namu suke faman ganin cewa an karɓa ma duk wanda aka tabbatar an ci zarafin shi, an bi mishi haƙƙinsa, kuma hanyoyi da ya kamata a bi domin ganin cewa an inganta wannan tsari shine a inganta doka na ƙasa, kuma a tabbatar da cewa duk wanda aka kama doka ta yi aiki a kansa. Na biyu kuma ya kamata a faɗaɗa wayar da kan mutane don ganin cewa doka tana aiki.
0: To sai dai daga cikin matsalolin da ka iya yin tarnaƙi ga wannan shiri shine yadda su kansu matan da aka cewa zarafin ke kin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike ta hanyar ɓoye bayanai game da abin da aka yi musu, musamman ma a yankin arewacin Najeriya, a cewar Malam Ibrahim Yusuf, shugaban kungiyar fararen hula a jihar Gombe.
2: Manya-manyan kungiyoyin mata na ƙasa da suke jihohinmu, irin su Form One, su Women Camp, su FIDA, su NAWAT da dai sauran, kowace tana ƙoƙari a nata mataki, amma na za su haɗu su haɗa hannu da ƙarfi ya zama duk abin da ya shafi cin zarafi su ne za su fito tare da za a ci nasara. To amma kowa yana aiki ɗaiɗaiku, shi ya sa ake samun rashin nasara a wannan faɗa da ake yi. Sannan kuma hukuma ita ma tana da laifinta, jami'an tsaro da nasu wajen dile wajen bincike, sannan kotuna suna dile wajen yanke hukunci.
0: Ita kuwa ya gana Baba Jidda, wata shugabar kungiyar kare haƙƙin mata da yara a jihar Borno, ta bayyana cewa duk da cewa hukumomi na iyakar ƙoƙarinsu wajen kare buƙatun mata, akwai matuƙar buƙatar kungiyoyin kare haƙƙin matan da yara su tashi haiƙan domin ba da tasu gudunmawar.
3: Duk da hukuma za ta yi abin da za ta yi, mu ma za mu tashi mu kafa mu tsare mu ga iya abin da za mu iya yi a kai. Malamai su tashi su tsaya su yi magana su faɗakar akan irin cin zarafin da ake wa yara da mata.
0: A halin da ake ciki, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana cewa ta samu rahotannin shari'o'in cin zarafin mata sama da 33,000 daga watan Janairu zuwa Mayu, abin da ya sanya masu rajin kare haƙƙin mata ke ganin akwai matuƙar buƙatar bada tasu gudumawar domin a gudu tare a tsira tare. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
4: To yanzu kuma sai shirin rayuwata.
5: Rayuwata.
6: Mace 'yar kwalisa ce, ga tsaftar jiki, ga na muhalli. Hakan na ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa ake mutunta ta. To amma idan aka samu akasin haka, ya kenan, musamman ga matan aure. Shirin rayuwata kuke sauraro daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI, tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji da farko, shirinmu a yau ya mayar da hankali ne akan illolin da rashin tsaftata jiki ko kuma warin jiki ke haifarwa mace, musamman wadda ke ɗakin aure. A tsarin jikin 'ya mace, akwai buƙatar ta zama mai kiyaye duk wani abu da zai iya canza yanayin jikinta. To sai dai wasu matan kan nuna halin ko in kula har su kai manzalin da za a dinga guje musu a cikin al'umma. Mafi munin ma shi ne ga matan aure da yadda suke rayuwa da abokan tarayyarsu a irin yanayin nan marar daɗi. Bugu da ƙari, yawancin masu matsalar ma ba su san suna da ita ba. Kuma wani abin dubawa a nan shi ne yadda akan rasa mai ƙarfin halin iya tararsu ya faɗa musu gaskiya don su gyara saboda gudun abin da ka iya biyo baya. Shin wasu irin illoli ne matsalar warin jiki ke haifarwa mace? Bakin da muka gayyata sun haɗa da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki, da kuma Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Shehu Kabara, ta aiko mana da wannan rahoto.
5: Rayuwata.
7: Rashin tsaftar jiki ga mace ba ƙaramin ragin kwarjini bane a gare ta da kima, ba ga iya mai gidanta ba, har ma ga al'ummar da ke kewaye da ita. Rukayya Sani, da ke da 'ya'ya 3, ta yi mana ƙarin bayani.
5: Wani rashin tsafta ne, wani kuma lalura ce, wani ma bai ma san yana warin ba, saboda menene shi yana ganin yana wanka yana yin duk abin da zai yi, shi yasa yake jin kamar ba wari yake yi ba. Wani kuma zai yi ma wankan gashi dan yayi amma kuma kamar bai yi ba, saboda bai tsaya ya wanke jikinsa ya fita ba.
7: Abubakar Lawan magidanci ne ya bayyana mana halin da magidanta suke ciki.
8: Tsafta ce jikinta, zaka duk abubuwan da gashi nan sai a hankali. Kai da gidanka ka gaba baka da sha'awar ka dawo gidanka, baka da sha'awar matarka ta zauna a kusa da kai. Balle dare kana tunanin kana fargaba dare ka zo kwada gado da kai da ita. Ni na taba samun irin mata irin wannan da na aura irin mai wannan. Zanta gaskiya ni zaman mu bai dore da ita ba, ina jin ba mun fi zaman shekara daya ba, hakan nan da irin hakuri dole na rabu da ita.
7: Abin tambayar ga iyaye ga kakanni shine yadda suke kulawa da kansu, koda kuwa ba su da halin sayen turare. Ga abin da tattijuwa Hajara Suleiman ke cewa,
9: irin wannan shine zai zama yarinya koda girma ta ita ma ta haifu na ta yara. Za ta barin su da kazanta ba, yawan wanki wanka, yawan wanki wa yaro sutura wajen kwanciya, da a samu alaƙa kulawa da wannan. In dai ana kulawa kuwa insha Allah ba za a samu matsala ba a wajen yara. Komai yawan jama'a ɗanki zai shiga ba tare an tsangwame shi ba.
7: A ɓangaren masana zamantakewa ta bakin Hajiya Farida Usman cewa ta yi, hakan na kawo baraka da yawa a zamantakewa.
10: Gaskiya wasu matan suna kazantar da kwata-kwata, bai kamata a ce suna matsayin iyaye masu bada tarbiyya su ma suna kasancewa a haka ba. Mace za ta shigo miki daki, in ta zauna in ta shiga cikin dakin na wallahi ba za ki iya shakar numfashi ba. Wata zaki ba ta shawara, ba wai ki to kai tsaye ki gaya mata me aibin ta ba. A dan fuskanta dai a hankali zaki kawo mata yanda za ta gane, baki nuna mata dai gaya halin da take ciki ba. Ta gyara, to wata za ta fahimce ki, wata ba za ta fahimce ki ba.
7: Ga matan da suka gane kan kulawa da jikin koda kuwa arin jin daɗin kansu.
11: RFI. To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai fama da matsalar warin jiki.
12: Sai in ce kazanta ce da sakaci, da kuma in mace ba ta san kanta ba, amma in mace ta riga ta san kanta, ai ko dan ka yi wanka ka gyara jikinka za ka ji daɗi. To amma a ce mace ta tashi ba wanka ba, ko in kika yi wanka ko turare kika sa a jikinki, da kanki ke kanki kanshi kike ji, ki ji daɗi a ranki. Amma ki tashi ki ta yawo a rana, ko baki yawo a rana ba, ki ta zama haka kina wari duk inda kika gifta, ai ba shi da amfani.
13: Shin kin taba riska irin wannan misali, ko a cikin jama'a ki shiga ki ji irin yanayi mara dadi?
12: Muna mugun riska ma, amma mu wani lokacin kakan yi magana, in kaga mutum mai fahimta ne ka bashi shawara ya dauka, in kuma ba mai fahimta bane haka ake hakura. Don wallahi rannan a makaranta ni dai sai hakura ne da karatun na tashi, saboda na fuskanci kamar in na gaya mata za ta dauka wulakanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki, sai na hakura ne fitowa ta kawai na ba aji. Haka kuma muke ci gaba da zama da ita, amma bana zama a kusa da ita gaskiya.
13: Ko a bangaren magidanta misali, ya kike ganin wanda yake da irin wannan matar zai tsinci kansa?
12: Gaskiya suna tsinta kansa a tashin hankali. Wani namijin zaki ji bai fiye jin wannan warin ba, amma wani yana da ji, ba yanda zai yi ne kaddararsa ce haka. Ko ya fada an kiji. To yawancin wa'annan zaki ga ko su dinga matan waje, ƴan mata, ko kuma su je su karo aure, amma ana samun wannan sosai shi ma.
13: Masu sauraron mu za su so ki bada kadan daga cikin dabaru yadda kike kulawa da kanki.
12: Yawa, abu na farko dai gaskiya yawan aske jiki yana rage wannan abu. Ka aske jikinka, sannan idan ka yi wanka ka samu alimin, kin ga yana da sauki shi, naira 50 ma naira 100 in kika bayar zaki siye shi, ki goga shi ko ki jika shi da ganyen magarya a kwalbar shuwa, ka dinga gogawa kaman shuwa, yana dauke wari. In ba haka ba kuma ƴan madarar turare, ƴan humra, duk in kika hada a cikin alimin din kika jika kika shafa, yana dauke wari sosai gaskiya. Sannan lokacin zafi, yawan wanke brazier, wanke base, yawan wanke wando.
14: Matsayin ƴar mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
14: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
14: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi,
14: kowa zai nasara.
15: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: To madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano.
17: Tabbas akwai matsaloli da yawa da rashin tsafta yake haifarwa mata musamman ma bangaren cututtukan nan dake saurin yaduwa wato sanyi. Ita cutar sanyi idan ka duba tsagoran ta kazanta ce take haifarwa saboda a jikin mace akwai sinadarai da ake kira hormones fiye da na da namiji kuma koyaushe hormones dinnan sukan samun sauye-sauye musamman idan ba tsafta idan sauyin yazo da kazanta ana samun matsaloli na kamuwa da cututtuka musamman cutar nan mai saurin yaduwa.
18: To yanzu shawarwarin da ya kamata a bawa matan kan yadda za su kula da kansu duk da kasancewar wasu suna cewa halitta ce hakan nan Allah ya halicce su.
17: Shi kanshi rashin tsafta yana kawo dakushewan mace a gun al'umman da take da suke zagaye da ita ko abokan zamanta. Yanzu duk sanda aka ce mace ba ta da tsafta ta zo guri yawanci za ku ji kanshin da yanayin kanshin da ke fita a jikinta ba mai dadi bane. To amma da zarar ta riki tsafta ta gyara kwarjini ne na musamman mace take samu a yayin da ta kula da tsaftar jikinta ga karin lafiya ga zaman lafiya da mai gida da al'umma da kuma duk wanda yake kewaye da ita. To na farko dai mace rashin tsafta zai iya haifar mata da cututtuka kuma zai iya dakushe farin jininta a idan al'umma kuma yana kawo rauni wajen kula da tarbiyyar ɗayanta.
11: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano Najeriya.
15: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
11: Masu saurare, wasu hanyoyi kuke ganin ya dace mata su bi don kiyaye duk wani abu da zai iya saka su warin jiki ga masu fama da matsalar fa wacce shawara kuke da gare su sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa a tare mu a shiri na gaba.
4: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shiri na gashin mu daga gaba.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ku samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a shirinmu na dare. Ga kanan labaran duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce arewacin kasar sun fi cin moriyar sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatinsa ta samar. Sannan wani binciken Amnesty International ya bayyana sauyin yanayi a matsayin iftila'in da ya jefa al'ummar Angola cikin wani mawuyacin hali na fari. Sai kuma Iran da ta kaddamar da wasu munanan hare-hare akan sansanonin Amurka da ke yankin Gulf bayan da Amurkan ta sammace ta da wayansu hare-hare. Tosiya jihar zama don sauraron cikakkun labarin. A Najeriya, kirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na cewa yankin arewacin kasar ta fi cin moriyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga wasu masu ruwa da tsaki, inda kungiyar tuntuɓa ta arewa da wasu da abin ya shafa suka cicciki karaman, suna mai cewa a maimakon ci gaba manufofin shugaban sun mayar da yankin arewacin kasar cibiya ta talauci a fadin kasar. Sai kuma kamfanin jigilar fasinjoji na yanar gizo wato Uber da ya bar wato ya dakatar da ayyukansa a Nigeria. A cikin wata sanarwa, kamfanin wadda ya fara gudanar da ayyukansa na jigilar fasinjoji a Nigeria a shekarar 2014 ya bayyana cewa zai daina gudanar da ayyukan nasa ne daga ranar 2 ga watan Satumba na wannan shekara. A shin kwatar tsaron Najeriya, wato shar kwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun soji sun kashe yan ta'adda da wasu masu tayar da kayar bayar 1,487 tare kuma da ceto mutane 777 da aka yi garkuwa da su. A wata sanarwa da shar kwatar ta fitar, wato ta ce an kama mutane 354 da ake zargin da yin garkuwa da mutane a yayin da a yayin ayyukan sojoji da aka gudanar a fadin kasar tsakanin watan Yuli da Agusta. Kakakin rundunar tsaron wato kasar Ismaila Uba, yayin da yake gabatar da rahotanni ko kuma tantance ayyukan soji na tsawon watanni biyun, ya ce dakarun sun gudanar da hare-hare kan 'yan ta'adda har 762. Ya ce an gudanar da waɗannan ayyuka ne a jihohin Borno da Yobe da Taraba da Katsina da Kwara da Zamfara da Sokoto da Plateau da jihar Benue da wato Niger da Oyo da Kaduna da kuma sauran jihohi na fadin kasar. Kwamishinan matasa wasanni da kawar da talauci na jihar Borno a Najeriya, wato Honorable Saina Buba, ya janye kalamansa wadda ya haifar da cece kuce a kasar, inda ya yi barazanar yanke yatsan duk wani wanda ya adawa da jam'iyya mai mulki ta APC. Buba ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wajen shirin karfafa al'umma na kungiyar City Boy Movement da ya gudana a birnin Maiduguri a farkon wannan mako. Yayin da rahotanni suka nuna cewa Buba ya ce duk wanda ya zaɓi jam'iyya mai mulki tabbas zai lashi ramuwan demokradiyya da bai taɓa dandanawa ba, yayin da kuma duk wanda ya wato ya ƙi goyon bayansu zai fuskanci babban ƙalubale. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi ya haifar da wato ya tilastawa dubban mutane a kasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia don neman tsira, abinda ya raba iyalai da dama da muhallansu, inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Alƙaluman mahukunta a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun tabbatar da cewa annobar Ebola mafi muni ta wato da ta taɓa faruwa a ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 300, a yayin da hukumar kula da lafiyar al'umma ta Congo ta bayyana cewa annobar ta shafi yankunan gabashi da arewa maso gabashin ƙasar da ke fama da rikici, ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 307 tare kuma da wasu 6,186 da suka kamu da wannan cuta. Sannan alƙaluma sun tabbatar da cewa wato adadin wadda suka mutu ya kai kashi 48.6 cikin 100, kuma hukumar ta ƙara da cewa bisa matakan da suka ɗauka an samu bayanin cewa mutane 1,409 sun warke daga wannan cuta. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yayin da rikicin Amurka da Iran ke sake dawowa sabo, wasu masharanta na ganin cewa wato dabarar Tehran ce ta tsawaita yakin domin ƙara matsalan lambar siyasa don kawo cikas ga shugaba Donald Trump, wato musamman a yayin da zaben tsakiyar wa'adin majalisar dokokin Amurka ke gabatowa. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasarsa ta shirya mayar da martani mummuna idan har Iran ta kuskura ta kai mata hari, bayan da sojojin Iran suka kai wa sansanonin sojin Amurka da ke wannan yanki na Gulf. Katz ya ce sojojin Isra'ila to sun shirya tsaf don mai da martanin, saboda a wannan yanayi ne zai faru a daidai lokacin da Yahudawa ke gudanar da hutunsu. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya sun fara tofa albarkacin bakinsu bayan da ƙungiyar tarayyar Turai da gwamnatin ƙasar suka kaddamar da sabon tsarin tattarawa da bibiyar rahotannin cin zarafin mata a Najeriya a ƙoƙarinsu na ƙarfafa ɗaukakar matan, wato matattakan matan, da adalci ga waɗanda suka tsira daga cin zarafi. Wakilinmu a jihar Bauchi Najeriya, Ibrahim Malam Goje, ya duba mana matsayin da ƙungiyoyin kare wato haƙƙin matan suka ɗauka musamman kan sabon tsarin na bibiyar rahotannin cin zarafin na mata da kuma tasirinsa wajen kare haƙƙin mata a ƙasar.
2: Sabon tsarin wanda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta samar tare da tallafin ƙungiyar tarayyar Turai shine irinsa na farko domin bibiyar sharawoyin cin zarafin mata daga lokacin da aka kai rahoto har zuwa matakin bincike, gurfanarwa da kuma yanke hukunci. Shirin wanda aka ware masa tsabar kuɗi €18 million zai kuma tallafa wajen kyautata rayuwar waɗanda suka tsira daga matsalar ta cin zarafi. Hajiya Rashida Yusuf ɗaya ce daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fafutukar kare haƙoƙin mata a Najeriya, kuma shugabar ƙungiyar mata 'yan jarida ta ƙasar reshen jihar Bauchi, ta lura cewa shirin ya zo a kan gaba.
3: Wannan haɗin gwiwa na gwamnatin tarayya da haɗin kan tarayyan Turai ya yi zo daidai ne a lokacin da ƙungiyoyi ire-iren namu suke faman ganin cewa an karɓa ma duk wanda aka tabbatar an ci zarafin shi, an bi mishi haƙƙinsa, kuma hanyoyi da ya kamata a bi domin ganin cewa an inganta wannan tsari shine a inganta doka na ƙasa, kuma a tabbatar da cewa duk wanda aka kama doka ta yi aiki a kansa. Na biyu kuma ya kamata a faɗaɗa wayar da kan mutane don ganin cewa doka tana aiki.
2: To sai dai daga cikin matsalolin da ka iya yin tarnaƙi ga wannan shiri shine yadda su kansu matan da aka ciwa zarafin ke kin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike ta hanyar ɓoye bayanai game da abin da aka yi musu, musamman ma a yankin arewacin Najeriya, a cewar Malam Ibrahim Yusuf, shugaban ƙungiyar fararen hula a jihar Gombe.
4: Manya-manyan ƙungiyoyin mata na ƙasa da suke jihohinmu, irin su Form One, su Women Can, su FIDA, su NAWOCH da dai sauran, kowace tana ƙoƙari a nata mataki, amma da za su haɗu su haɗa hannu da ƙarfi ya zama duk abin da ya shafi cin zarafi su ne za su fito tare da za a ci nasara. To amma kowa yana aiki ɗaiɗaiku, shi yasa ake samun rashin nasara a wannan faɗa da ake yi. Sannan kuma hukuma ita ma tana da laifinta, jami'an tsaro da nasu wajen dile wajen bincike, sannan kotuna suna dile wajen yanke hukunci.
2: Ita kuwa ya gana Baba Jidda, wata shugabar ƙungiyar kare haƙƙin mata da yara a jihar Borno, ta bayyana cewa duk da cewa hukumomi na iyakar ƙoƙarinsu wajen kare buƙatun mata, akwai matuƙar buƙatar ƙungiyoyin kare haƙƙin matan da yara su tashi haiƙan domin bada tasu gudunmawar.
5: Duk da hukuma za ta yi abin da za ta yi, mu ma za mu tashi mu kafa mu tsare mu ga iya abin da za mu iya yi a kai. Malamai su tashi su tsaya su yi magana su faɗakar akan irin cin zarafin da ake wa yara da mata.
2: A halin da ake ciki, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana cewa ta samu rahotannin sharawoyin cin zarafin mata sama da 33,000 daga watan Janairu zuwa Mayu, abin da ya sanya masu rajin kare haƙƙin mata ke ganin akwai matuƙar buƙatar bada tasu gudunmawar domin a gudu tare a tsira tare. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirin rayuwata.
6: Rayuwata.
7: Mace 'yar kwalisa ce,
6: ga tsaftar jiki, ga na muhalli. Hakan na ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa ake mutunta ta. To amma idan aka samu akasin haka, ya kenan musamman ga matan aure. Shirin rayuwa ta kuke sauraro daga nan sashin Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. To kamar yadda kuka ji da farko, shirin mu a yau ya mayar da hankali ne akan illolin da rashin tsaftata jiki ko kuma warin jiki ke haifarwa mace musamman wadda ke ɗakin aure. A tsarin jikin ƴa mace, akwai buƙatar ta zama mai kiyaye duk wani abu da zai iya canza yanayin jikinta. To sai dai wasu matan kan nuna halin ko in kula har su kai manzalin da za a dinga guje musu a cikin al'umma. Mafi munin ma shine ga matan aure da yadda suke rayuwa da abokan tarayyar su a irin yanayin nan marar daɗi. Bugu da ƙari, yawancin masu matsalar ma basu san suna da ita ba, kuma wani abin dubawa a nan shine yadda akan rasa mai ƙarfin halin iya tarar su ya faɗa musu gaskiya don su gyara saboda gudun abin da ka iya biyo baya. Shin wasu irin illoli ne matsalar warin jiki ke haifarwa mace? Bakin da muka gayyata sun haɗa da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai warin jiki, da kuma Aisha Abdullahi Muhammad, jami'a a hukumar lafiya da ke matakin farko a jihar Kano, Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Shehu Kabara, ta aiko mana da wannan rahoto.
7: Rayuwata.
8: Rashin tsafta jiki ga mace ba ƙaramin ragin kwarjini bane a gare ta da kima, ba ga iya mai gidanta ba, har ma ga al'ummar da ke kewaye da ita. Rukayya Sani da ke da ƴaƴa uku ta yi mana ƙarin bayani.
9: Wani rashin tsafta ne, wani kuma lalura ce, wani ma bai ma san yana warin ba, saboda menene shi yana ganin yana wanka yana yin duk abin da zai yi, shi yasa yake jin kamar ba wari yake yi ba. Wani kuma zai yi ma wankan gashi dan yayi amma kuma kamar bai yi ba, saboda bai tsaya ya wanke jikinsa ya fita ba.
8: Abubakar Lawan magidanci ne ya bayyana mana halin da magidanta suke ciki.
10: Tsafta sai jikinta, za ka ga duk abubuwan da gashi nan sai a hankali. Kai da gidanka ka gaba, ba ka da sha'awar ka dawo gidanka, ba ka da sha'awar matarka ta zauna a kusa da kai. Balle dare kana tunanin kana fargaba dare ka zo kwada gado daya kai da ita. Mun ya taba samun irin mata irin wannan da na aura irin mai wannan. Zanta gaskiya ni zaman mu bai dore da ita ba, ina jin ba mun fi zaman shekara ɗaya ba, hakan nan da irin hakura dole na rabu da ita.
8: Abin tambayar ga iyaye ga kakanni shine yadda suke kulawa da kansu, ko da kuwa ba su da halin sayen turare, ga abin da Tattijuwa Hajara Suleiman ke cewa.
11: Irin wannan shine zai zama yarinya ko da girma ta ita ma ta haifi nata yara. Za ta barin su da ƙazanta ba, yawan wanki wanka, yawan wanki wa yaro sutura wajen kwanciya, da a samu a dinga kulawa da wannan. In dai ana kulawa kuwa insha Allahu ba za a samu matsala ba a wajen yara. Komai yawan jama'a ɗanki zai shiga wata da an tsangwane shi.
8: A ɓangaren masana zamantakewa ta bakin Hajiya Farida Usman cewa ta yi, hakan na kawo baraka da yawa a zamantakewa.
12: Gaskiya wasu matan suna ƙazantar da kwata-kwata, bai kamata a ce suna matsayin iyaye masu ba da tarbiyya, su ma suna kasancewa a haka ba. Mace za ta shigo miki ɗaki, in ta zauna, in kika shiga cikin ɗakin nawa labi za ki iya shakar numfashi ba. Wata za ki ba ta shawara, ba wai ki taho kai tsaye ki gaya mata me aibinta ba. A ɗan fuskanta dai a hankali za ki kawo mata yadda za ta gane, ba ki nuna mata dai ga ya halin da take ciki ba. Ta gyara, to wata za ta fahimce ki, wata ba za ta fahimce ki ba.
8: Ga matan da suka gane kan kulawa da jikinsu, ko da kuwa an jin daɗin kansu.
7: RFI.
6: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Malama Balaraba Shaba, wata mata da ke da abokiyar karatu mai fama da matsalar warin jiki.
13: Sai in ce ƙazanta ce da sakaci, da kuma in mace ba ta san kanta ba. Amma in mace ta riga ta san kanta, ai ko don ka yi wanka ka gyara jikinka za ka ji daɗi. To amma a ce mace ta tashi ba wanka ba, ko in kika yi wanka ko turare kika sa a jikinki da kanki ke kanki ƙanshi kike ji, ki ji daɗi a ranki. Amma ki tashi ki ta yawo a rana, ko baki yawo a rana ba, ki ta zama haka kina wari duk inda kika gifta, ai ba shi da amfani.
14: Shin kin taɓa riska irin wannan misali, ko a cikin jama'a ki shiga ki ji irin yanayi mara daɗi?
13: Muna mugun riska ma, amma mu wani lokacin kakan yi magana, in ka ga mutum mai fahimta ne ka ba shi shawara ya ɗauka, in kuma ba mai fahimta bane haka ake haƙura, don wallahi ran nan a makaranta. makaranta ni dai sai hakura ne da karatun na tashi saboda na fuskanci kamar in na gaya mata za ta dauka wulakanci ne ko rashin fahimta zai shigo ciki sai na hakura ne fitowa ta kawai na ba aji haka kuma muke ci gaba da zama da ita amma ba na zama a kusa da ita gaskiya
14: ko a bangaren magidanta misali ya kike ganin wanda yake da irin wannan matar zai tsinci kansa
13: gaskiya suna tsinta kansa a tashin hankali wani namijin zaki ji bai fiye jin wannan warin ba amma wani yana da ji ba yanda zai yi ne kaddararsa ce haka ko ya fada an kiji to yawancin wayannan zaki ga ko su dinga matan waje ƴan mata ko kuma su je su karo aure amma ana samun wannan sosai shi ma
14: masu sauraron mu za su so ki bada kadan daga cikin dabaru yadda kike kulawa da kanki
13: yawa abu na farko dai gaskiya yawan aske jiki yana rage wannan abu ka aske jikin ka sannan idan ka yi wanka ka samu alimin kin ga yana da sauki shi naira 50 ma naira 100 in kika bayar zaki siye shi ki goga shi ko ki jika shi da ganyen magariya a kwalbar shuwa ka dinga gogawa kaman shuwa yana dauke wari in ba haka ba kuma ƴan madarar turare ƴan humra duk in kika hada a cikin alimin din kika jika kika shafa yana dauke wari sosai gaskiya sannan lokacin zafi yawan wanke brazier wanke bes yawan wanke wando
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
16: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano
17: tabbas akwai matsaloli da yawa da rashin tsafta yake haifarwa mata musamman ma bangaren cututtukan nan dake saurin yaduwa wato sanyi ita cutar sanyi idan ka duba tsagoran ta kazanta ce take haifarwa saboda a jikin mace akwai sinadarai da ake kira hormones fiye da na da namiji kuma koyaushe hormones din nan sukan samun sauye-sauye musamman idan ba tsafta idan sauyin yazo da kazanta ana samun matsaloli na kamuwa da cututtuka musamman cutar nan mai saurin yaduwa
18: to yanzu shawarwarin da ya kamata a bawa matan kan yadda za su kula da kansu duk da kasancewar wasu suna cewa halitta ce hakan nan Allah ya halicce su
17: shi kanshi rashin tsafta yana kawo dakushewan mace a gun al'umman da take da suke zagaye da ita ko abokan zamanta yanzu duk sanda aka ce mace ba ta da tsafta ta zo guri yawanci za ku ji kanshin da yanayin kanshin da ke fita a jikinta ba mai dadi bane to amma da zarar ta riki tsafta ta gyara kwarjini ne na musamman mace take samu a yayin da ta kula da tsaftar jikinta ga karin lafiya ga zaman lafiya da mai gida da al'umma da kuma duk wanda yake kewaye da ita to na farko dai mace rashin tsafta zai iya haifar mata da cututtuka kuma zai iya dakushe farin jininta a idan al'umma kuma yana kawo rauni wajen kula da tarbiyyar ƴaƴanta
16: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Aisha Abdullahi Muhammad jami'a a hukumar lafiya dake matakin farko ta jihar Kano Najeriya
19: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
16: masu saurare wasu hanyoyi kuke ganin ya dace mata su bi don kiyaye duk wani abu da zai iya saka su warin jiki ga masu fama da matsalar fa wacce shawara kuke da gare su sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa a tare mu a shiri na gaba
0: To an gaishe da Zainab Ibrahim da wannan shirin na gashirin mu na gaba.